0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
2: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
2: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programa Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 AM to 10 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programa Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, magandang umaga po sa lahat at welcome po sa ating programa ngayong Saldi Lennon na siyang magsasagawa po ng Morning Report Pilipinas ngayong umaga. Siyempre, ang ating pong programa ay ang programang Mate. Tuwing araw po ng Sabado, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, tuwing araw ng Sabado. Pero well, ang petsa po ngayon ay July 13, 2026, araw po ng Lunes. At ngayon nga po ay siyempre mainit pa rin po ang issue ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At ngayon, araw po ng Lunes, ay may nakatakda pong tatlong witness ngayong week na to na kinakatawan po ng isang NBI agent, ang chief of staff ni Vice President Sara Duterte at isang galing po sa House of Representative. Siyempre, kung atin pong nasubaybayan ng unang linggo, ay yung pong unang witness ay tumagal po halos ng tatlong araw. So, sa umpisa po, ngayong umaga, ngayong araw pong ito, no? Mamaya, alas dos, inaasahan pong tatayo sa witness stand ang isa na naman pong NBI agent. Sa katauhan po ni NBI Regional Director Jeremy Lotto. Mukhang ito'y galing po ng Mindanao, no? BARMM, Bangsamoro, Autonomous Region of Muslim Mindanao, NBI Regional Director. At ayon po sa record o presinta ng prosecution, si Lotok po, no, NBI Regional Director Jeremy Lotok ay sasaksi naman, no, magiging witness kaugnay naman sa kung ang vice presidente ba ay totoong nag-hired ng assassin. Ayan, no? At siyempre, kung matapos yan ng maaga, na sana nga, no, upang mapabilis po itong impeachment trial na nangyayari, isasalang po ang chief of staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Lopez, na siya pong kasama niya sa Zoom press con noong November 23, 2024, na kung saan ay nasambit nga po ng Vice President ang banta laban sa tatlong individual sa pangunguna po ni Pangulong Bongbong Marcos, ang First Lady Liza Masa at si dating House Speaker Romualdez. At ang kasunod, ito pong si Bello ng House of Representative na siya pong tetestigo naman kaugnay sa paglipat ni Lopez mula po sa house custody papunta pong Bilibid na sa kulungan. Okay. So, na kung saan, yan nga po yung nag-ugat sa silakbo ng damdamin, ano po, upang mabanggit ang nasabing pagbabanta. Bueno, marami pong eksperto, ano, ang nagbibigay ng kanya-kanyang opinyon. At may ilan na nagsasabi na ito'y walang problema, ano po yung pagbabanta, dahil conditional naman daw. Ibig sabihin, kung wala namang mangyaring pagpatay, hindi naman matutuloy ang banta. Okay. So, yan po yung posisyon ng depensa. Dahil yan po yung naging position nila, dahil hindi na po nila kayang maitatwa ano po ang video, o hindi na nila maaaring sabihin na hindi totoo ang video, o artificial intelligence ang ginamit sa video, dahil ginamit din po nila ito bilang depensa. At ang punto na kinuha po nila sa video niyan ay yung pong bakit na-trigger ang Vice President na magsalita ng sabi nila conditional threat ano po, laban na kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta, at syempre ito pong si dating Speaker Romualdez. Kaya sinasabi nila may dahilan naman. Para naman po sa kabila, no, mga legal opinion naman po na nakikita ang kabilang argumento, sinasabi nila is ang pagbabanta, maging yan ay conditional man o hindi, pagbabanta pa rin yan. O threat, di ba? Dahil ang kaso nga po, grave threat, ano po? At sinasabi nga po din nila na kung yan ay may mangyayari, hindi na po yan threat, kundi pag may nangyari na at nagkaroon ng aksyon o isinagawa ang banta, hindi na po yan threat. Kundi malamang yan po ay papasok sa murder dahil planado. So planado po kasi siya kasi may kinausap nga. Ayon po sa video. Ngayon, meron din po nagsasabi mga legal expert na unprecedented po no, o hindi inaasahan ang ganong reaksyon ng Vice President kaugnay naman sa binanggit po no, sa video. Ang nagbanggit po yata niyan ay si Chief of Staff Lopez. Ano po? Na kung saan ay sinabi niya na pinag-iingat niya ang Vice President dahil meron umanong tinatawag na Operation Romanov. Ayan, no? Na kung saan, ito pong Operation Romanov ano po, ay hinalaw po nila sa makasaysayang assassination o pagpatay ano po, by firing squad, ang monarchy, ang pamilya ng monarchy ng Russia, sa katauhan po ni Tsar Nicholas II. Yan po yung Romanov family. At ayon nga po sa kasaysayan na yon, ano po, nagkaroon po ng tinatawag na Russian Revolution noong 1917, sa panahon na nagaganap po ang unang digmaang pandaigdig. At nangyari nga po yung tinatawag na October Revolution na pinamumunuan po ng grupo ng mga Bolshevik ni Nikolai Lenin o Vladimir Ulyanov. Ayan, si Nikolai Lenin po yan. Pero sa umpisa po, siyempre ay noong pong 1917 ano po, nakapagtatagpo ng isang tinatawag na provisional government na kung saan ang nangyari ay napalayas po no, napababa parang nakudeta ang Romanov family. At sila ay inalis ano po sa kanilang palasyo at dinala po sa Bulubundoking probinsya. Pagkatapos po niyan ano po ay nagtuloy-tuloy po ang mga Bolshevik ano sa kanilang revolusyon at naagaw po nila ang provisional government. At sila na po yung kumatawan ng pamahalaan ng Russia noong panahon na yan. No? At noong 2018, ano po? July, dyan po isinagawa ang assassination sa Romanov family
1: dahil nais po ng mga Bolshevik sa utos ng sa kanila ay nagpondo na kailangan na pong mawala ang lahi ng mga Romanov na naghari po sa Russia ng hindi bababa sa 300 taon. So yan po ang charismo ng Russia na kinakatawan po ng Romanov family. So sa nasabi pong event, ano po, ay pinatay po ang lahat. Ano po, ang mag-asawa na si Alexander, na si Nicholas II, si Alexandria, ang kanyang anak, ang kanyang asawa, at ang kanyang limang anak, no? Apat na babae at isang lalaki. Yung lalaki po ay 14 anyos lang, bunso po yan, no? Alexei. Ang pangalan ay si Olga, si Tatiana, si Maria, at saka si Anastasia. Ang pinakamatanda po si Olga ay 23 years old lang po nung panahon na 'yan. So 'yan po yung Romanov incident. So yung banta po kay yung banta daw na sinasabi po sa video ay tinawag na Operation Romanov. At kung ano po ang nangyari sa Romanov family ay yun po yung nais isagawa daw sa Operation Romanov. Inubos ang pamilya, kaya uubos hindi ng pamilya ng Vice President, kaya nakapagsalita di umano ang Vice President ng isa na naman, isa ring pagbabanta na kumausap na siya ng assassin at kung siya ay mapapatay bilang Vice President, isasagawa po ng kanyang kinausap na assassin ang pagpatay kay President Bongbong Marcos, First Lady Liza Masa, at syempre itong si House Speaker Romualdez. Ayan. So ngayon sinasabi po ng mga expert ngayon, no, na hindi pumapabor sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi raw katanggap-tanggap na ang isa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan ay magre-resort sa ganung uri ng reaksyon sa napabalitang banta sa kanyang buhay. Dahil unang-una, bilang isang statement, ano po, bilang Vice President, ikalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan, ang dapat daw ginawa ng Pangulo, ng Vice President, magpaimbestiga kung totoo at mag-report sa mga kinaukulan upang imbestigahan ng nasabing report na may banta sa kanilang buhay at dumaan sa tamang proseso. No, dahil totoo nga naman, ano po, dahil ang pagbabanta o ang pagsasagawa kung tutuman ng Operation Romanov ay isang kamalian po, mali po yan, na pagbantaan ng Vice President. Kung totoo po. Okay? So, ito'y para magkaroon lang po ng discussion. Ano po? Pero kung totoo man yan, dapat ay idinaan sa tamang proseso. Dahil kung mali nga po ang pagbantaan sa isang uri ng Operation Romanov, ang Vice President, mali din naman na gumawa ulit ng pagkakamali sa pamamagitan ng ganting pagbabanta sa pinaghihinalaan niyang may kagagawan ng lahat. Hindi po ba? So may kasabihan nga po, sinasabi po ng may eksperto na hindi po maitutuwid ng isang gawaing mali ang isang kamalian. Kaya pares ng mali. Pero magkaganon man po, no? Mamaya ay isasalang po, no, si Lotok, Jeremy Lotok, ang regional director ng NBI sa BARRM, o Bangsamoro Muslim Mindanao, ano po? Upang patunayan o ang issue po ay tungkol sa aksyon ng Vice President na kumausap nga ng assassin, si Vice President Sara Duterte. So ito po yung sentro ng witness mamayang alas 2 ng hapon. So abangan po natin yan kung ano ba, meron ba o inimbestigahan ba ng NBI at sila po ba ay nakakuha ng ebidensya na tunay ngang sabihin kumausap ng assassin si Vice President o hindi niya itinuloy yung pakikipag-usap sa assassin o ibig sabihin kung hindi itinuloy eh parang banta nga lang ano? So yun po. Anyway, dakuhan po muna natin no? Ang isang ulat ng ating kasama na may kinalaman po sa issue ng Senate President Gatchalian. Ibinida na makikita na sa website ng Senado ang impeachment record. Ah, ganun ba? Okay, ano ba yung .. Ano? Okay, sige. Ang report niya ay manggagaling kay kasamang Jojo Sikat.
2: Sherwin Gatchalian na accessible na sa publiko sa pamamagitan ng Senate website ang lahat ng dokumento na may kinalaman sa kasalukuyang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte para masiguro ang pagiging bukas at malinaw na proseso. Ayon kay Senate President Gatchalian, tinitiyak ng Senado na lahat ng dokumento at ebidensya ay makikita ng publiko dahil naka-upload na ang mga ito sa website ng Senado. Binigyan din ng Pangulo ng Senado na ang pagbibigay ng access sa mga kaugnay na dokumento para masuri ng publiko ay mahalaga hakbang para mapanatili ang integridad ng Senado. Ipinaliwanag ni Gatchalian na sa pamagitan ng pagpapanatili ng isang komprehensibong digital repository ng mga proseso ng impeachment, masisiguro ng institusyon na mabiberipika mismo ng mamayang Pilipino ang mga ebidensya sa halip na umasa lamang sa mga nakikita nila sa social media. Kaugnay nito, inaanyayahan ni Gatchalian ang publiko na suriin, basahin at unawain para sa kanilang sarili ang mga proseso. Ayon sa Senate President, inatasan na niya ang Senate Secretariat na tiyaking may sapat na resources upang may upload ang mga dokumento sa pinakamabilis at pinaka-epesyenteng paraan sa sandaling iharap ang mga ito sa paglilitis. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, maraming salamat kasama ng Jojo Sikat mula po sa Senado. So maganda po yan, no? Kung tunay na makikita na nga po sa website ng Senate, maigi po yan. No? At ibig sabihin po, ang lahat po ng napapag-usapan dyan sa impeachment trial ay marerecord at magkakaroon po ng pagkakataon ng mamamayan na makita, mabasa, masuri, maanalisa ang lahat ng mga testimonya o ang mga proceedings na magaganap, naganap at magaganap pa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, no? So meron po akong nais ipakita sa inyo no po. Ito po yung Ito po yung Ito po yung picture ng Romanov family. Gusto ko lamang pong ikwento ng kaunti no sa ating lahat ano po. Ang kasaysayan po ng Romanov ano po? Dahil ito po ay isang bahagi ng kasaysayan ano po, na kapupulutan po natin ng aral at sa katunayan po ay maaari po nating o maaaring makatulong upang atin pong maunawaan ano po, ang kung bakit ganito kagulo ang ating lipunan, hindi lamang ng Pilipinas kundi ang buong mundo. So, dito po ano sa kasaysayan po ng mga Romanov family ay kahit na paano po ay maunawaan natin ng konti ano po kung bakit may mga kapangyarihan na hindi natin nakikita pero nararamdaman ang kanilang ginagawang mga manipulasyon, no? Bueno, no, si Melvin, no? Pakisuyo natin sa live, no? Pakitingnan sa live yung meron akong isinend na, no? Meron akong isinend na picture, no? Pakipakita lang sa screen, Melvin. Okay. So, antay-antay natin. Okay. Dahil alam niyo po, no? Ito pong nangyari sa Russia nung panahon pong yan, no? Isang po ay isang kasaysayang nakakalungkot. Masyadong nakakalungkot po, ano? Dahil nangyari po ang pagpatay, ha? Sa mga Romanov family, ha? Hindi dahil sa simpleng kagagawan ng mga mamamayan ng Russia. Kung hindi dahil ito po ay manipulado, impluensyado, ha? Ng puwersa na kung saan ay masasabing may matagal na pong galit sa charismo ng Russia, at ang pagpatay po sa kanila ay kaganapan ng kanilang paghihiganti. So, kumbaga, yung matagal na po nilang kinikimkim na galit sa charismo ng Russia ay kay kanilang pinlanong maisakatuparan at ginamit po ang mamamayan ng Russia upang ito ay maisakatuparan. At sa katunayan, ito pong nangyayari sa iba't ibang mga bansa, maging dito sa Pilipinas, ano po, lalo na po nung panahon ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Kung titingnan po ninyo, ano po, ang nangyari po dyan ay hindi simpleng kagagawan ng mamamayang Pilipino, kung hindi may impluensya galing sa labas upang magkaroon ng kaguluhan sa Pilipinas at naipakita na si dating Ferdinand Edralin Marcos Cuno ay isang pinuno na hindi karapat-dapat na mamuno dahil sa masasama umano kanyang mga gawain. Pero kung atin pong uugatin, ano po, ang dahilan ng panglabas na impluensya upang patalsikin ang dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos ay galing po sa labas. Dahil ang paninindigan po ni Pangulong Marcos dati, ang matanda po, ano, na Marcos, ay magkaroon ng tunay na independent policy na hindi po sumusunod sa pandaigdigang polisiya, lalo na po sa usapin ng ekonomiya. At sa katunayan po, noong 1974 po, no? Hanggang 1980, ginagawa po at ini-introduce na po ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang Asian dollar na kakatawanin po ng peso. So, ibig sabihin, yan po ay lalaban o ibabangga sa US dollar na siyang kinikilalang pandaigdigang currency sa buong mundo. At ang paglalabas po ng Asian dollar, na kung saan ay may sapat na backup, gold backup, na napakalaking halaga ng gold backup, ay tiyak na mawawalang silbi ang US dollar. At dahil dyan, hindi po papayag ang pandaigdigang kapangyarihan na kumokontrol sa lahat ng ekonomiya sa buong mundo na mangyari yan. Kaya ang last resort ay dapat mawala sa pwesto si Ferdinand Edralin Marcos upang hindi maituloy ang kanyang balak. Yun po yun, ang isa. Sa pangunahing dahilan kung bakit po napatalsik ang dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos At magkaroon po ng sinasabi nilang people power revolution, na handang maging sunod-sunuran sa kanilang mga kapritsyo. At nangyari nga ang inaasahan dahil ang mga programa po tulad ng Asian dollar, ang pagkakaroon ng independent economy, ay lahat po yan ay hindi natuloy. So may kahawig po yan sa Romanov family. Okay, ha? So ngayon, sa Romanov family naman, ano po? Ay ganun din po, no? Kailangang mawala ang mga Romanov family dahil ito ay lubos-lubos na nagpahirap kuno sa kanilang lahi. Okay. Ha? So, ano ba ang lahi niyan, ha? Na sobrang galit, ha? Sa mga Romanov family. Yan po yung mga tinatawag na Caesarian Jews o Caesarian Mafia na naninirahan po sa lugar na kung saan ay malapit sa Russia na ngayon ay sakop ng bansang Georgia. Diyan po sa Eastern Europe. Ayan, no? So, sila po ay mga barbaro, ano po? Mga Caesarian. Kaya ngayon, Caesarian Jews, kaya dinugtong po ang Jews, dahil nagkaroon po ng pagkakataon, ano po, upang sila po ay magkunwari na bumait na, dahil ito pong mga Caesar na ito po ay mga tulisan, ano po? Tulisan, bandit, ha? Ibig sabihin, sila po yung mga nangohold up, nang pumapatay ng mga taong dumadaan sa kanilang lugar. Pangunahin po yung mga mangangalakal ng buong mundo. Ayan, no? So, ngayon, yan po yung nagsimula, mga 800 AD. So, karamihan po ng mga lugar niyan ay barbarians pa po, no? Ibig sabihin, wala pang gaanong modern civilization. So, merong mga namumuno, pero ang kanilang sistema ng pamumuhay ay barbarians pa dahil hindi pa po masyadong naitayo ang isang modernong komunidad na may mga sistema. Basta't ang sistema po ng mga Caesar na ito ay bandit, panunulisan. So kung may mga mangangalakal na galing po sa halimbawa sa Asia, ano po? Sa Kalahang Middle East, halimbawa po, at maglalakad papuntang Russia, mga mangangalakal, dadaan at dadaan po sila sa Caesar. Ayan. At ang ginagawa po ng mga Caesar, ano po, tinatambangan po ang mga mangangalakal na ito. At lahat ng kalakal ng mga mangangalakal na ito ay kanilang kinukumpiska at pinapatay po ang mga mangangalakal na yan. At hindi lang po natatapos noon. Ang ginagawa po nila ay nagpapanggap sila na sila yung mga mangangalakal na yan nakausap. Halimbawa po, ng Russia. So, ganyan po ang gawain ng mga Caesar. Sa matagal na panahon, 880 hanggang 1,000 AD. Ayan po, no? Kaya itong mga panahon na yan, sa tagal ng panahon, nakarating po yan sa charismo ng Russia. At pinagbantaan ngayon ang mga Caesar, ano po, na kung hindi kayo magbabago, uubusin namin kayo. Ha? Ngayon, bibigyan namin kayo ng pagkakataon, sabi ng charismo ng Russia, mga ninuno po ito, no, Nicholas II po, ng charismo. No? Okay. Na para mabigyan kayo ng pagkakataon ng magbago, total, mga barbaro kayo, wala kayong religion, wala kayong pananampalataya. So, eto, may mga available na reliyon nung panahon na yon na inintroduce sa mga Caesar. Ha? At mamili kayo rito at gawin yung gabay. Ha? Ang mga reliyon na ito para maiwaksin ninyo yung inyong masamang gawain. So, ang pinagpilian po ay Christianity, Islam, at saka yung religion po ng Hudyo, ha? Judaism, ayan. So, ang pinili po ng mga Caesar ay ang Judaism, Jew. Kaya sila po ay tinawag na Caesarian Jews. Ayan po, ano? Pero kahit na po meron na silang religion, eh, ginamit lang pala nila ang religion na yan upang magkunwari na bumait na sila at upang hindi matuloy po ang banta ng Tsarism ng Russia na sila ay salakayin at palayasin sa kanilang lugar dahil sa masama nilang mga gawain. So, pero kunwari, kaya ang nangyari, eh, nagtuloy-tuloy pa rin po ang mga kasar sa kanilang mga gawain. At dahil sa gawain na yan, ay talagang nakalikom po sila ng sapat-sapat na kayamanan. Lalo na po ang mga mahalagang bato tulad ng mga ginto, dahil yan po kadalasan ng mga ikinakalakal. Okay. At dahil dyan, nung malaman po yan ng tsarismo, ano po, eh sinalakay po nila ang kasar. At dinurog ang kanilang komunidad at napilitan po ang mga kasar na mag-evacuate papunta sa mainland Europe o sa Western Europe. At ang karimihan po dyan ay nakarating sa mga bansang Poland, lalo na sa Germany, at dyan po sila gumawa ng kanilang mga komunidad. At dahil sa marami po silang mga kayamanan na dala-dala dulot ng kanilang panunulisan, nagawa po nilang magtayo ng mga pangunahing negosyo sa Western Europe na kung saan sila napadako. At alam niyo po ba kung ano ang kauna-unahang negosyo na kanilang ipinasok? Yan po ang usury. Pagpapautang ng may tubo. Dahil marami po silang pera, hindi ba? At kalaunan, lumitaw po ang mga apelido na siyang pinanggalingan, na siyang resulta, na siyang produkto ng mga kasar. Yan po ang tinatawag na mga Rothschild family. Yan, at iba pang mga Illuminatis na kumokontrol sa buong mundo sa kasalukuyan. Kaya yun na po, no? Makikita nyo po yung galit, ha? Kaya sinikap po ng mga Kasarian Jews, ha? Na gamitin ang kanilang kayamanan upang impluensyahan ang lahat halos ng mga pamahalaan, ha? Sa Europa, ha? At sa katunayan ay nagawa po nila yan, ha? Dahil nagawa po nilang makapagpautang sa mga government ng mga bansa sa Europa. At dahil dyan, nagkaroon po sila ng posisyon sa pamahalaan. Nagkaroon po sila ng posisyon sa pamahalaan. At siyempre bilang may mga posisyon, nagkaroon din po sila ng impluensya. Hanggang sa tuluyan na pong umasa ang mga nagahari sa mga bansang yan sa kanilang financial support, usury, may utang, dahil sa mga panahon pong yan ay patuloy po ang mga digmaan. At ang isang pinakamatagal na digmaan po nung mga panahon na yan, ano po, lalo na po nung mga 17 hanggang 1800s, yan po yung 100 Years War ng France at Britanya. Diba? Nandyan ang iba't ibang mga digmaan. At ang bawat digmaan nung panahon na yan, lalo na nung panahon po ni Napoleon Bonaparte, ay kanila na pong pinondohan. Kaya mababasa nyo po yan pag kayo po ay nag-research. Sinasabi po dyan na since Napoleonic War, ang lahat po ng digmaan ay manipulated na. Bakit? Dahil ang mga Rothschild po ay silang pumopondo sa magkabilang panig. Halimbawa po, nung panahon ng yung kay Wellington po, no? Yung Waterloo Battle. Wellington po versus Napoleon Bonaparte. Alam niyo po ba na meron pong limang anak na lalaki si Rothschild? Ang isa nandyan po sa Germany, ang isa nasa England, ang isa nasa France, ang isa nasa Poland. So, lima po sila. At nagtayo po sila ng mga bangko. Ayan, no? So, siyempre, mahalaga po ang mga bangko dahil dyan po manggagaling, magpuproseso ng mga pag-uutang. No? So, yung pong anak ni Rothschild sa England, pinautang si Wellington. Yung pong anak ni Rothschild sa Pransya, pinautang po si Napoleon Bonaparte. Kaya po natalo diyan si Bonaparte dahil minaniobra po yan ng mga magkakapatid na Rothschild. Okay? So, pinutol ang pagpapautang kay Napoleon Bonaparte, itinuloy ang pagpapautang kay Wellington sa Britain. O, kaya siyempre, kinapos, kaya natalo po si Napoleon Bonaparte. Kaya kung titignan niyo po, sila po ay may kakayahang magdikta, sila po ay may kakayahang magdikta kung sino ang mananalo at matatalo sa mga digmaan hanggang sa kasalukuyan. Dahil sila po ang pumopondo sa magkabilang panig. Okay, ngayon, ibalik po natin sa Romanov. Pakibalik nga yung picture, Marvin. Ayan, ayan po. Ayan, Tsar Nicholas II. Si Olga, panganay. Si Tatiana, yung pangalawa. Si Maria, ang pangatlo. Si Anastasia, ang pangapat. At saka si Alexei, nag-iisang lalaki. At yung asawa niya, si Alexandria. Yan po ang Romanov family. Yan po yung sinasabi lang, Operation Romanov. Diba? Ngayon, ituloy po natin. Bakit galit ang mga Kasarian Jews sa charismo? Dahil unang-una sa kasaysayan nila, sila po ang dumurog sa imperyo nila sa Kasar. Kaya sila napalayas. Kaya sa panahon na sila ay magkaroon ng kapangyarihan, talagang gagawa sila ng paraan na talagang madurog ang Romanov family. Dahil bukod po dyan, bago pa po maitayo yung tinatawag na Federal Reserve noong 1913, 1870s po, mga 1890s, sinisikap na po ng Rothschild, ng mga Kasarian Jews, na itayo po, maitatag

Noong mga panahon na yan, ano, ah, na sina Astor, Levi's, at saka yung isa pa, tatlo yan. No? So, ngayon, na, eh, nagawa pong unahing patayin, ano po, likidahin, yung tatlong mayayamang tumututol po sa pagtatatag ng Federal Reserve. At ano po, alam niyo po ba kung anong ginamit na taktika para mawala po si Astor, si Levi, at saka si Wilhelm ba yun? Ano po? Yan, tatlo po yan na pamilya. Yan po yung Titanic. Ano bang kinalaman ng barko noong 1912? Sa pagkapatay po ng tatlong yan. Dahil sila po ay isa sa mga VIP guests ng Titanic. Noong 1912. At noong pong lumubog po ang Titanic, ano po? Nasa kwento ay bumangga sa iceberg. Pero may malaliman pong investigasyon na yan po ay sadyang pinalubog upang patayin ang tatlong pinakamayaman na tumututol kasangga ng charismo upang hindi po maitatag ang Federal Reserve. Kaya pagkatapos po ng 1913, ano po, naitatag ang Federal Reserve. At nung maitatag po ang Federal Reserve, panibago pong kapangyarihan ng mga Rothschild, ng mga Khazarian Jews, dahil ang Federal Reserve po ang nagsisilbing central bank ng buong mundo. At kaagad po, gumawa ng mga issues, in-assassinate ang Archduke ng isang bansa, World War I na po to, kaya 1914, sumiklab ang unang digmaang pandaigdig, 1914. Na kung saan ay nagkaroon po ng dalawang paksyon kuno, ano po, yung Triple Entente at Triple Alliance. Triple Entente, pinangungunahan po ng Russia, ng Britanya at ng Pransya. At yung kabila, yung Triple Alliance, ano po, ayan po yung pinamumunuan po ng Germany. Sa mga tweet po, ano, sa proseso po ng World War I, ano po, dyan po sinimulan ang matitinding pagkilos ng mga Khazarian Jews laban sa charismo. So katulad po ng ginawa dito sa Pilipinas, nagpasok po ng ideolohiya. At alam niyo po ba kung anong ideolohiyang pinasok dyan? Yan po yung sosyalismo at komunismo. Na kung saan ay nag-organisa ng mga maliliit na mamamahirap upang paigtingin ang kanilang galit at palabasin ng resulta ng kanilang paghihirap ay ang charismo. Ayan, nagkaroon ng mga organisador na itinrain hanggang sa lumakas po ang kilusan na yan sa katauhan po sa grupo na tinatawag na Bolshevik. Yan po yung majority party. Pero meron pong kasalungat yan, yung pong Menshevik na minority party. Pero ang Menshevik at Bolshevik po ay parehas na kanila na ang layunin ay siraan ang charismo. Kaya at noong 1917, sa panahon po ng digmaang pandaigdig, ay nailunsad po nila ang tinatawag na October Revolution. Mahina po ang charismo dahil unang-una, siniraan na siya ng mga kasar sa loob ng maraming taon. So, kumbagay, nagduda na ang mamamayan at ang sundalo ng mga charismo, ano po, ay nasa larangan, nasa digmaan. Kaya't nung inilunsad po ang October Revolution, ay madali pong naagaw ang pampulitikang kapangyarihan at itinatagpo ang provisional government sa pangunguna po ng mga Menshevik. At ng 2018, sa pagtutuloy po, ano, pero pansamantala yan lang po, ano po, ilang buwan lang ang nakalipas, ay tinuloy-tuloy po ng mga Bolshevik sa pangunguna po ni Lenin na dumating noong panahon na yan dahil mula po sa labas, siya po ay pinondohan ng mga Khazarian Jews upang pamunuan ang mga Bolshevik. Ayan, kaya ang nangyari, alam mo,
naigupo din, naagaw din,

mga Bolshevik, ang provisional government, at sila na ang naghari. At dahil diyan, madali na po nilang naisagawa. Ang utos sa kanila, ng mga nagbondo sa kanila, naburahin ang lahi ng mga Romanov. Ayan, na po. At noong July 1918, isinagawa po ang massacre sa pamagitan po ng firing squad sa 7 miyembro ng pamilya Romanov. So, yan po ang kwento ng Romanov family sa Russia. Isang nakakalungkot na pangyayari, ano po, dahil sa kagagawan po ng mga evil, ng mga may motibo ng pagiganti, dahil hindi nila naipagpapatuloy ang kanilang pagsasagawa ng mga kasamaan, pagpapalaganap ng kaguluhan, ay handa po silang pumatay. Gamit mismo ang mga mamamayan ng mga bansang yan. Gamit ang kanilang kayamanan, impluensya, suporta, kuno, at sinisiraan at gumagawa po ng mga suliranin. Pinababagsak po ang ekonomiya ng mga bansang yan. Kaya po nila yan dahil sila po ang kumokontrol sa ekonomiya ng buong mundo. Kaya kung nais po nilang pabagsakin ang ekonomiya ng isang bansa, tulad po sa modernong panahon ngayon, ay madali po nilang magawa yan. At tuwing babagsak po ang ekonomiya, isisisi po yan sa nakaupong leader ng bansang yan. Magpapasok sila ng mga terorista upang magkaroon ng mga kaguluhan. At makita ng mamamayan na sa pamunuan, sa kasalukuyang administrasyon ay wala ng pag-asa. Kaya kailangan ng pagpapalit, pagpapabagsak sa mga leader na yan na kumakalaban sa kanila. Yan po ang manipulasyon na nangyayari. At yan po ay nangyayari hanggang sa kasalukuyan. Kaya kung malalaman po natin at masusuri ng mahusay, ang kwento po o ang nangyari sa Romanov family, sa tsarismo ng Russia, ay kapupulutan po natin ito ng mahalagang aral, leksyon sa kasaysayan, na matagal na palang panahon, tayo po ay minamanipula ng mga taong may hawak ng kapangyarihan sa buong mundo upang manatili ang kanilang kapangyarihan at manatili po ang kanilang pagsasamantala at pangapi sa mas maraming bilang ng mamamayang may hirap sa buong mundo. Yan po ay maikling kwento, ano po. Pero siyempre, i-research po yung mahaba po ang kasaysayan na yan. At makikita po ninyo na unti-unti po, ano? Dahil po ginamit nga nila ang ideolohiya ng sosyalismo at komunismo, na kung saan, ayon sa kanila, dapat po ang maghari sa isang bansa ay kung sino ang mayoryang bilang ng mamamayan. Yun ang dapat maghari. At dahil lang nais nilang palabasin nung panahon na yan, ang mga manggagawa o yung tinatawag nilang proletariat, ang may kakayahang mamuno ng mahusay sa mga bansa, kaya ginawa po nila ay inorganisa ang mga manggagawa, mga proletarians nung panahon na yan, gamit ang ideolohiya ng sosyalismo at komunismo, at ito po yung kanilang ginawang modelong organisasyon upang pabagsakin ang tsarismo. Dahil sa prinsipyo ng sosyalismo na hindi maaaring iangat ang sosyalismo patungo sa komunismo kung hindi majority ang mga manggagawa, kaya noong matagumpay na mahawakan ng mga Bolshevik sa pangunguna ni Lenin ang kapangyarihan sa Russia, inulunsad po yung pang-ekonomiyang development, programa, na tinatawag po nilang New Economic Policy, NEF, noong 1921. Alam niyo po ba kung ano ang ginawa nila? Nag-imbita po sila ng mga negosyante, kuno, na mamumuhunan sa Russia upang magtayo ng mga industriya, ng mga factory,
ang layunin ay hindi lamang paunlarin ang kanilang ekonomiya, kundi paramihin ang bilang ng mga manggagawa upang siyang mag-transform mula sa sosyalismo tungo sa komunismo. Ngayon, sa 1921, post-war, katatapos po ng gerya. At ang halos lahat ng mga pangunahing negosyante ay lugi. At ang halos lahat ng mga bansa, maging ang mga mayayaman na bansa, ay baon sa utang. Bakit? Dahil ginamit po nilang kanilang mga resources sa pagbili ng mga kagamitan digmaan. Di po ma? Kaya, sino po ang maaaring mamuhunan pagkatapos ng digmaan? O natural, yung pong namuhunan sa digmaan mismo. Yung nagpondo. At yan nga po yung mga Kasarian Jews. Kaya since 1921, ano po, o yung bago pa man yan, ay napasok na po ng buong buo ng Kasarian Jews ang Russia. Kaya, search po ninyo, halos lahat po ng mga leader sa kasaysayan ng Russia after World War I ay may lahi na pong mga Kasarian Jews. So, ganun po yan. Kaya, ang pinalalabas nila ngayon na ang Russia ay kaaway ng Estados Unidos, 1980s pa, ano po, mga high school student pa lang po tayo, no? Nandiyan yung tinatawag na Cold War. Ha? Pero kita niyo po yung away, nagirian, palabas lang, pero walang natutahin. Hindi naman talaga magkaaway yung mga yan. Ha? Yan po yung tinatawag na diskarte, na tinatawag po nilang Hegelian dialectics. Sila ang gagawa ng problema, sila ang mag-introduce ng solusyon, ha? O sila ang mag-introduce ng mga hakbang na dapat gawin, at sila ang mag-introduce ng solusyon. Ha? Problem, action, solution. Yan po ang Hegelian dialectics. Sila lahat po ang may gawa niyan. Kaya natural, ha? Ang layunin po ng Hegelian dialectics, problem, upang magkaroon ng problema ang mamamayan, action, ha? Susuportahan ng magkakaibang panig, magkakaibang posisyon para resolbahin ang problema. Lahat po yan popondohan nila. At sila rin po mag-introduce ng mga solusyon. Kaya ano man ang mangyari, ano man ang maging resulta ng problemang yan, ay sila pa rin ang magtatagumpay. At ang numero unong nagawa po nila ay ang paghati-hatiin ang mamamayan ng isang bansa. At yan po ay nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Kaya palagi po nating sinasabi, ano po, mag-ingat sa pag-iidolo sa mga politiko. Dahil ang mga politikong yan ay kanila ding mga piyon, ha? Na handang sumunod sa kanila sa isang kumpas nila. Kaya nga po hanggang ngayon, ha? Eh kahit na ilantad po natin ang katotohanan ng OCT 01-4, eh lahat po sila ay nananahimik dahil ang basbas po ng kanilang nasa itaas ay huwag ninyong pakialaman yan. Huwag niyong ilabas yan. Huwag niyong kilalanin yan. Kahit na punong-puno ng mga ebidensya, mga legal na dokumento, nandun pa rin po ang kanilang pagtatwa sa katotohanan ng OCT 01-4. Kaya hanggat hindi po tayo gumigising sa kung ano ang katotohanan, mananatili po tayong expectator, tagasunod, tagahanga, tagahate ng mga nangyayaring napapanood at ginagawa nila upang mapanood natin. So mahalaga po sa impeachment trial, maging bukas po ang ating isip, pakinggan po natin kung anong totoo at kampihan po natin kung ano ang totoo. At ang totoo po ay malalaman natin kung ito po ay suportado ng lehitimo, legal na mga ebidensya. Ang anumang pahayag na walang ebidensya ay mananatiling haka-haka kuwento at hindi dapat paniwalaan. So anuman ang ating pampulitikang kulay, kung meron man, di ba? Huwag po natin gamitin. Gamitin po natin ay ang kung ano ang tama, doon po tayo
At ang tama ay ang may ebidensya legal. Ayan po. Okay. So, ayan po. Anyway, yan po inatalakay ko na rin ng konti nung araw po ng Sabado. Pero siyempre, ibang araw naman po ngayon at ito po ay daily program, weekdays program. So, sana po, no? Ay, doon naman po sa nakarating na nung Sabado niyan, eh, at least, ano po, eh, refresh. Okay, anyway, bati lang po tayo, ha? Randy Santis Blog, listening. Ay, salamat. Okay. Shirley Uyang, good morning, Sir Sally. Magandang umaga po. Okay. Seni Fusana, morning po, Sir Sally. Magandang umaga po. Okay. Jaime Samoya Bernante, morning, Sir Sally. Morning, MRP impeachment. Trial ulit mamaya, alas dos ng hapon. Who next witness? Ayan, no? Si Regional Director NBI agent na ang next mamaya. Okay, Ronnie Gonsalvo, good morning, sir. Ayan, Luz Papa, good morning, Sir Salo. Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa inyong pag-tune in, ano po, dito sa ating programa. Alright? So ito po ang Morning Report Pilipinas. Pero siyempre, ginagawa po natin dito ang programang MATE. Okay, so ayan. No? Ngayon, dito po sa impeachment ngayon na nangyayari, ano po? Gaya ng sinasabi po natin, no? Makinig po tayo, ha? At tanggapin po natin kung ano ang totoo. At gaya ng sinasabi ko po, ang totoo ay yung pahayag na meron pong ebidensya. Okay? Ang anumang pahayag ay kailangan lapatan nila ng ebidensya. Kaya, una, ano po? Ang isa sa mahalagang magawa ngayon, no, ng depensa ay patunayan po nila, no, na totoo ang Operation Romanov. Okay? Yan po 'yon. Kasi diyan nang galing, ano po? Diyan nang galing yung pagbabanta. Kaya nga po na solidify po, no? Ibig sabihin po ay naging credible ang witness na si Kalilong. Bakit? Dahil siya po ay nag-witness din upang patunayan niya na totoo yung video ng pagbabanta. Hindi po, yun po ang witness na si Kalilong. Oh. Naging credible po na totoo talaga ang video dahil ginamit po ng depensa. At sa katunayan, ano po, sinabi po ng abogado ng depensa na kaya lamang po nabanggit na ni Vice President Sara Duterte ang mga pagbabantang yan dahil sa merong pagbabanta sa kanilang buhay. Nagsalita siya hindi bilang Vice President, kundi bilang isang nanay, kapatid, anak, magulang. Dahil sa tinatawag nilang Operation Romanov. Silang nagbanggit po niyan, kaya ang pangunahin nilang dapat gawin ngayon ng depensa is patunayan na totoo ang Operation Romanov. O, di ba? Yun po ang, kaya ibig sabihin po, naging credible po si Kalilong. Di ba? Kasi, nung umpisa ay nais nilang i-discredit si Kalilong, ha? At sabihin na gawa-gawa lamang o hindi tunay yung kanyang video na in-upload sinade. Pero oras, nung oras na yan ay ginamit rin ng depensa at ipinalabas din, so wala na po ang question ng authenticity. Inamin na mo ng depensa mismo na totoo yan. Kaya napakaano po, no? Nakaka-confuse po, no? Ang depensa, ano po? Ang tanong is, totoo ba na kayo ay defense lawyer? Kasi ibinabaon nyo mismo yung kliyente nyo, eh. O, di ba? Sa halip na magsentro kayo doon sa usapin na hindi totoo yung video yan, gawa ko hindi. Pinatunayan yung totoo yan. Tapos inamin nyo pa na talagang may pagbabanta. Eh, yun yung kaso niya, eh. Grave threat. Tapos inamin nyo na talagang nagbanta ang Vice President. At ang ginapin yung dahilan, dahil may pagbabanta sa buhay ng pamilya ni Vice President. O di inamin nyo na may pagbabanta, o di tama nga yung demanda sa kanya na grave threat. O di ba? Kaya depensa, ano? Ano po ba? Kayo po ba ay tunay na para sa depensa,
O para kayo ay para ibaon si Vice President. Ay, hindi. Napaka simple lang dapat. Ano, pero ewan natin kung ano ang inyo pang mga diskarte sa susunod. Pero sa usapin po ng authenticity ng video, totoo. Sa usapin ng banta, totoo pa rin. Kaya, kung yan may nabugso ng damdamin, ano po, eh hindi po simple ang nagsasalita. Vice President po yan eh. At alam niyo po ba, at dapat niyo pong tandaan, ha, na ang pahayag ha, ay nagkakaroon po ng bigat o halaga, relevance, ha, depende kung sino ang nagsasalita. O, ha? Kung ang isang pulubi na namamalimos niya, nagsabi na papatayin kita, o, walang kwenta yan, di ba? Wala namang kakayahan yan eh. O. Pero Vice President magsasalita na papatayin kita, iba po ang impact niyan. Ha? Iba po ang impact niyan. At iba po ang substance niyan. Di po ba? Kaya, gaya na sinasabi po ng ilang mga expert, eh dapat, kung totoo man na may banta, eh dapat pinaimbestigahan ni Vice President niyan. Kinol ang NBI, at imbestigahan niya, no? Merong pagbabanta sa buhay ko. Dapat ganon. Hindi po ba? Hindi po yung mali ang pagbanta ng buhay ni Vice President, pero mali din po na bumawi ka ng pagbabanta din ha, sa pinaghihinalaan mong may kagagawan ng Operation Romanov. Oh. Pero hindi pa nga napapatunayan ha, kung totoo nga ang Operation Romanov. Oh. Nagiging basihan lang po ay yung pong pagbawas ha, sa security details. Pero nung malaman po natin ang bilang ng bodyguard ha, ni Vice President, eh ayon po sa record nila, 400 plus. Oh. So binawasan siya. So, dahil masyadong marami, di ba? No. Binawasan. So hindi po tinanggal, kundi binawasan ang security details. At yan po yung isang naging basihan, ha, ng depensa para sabihin nila na totoo ang Operation Romanov. Kaya ang depensa po ano po ay talagang malaki po ang kanilang magiging assignment ano po. Dahil sila ang may obligasyon na patunayan ang Operation Romanov, dahil sila po ang nagbanggit ng Operation Romanov na siyang dahilan ng outburst ng pag-init ng ulo ni Vice President Sara Duterte. Ayan, ah. So, 9:31 po. Ah, magkaroon po tayo ng maiksing commercial. Ano pa? So, babalik po ang programang Mate dito po sa Morning Report Pilipinas, dito po sa Radyo Bandido TV. Huwag po kayong alis.

Okay, ha, nagbabalik po tayo dito sa ating programang Mate. Ngayong araw po ng Lunes, ika-13 sa buwan ng Hulyo 2026. At dito po ang inyong lingkod, Saldi Lennon, sa programang Mate, dito po sa Morning Report Pilipinas ni Ira Panganiban. Ang isa pa po na napapansin po natin, ano po, dahil ito pong ano po, ito pong pagtuligsa po, no, dito po sa yung sinasabi po na yung pong ano ba to, yung pong ano ba to, yung pong Xerox, ano po, ano yung pong sinasabi nila, bakit pwede nang tanggapin sa presentation of evidence, ano po. So, yan po ay may legal po na basihan yan. Ano po? So, ipakita po natin sa ating screen. Ano po? Meron pong legal na basihan yan galing po mismo sa Korte Suprema. At sa katunayan po, no, napakaganda po ng utos na yan ng Korte Suprema. Lalo na po tayo, ano po? Na nakikipaglaban po sa OCT 01-4. Dahil hindi naman po natin may papakita ang mga original documents. Dahil nandyan po yan sa mga ahensya ng pamahalaan na nagtatago po ng mga documents na yan. Kaya, ang may papakita lang natin po ay yung mga Xerox. Ha? Na buti na lang yan po ay inalaw ng Korte Suprema na yan po ay maaari nang gamitin bilang presentation of evidence. Ngayon, kung yun ay na-present, at least nakikita po ng korte na may dokumentong yan at po pwede na pong isupwena ang ahensya ng pamahalaan, ano po, na may hawak ng mga original documents. So, ito po, no, tingnan nyo po itong ano, itong sa screen, ano po. Ayan po. Supreme Court, ayan, photocopies may be admissible as evidence in court. Malinaw po yan, ano. So, ito po yung sinasabi natin, ano po. Basta't may legal na ebidensya, paniwalaan po natin at tanggapin natin, ayaw man nating tanggapin. Kasi yan po yan eh. Ito, basahin po natin. Oh. The Supreme Court has ruled that a duplicate or photocopy of original documents, whether in paper or electronic form, can be admitted as evidence in court, provided there is no genuine question regarding the original's authenticity or fairness in using the copy. Oh, malinaw po, oh, di ba? So, utos po ng Korte Suprema niyan eh. So, tandaan po natin, ano po, bukod po sa legislation na gumagawa po ng batas, tandaan po natin na ang mga desisyon po ng Korte Suprema ay nagiging bahagi po ng ating mga regulasyon, batas. At sinasabi nga po ng Korte Suprema, ano po, pwede na pong i-admit as evidence ang mga photocopy. No? Kaya, lawakan po natin ang ating pag-iisip. No? Dahil meron pong napabalita, ano po, na meron na rin nagpapaserox ng mga, ano, ng mga 1,000 bill. dahil pwede na nga yung, ano, yung Xerox eh. Anong gagawin niyo sa Xerox ng 1,000 pesos? Ipamimili niyo? Sabi nga po ng ano ng pamahalan, huhulihin namin kayo, ha? Huwag ninyong gawing literal, ha? Ang utos ng Korte Suprema. Dahil sinasabi po ng Korte Suprema, document admissible na pwedeng tanggapin, ano po, admissible, ha? Admissible, ha? Sa korte. At yan po, ha? Ay kumbaga ipipresent lang. Pero kung talagang kinu-question ang Xerox na yan, pwede pong ano, isupwena ang original niyan, ha? Doon sa mga may hawak ng mga documents na yan. O, di ba? So, ganun po yun. Kaya, huwag po nating pilosopuhin, ano po, ang bagay na yan. Dahil seryoso po yan. Korte Suprema po ang nagsabi niyan. No? Kaya, kaya sinasabi nga po natin, ano po, buksan po natin, no? Lawakan po natin ang ating kaisipan, ano po. Ha? Tanggapin po natin, ha? Ang katotohanan, basta't mapatunayan natin na totoo.
At gaya po na sinasabi natin, mapapatunayan po nating totoo, ha? Ang isang bagay, kung meron po itong ebidensyang susuporta, ha, sa pahayag na iyan. Ayan, ha? Kaya, ha? Kung tutusin, ano po, eh, wala pong problema, ano po, sa pakikinig sa impeachment trial. Ha? Huwag lang po tayong maging bias sa kabila o sa kabila, ano? Maging neutral po tayo. Ha? Pakinggan po natin ang lahat ng ebidensya. Kasi kung papanig po tayo sa magkabilang panig, ha? Na kung tutusin, eh, hindi naman dapat. Bakit? Eh, wala naman po silang pakialam sa atin eh. O, di po ba? Kailan po ba kayo pumunta, ha? Sa mga politikong yan? Nung kayo po'y nagugutom, ha? Namamatay na sa gutom. Ha? Tinulungan po ba tayo ng mga taong yan? Meron po ba silang tunay na pakialam sa atin? Naiangat po ba ang ating kabuhayan? Di ba hindi? So wala po silang pakialam sa atin. Oh, bakit po natin iaalay ang ating oras, ang ating pag-iisip, ang ating pagsuporta sa kanila? Eh wala naman silang pakialam sa atin. Di ba? Kaya ang pinakamahalaga po, eh huwag po tayong pumosisyon, ha? Na kampirito o kampi doon sa kabila. So ang kailangan po natin gawin, eh maging bukas po ang isip natin. Ha? Upang pumasok ang lahat ng mga impormasyon. Ha? At tayo po ay mag-aanalisa batay sa mga impormasyon na ating natatanggap. Ha? Dahil kung tayo po ay pumoposisyon at kumakampi sa kabila, eh lahat na lang ng sabihin ng kabila na sinusuportahan natin, eh hinahanapan natin ngayon ng dahilan para may pagtanggol natin. Tayo mismo yung nagbibigay ng justification. Ha? Kung mali man yan o tama. Di ba? Samantalang kung neutral tayo, wala tayong sinusuportahan, ano po? Kundi tayo para sa katotohanan, eh magkakaroon po tayo ng pagkakataon, ano po, na maanalisa po natin ng mahusay, ha? Ang anumang mga impormasyon, ha, na nakikita natin, ano, sa proseso po ng impeachment trial. Mamaya po, no, eh alas 2, eh very interesting po, no, ang magiging testimony po, no, ni Jeremy Lontok, ano po, ang NBI Regional Director ng Bansa Moro Autonomous Region of Muslim Mindanao, ha? Dahil ito po'y may kinalaman doon sa issue ng pagkontrata o pagkausap ni Bibi Sara sa isang assassin upang patayin, ha, ang Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, Lisa Araneta, at dating Speaker of the House Romualdez, kung siya ay papatayin. Kaya kung ano, kaya nga pumapasok doon yung sinasabi nilang conditional. Okay? Pero wag natin masyadong i-technical, ano? Conditional man yan o hindi, may threat. Okay? Kasi po, kung yan ay may katotohanan at talagang nagkaroon ng kaganapan, ano po? Eh hindi na po yan, ano? Hindi na po yan threat, ha? Action ng ginawa. Dahil ang action ay pinagplanuhan, kung sa administrasyon yung pinagplanuhan, kung totoo yung Operation Romanov, eh murder po yan. Ha? Ngayon, kung totoo naman yung kay BP Sara na talagang meron siyang assassin na kinausap, ha? At isinagawa nga, hindi po threat yan. Ha? Kundi murder na po yan. Alalahanin po natin, ano po, ang article of impeachment ay ang sinasabi po ay grave threat lang. Doon lang po tayo, threat lang po yan eh. Ha? Kaya huwag nating tignan na sabihin na dapat may nangyari na, dapat may mangyari para makasuhan ang Vice President. Gaya ng pinaliwanag ko po kanina, ano po? Ha? Ang bawat pahayag, ha, ay nagkakaiba-iba, ha? Nagkakaiba-iba, ha? Depende sa kung sino ang nagsasalita. Okay?
Eh, Vice President po yan, no? Inuulit po natin, mataas na posisyon po yan. Pinaka, pangalawa, sa pinakamataas. Kaya lahat po ng sinasabi ng isang mataas na opisyal ay meron pong halaga. Kaya nga, minsan po, no, talagang tama naman ang kasabihan po na ang isang pagkakamali ay hindi maaring ituwid sa isang uri pa ng pagkakamali. Ngayon, may totoo yung pagbabanta, o kung totoo yung Operation Romanov, ang dapat na ginawa sana, no? Na siyempre, inaayon na natin yung sinasabi ng ibang expert na ang tamang paraan, ano po, dahil vice president ka, paimbestigan mo kung totoo ang assassination sa iyo. Ha? Hindi yung magbabanta ka rin. Ngayon, kung bugso ng dagdamin, pagpalagay na bugso ng dagdamin, gaya ng sinasabi ng depensa, pag meron po tayong nagawang mali, meron pong consequences yan. Ha? Kaya nga po, ang Panginoon, ano po, binigyan po tayo ng tinatawag na freedom of choice, free will, ha? Sa buhay na ito. Ha? Binigyan po tayo ng kalayaan ng Panginoon na gawin ang gusto natin sa buhay na ito. Oh. Pero ang karugtong po noon, lahat po ng mangyayari sa atin o consequences na mangyayari sa atin, ha? Sa kung anong ginawa natin, huwag niyo pong isisi sa Panginoon. Ha? Dahil meron po tayong free will. Eh. Kaya free will yan, ginawa mo yan, so ang karugtong po niyan, dapat, ha? Meron kang obligasyon, ha? Na panagutan, ha? Ang mga pagkakamali na nagawa natin. Yan yung accountability. Diba? Kaya kung tayo po ay para sa tunay na katarungan, huwag po nating hayaan na hindi maiproseso ang pagpapanagot sa lahat ng mga nagkasala. Hindi lang sa Vice President, kundi sa lahat ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Maging si BBM, maging mga cabinet secretaries, o lahat ng individual sa ating bansa. Dapat panagutan po natin ang lahat ng mga kasalanan na nagagawa natin. Dahil yan po yung tamang proseso ng hustisya. Dahil ang hindi pagpapaparusa, sa mga nakagawa ng kasamaan o sa kasamaan na nagawa, ang ibig sabihin po niyan, kawalan po ng hustisya yan. Ha? Dahil ang hustisya ay nagsasabi ng lahat ng mali na nagawa, ay dapat na mabigyan ng kaparusahan. Ngayon, kung hindi naparusahan ng kamalian, wala pong hustisya. So, dyan din po pumapasok ngayon. Ano po? Ito pong argumento ulit sa Senado. Ano po? Ito pong two-third of all members ng Senado. Sinasabi po ng depensa o ng mga kabila, ano po, ang pumapabor, ano po, sa sumusuporta kay VP Sara na hindi nyo ma-impeach yan. Dahil ang kailangan, 16, sinasabi nyo. So ang 16 at two-third po, magkaiba po yan. Okay? Ang 16, saktong numero. Ang two-third, variable po yan. Depende sa interpretasyon. Okay? Kaya nga, marahil, ano po, sinasabi po ng mga expert na hindi po binanggit ang 16 dahil may mga pagkakataon talaga na hindi kumpleto, ha? ang mga magdedesisyon. Parang sa Korte Suprema po yan. No? Ang Supreme Court and Bank po, no? Minsan po, nagdedesisyon yan, ha? Nang walang two-third. Ha? Bakit? Dahil minsan, nasa abroad po yung ibang mga huwes. So kung nangyayari po, ha, sa
sa Korte Suprema, kung nababago ang bilang ng two-third, eh bakit hindi pwede sa impeachment court? Kasi ganito po yan. Alin po ba ang mahalaga? Yung two-third, yung 16, o accountability? Ang pinag-uusapan po kasi rito is accountability. So kung ganyan na talagang magiging stricto, sabagay, Supreme Court po ang magdedesisyon yan, hindi po tayo. Ito po ay argumento lang, kumbaga, paliwanag lang. Kung sakasakali po, napatunayan na ang mga impeachment case laban kay BP Sara ay valid. Walang 16. So ibig sabihin, walang conviction. Nasaan po ang accountability na siyang pangunahing layunin ng impeachment? Kasi yan po yung impeachment. Accountability po yan. Paghahabol ng accountability sa mga nagawa pong kamalian. Isasakripisyo po ba ang accountability dahil sa teknikalidad? Di po ba? O nasaan po ang hustisya? Di po ba? Kaya nga po, sa tingin ko, no, gaya na sinasabi po ng expert, gaya na po sinasabi ng mga expert, ano po? Kaya binanggit po yan na two-third. Hindi eksaktong bilang. Dahil may posibilidad na mabago nga ang bilang. Tulad niyan po sa Senado, dalawang nakakulong na hindi na po pinayagan ng Sandigang Bayan ang motion ni Estrada, ni Senator Estrada, na dumalo sa impeachment hearing. Ibinasura po ng Sandigang Bayan ang motion na makadalo si Estrada sa impeachment trial. So, ibig sabihin, wala na. Kung tinanggihan si Estrada, posible ding tanggihan si Marcoleta. So, ibig sabihin, maaari mo interpret ngayon sa Senado na of all two-thirds, of all members of the Senate, less na yung dalawa. Si Bato na hanggang ngayon din nagtatago pa. So, hindi rin umaten. So, hindi rin makakaboto. So, ibig sabihin, 21. Ngayon, kung ite-technical natin, dapat 16. Ngayon pa lang, kung ganyan ang magiging desisyon ng Korte Suprema, itigil na impeachment trial. Kasi wala din naman pala . Pero itinutuloy po . Dahil nga po sa question na nagaganap sa Korte Suprema, ang two-third ay variable, nagbabago ang bilang, depende sa active participation ng mga dapat sumali sa anumang butuhan sa particular na kaso. Yan po yung sa tingin ko ay matuwid dahil tayo po ay para sa katarungan. So doon ibinabalik po natin ulit, ano po? Yung pong ating sinasabi, ano po? Na nais po natin ng katarungan. At lahat ng mga pagkakamali na gagawa, maging sino man siya na nakagawa ng kamalian. Kapatid man natin siya, nanay man natin siya, tatay man natin siya. Siya man na sinusuportahan natin politiko. Huwag po nating hayaan na hindi umiral ang hustisya. Dahil inuulit po natin, ano po? Sa matagal na panahon, lalo po ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino, tuloy-tuloy po yung paghihirap natin. Okay? So, hanggang ngayon ay mahirap pa rin po tayo. At itong mga politiko natin ipinagtatanggol, ay nakaupo na sa poder ng kapangyarihan. Pero, meron po bang nangyari? Naiahon pa tayo sa kahirapan? Sila ba ay tunay na naninilbihan sa atin? Di ba? Kaya, buksan po natin ang ating kaisipan, mga kababayan, mga kabandido, mga kamate, buksan po natin ang kaisipan at doon po tayo sa katotohanan. At tandaan po natin, ang katotohanan ay meron pong kalakip na lehitimong dokumento bilang ebidensya.
at ang anumang pahayag na walang kalakip na lehitimong ebidensya na dokumento ay mananatiling haka-haka, kwento, opinyon na hindi dapat paniwalaan. Okay? So, yun po yun. Okay. So, 9:56 na po. So, sana po, nakapagbigay ako sa inyo ng konting informasyon. Ano po? Pero po, ang mati po kasi, no, tuwing tayo po'y matatapos, eh, meron po tayong joke-joke time. No? Kaya, 9:56 na, no? So, magkaroon lang po tayo ng joke. Bago po tayo magtapos ng ating programa ngayong alas 10 ng umaga, no? Okay. So ang joke po natin na po, eto po, no? So sana matawa kayo sa joke natin ngayon, no? So meron pong isang lalaki, pagpagaling no, bida na po natin si Johnny, no po. Si Johnny po, no? Ay ang bida po ulit natin dito, no? Siya po ay bumisita sa kanyang doktor, no? So ang sabi niya sa kanyang doktor, ha? Doc, meron po akong girlfriend, sabi niya. Kasi may edad na rin si John, syempre. Sabi niya, Doc, may girlfriend ako. Ayaw niya magbuntis kasi may asawa naman siya, no? Eh, buntis po eh. Pero alam mo, Doc, nagtataka ako ba't nagbuntis yun? Kasi palagi naman ako may gamit na protection, no? Yung condom, ha? So, at hindi naman butas yung condom. Kaya, paano nangyari yun na nabuntis yung girlfriend ko? Ayan, no? So, sabi ng doktor, sagot ng doktor, nag-isip, ano, tumingin, tata, nagkwento kay Johnny. Alam mo, Johnny, ganito yan eh. Meron akong ikukwento sa iyo, ano? Merong isang mga ngaso, ano? Na palaging dala yung kanyang baril. Lalo na pagka lumalabas ng gubat at mga ngaso. Ngayon isang araw, sa pagmamadali niya, ano po? Ang nadampot niya sa pagmamadali niya, salip na yung baril, yung payong ang nadala niya. So, inilagay sa balikat niya, ano? Tapos, siya na'y lumabas, ano? Tapos, sa paglabas niya, isang leon ang biglang sumugod sa kanya. So, siyempre, alam niya ba niya, inano niya yung payong niya? Ha? Itinutok niya doon sa leon, sabi niya. Oh. Bang! Patay yung leon, sabi niya. Eh, sabi ni John, imposible naman yun, payong yun, ba't namatay sa payong? Sabi niya, yan ang sinasabi ko, sabi ng doktor, ha? Baka ibang bumaril doon sa leon, di ba? Ganun din yung sa girlfriend mo, Johnny. Ay, nako, Johnny! Okay, so yan na po ang ating programa ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. So susunod po, huwag po kayong alis. At susunod, si Angelo. Okay? At magpapalo po ako. Maraming salamat po. See you. Good day.

Hi, hi, hi, hi. Oh, okay. Ayos na. Thank you. Thank you. Ayos, ayos. Ayos daw tayo, ayos daw tayo. Hi, kumusta kayo mga kapartners? RJ Patrol. Eh, teka. Wala nga pala akong tugtog. Wala muna tayong tugtog at medyo yung banda eh, hindi dumating. Kumusta kayo mga RJ Patrol? Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Andito na, RJ Patrol to. RJ Patrol. It's RJ Patrol time. Monday, July 13. Pag 13, sabi nga dapat sa Biyernes yan nilalagay yung 13. Pero ayos lang tayo, ayos lang tayo. So, this time, mga ka-RJ Patrol, hindi tayo mag-ano, tawag yan, bebed at medyo yung banda nga natin, hindi pa nakarating. So, monologue muna tayo. Makinig lang muna tayo. Mas malinaw, di ba? Mas malinaw kapag yung puro...

0: history. Kanina pinakikinggan ko, teka, nasa RJ Patrol, nasa DCRJ ba ako? Yung tumatakbo ako papunta rito, tumatakbo ang sasakyan ko. Namomonitor ko si Kuya Lennon. Ano ba first name ni Kuya Lennon? Di naman John, ha? John Lennon. Pero ang galing niya sa history. Saldi. Ah, tama. Kuya Saldi Lennon. Kasi nag-mix up ako kay Darwin Shornak. Kasi sabi ko, pag sinabing Shornak, meron akong inabot na matini idol sa pelikula dito sa Philippines, Saldi Shornak. Kaya tuloy si Kuya Saldi Lennon at Darwin Shornak. Minsan nami-mix ko yung first name. Tama. Saldi Lennon pala si Kuyang kanina. Ang galing niya sa history. Tama po yung mga sinasabi niya. Based on facts, talagang... Alam mo, kapag yung may mga agenda, yung mga... Kuminsan, pag matatanda na, hindi mo na mabago yung character eh. Kung ano yung naging... tawag diyan yung kanilang naging ugali. Parang may ano tawag diyan, regionalize o may parang ganun. Tulad dito, Ilocandia, mga Ilocano. Pagdating mo sa Western Mindanao, mga Ilonggo. Meron pong peculiarity yung ano, pag binanggit mo yung Ilocano dati, ang explanation, ang ano kaagad, kahulugan kaagad, matipid sa pera, kuripot. Pero bakit mga Ilocano naging presidente natin? Payaman ng payaman, nagpayaman ng gusto. O di ba? So, kaya nilang, pero depende yan. Kita mo kapag, halimbawa, nagkataong natoka para mag-blow out, minsan mahirap bumunot dun sa wallet. Sabi nila, you know, typical, parang cultural o tradisyon o tawag yan, yung regionalized characteristics. Parang ganun, pag sinabi mo, pag Ilonggo naman, walang tayong kinikilingan, wala tayong pinatatamaan, ha? Pag Ilonggo naman, maraming kwento, kulang sa kwenta. Anyway, nagbibiro lang, salvo lang dito. Hindi po, ibig sabihin, maraming kwento, walang tipid-tipid sa kwento. So, pag kinantiyawan mo, bubunot yan. So, lahat naman tayo. Pag mahal natin sa buhay yung humingi, kahit ano pa yung pinagmula nating lahi, ay talagang bubunot tayo sa pitaka. Okay. May Buena Mano report, kamera, nakiramay sa pamilya ng nasawi sa aksidente. Nilinaw na hindi miyembro ng Kongreso ang may-ari ng Land Cruiser. Report na DCRJ reporter, Jong Manlapas. Jong.
1: Nagpayag ng pakikiramay ang House of Representatives sa pamilya ng biktimang nasawi sa aksidenteng kinasangkutan ng isang Toyota Land Cruiser na may nakakabit umanong sticker ng kamera. Ayon kay House Secretary General Attorney Cheloy Belicaria Garafil, sa verifikasyon sa record ng Lands Transportation Office, hindi membro ng kamera ang nakarehistrong may-ari ng sasakyan. Wala rin umanong record na bigyan ito ng vehicle pass o ika-19 at ika-20 kongreso. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. Tiniyak ng kamera na mananatili itong bukas sa usapin at maglalabas ng karagdagang impormasyon sa oras na makumpirma ang mapang mahalagang detalye. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jong Manlapas. Oy, si Recolasyon, mayong Lunes na mabugnaong buntag kanimo, Sir Angelo. Ingon sab sa imo.

0: Oración, mayong Lunes. Titus Almonte. Ayan si Titus Almonte. Magandang umaga at blessed Monday. Alright. Okay. Buti na lang. Thank God. Magaling na si Lumin. Medyo nanibago lang sa climate dyan sa Australia. Mga Australia people na kayo. Okay yan. Amping-amping lang. Amping. Sabi ng mga Bisaya, amping-amping lang. Oh, okay. Alright. Kumusta kayo dyan sa Melbourne, Australia? Oh, alright. Happy Monday. Oh, ay, may mga ganong batean dito sa RJ Patrol po. Oh, golden opportunity to greet your loved ones. Oh, di ba? For today, ang dami kong natanggap na balita over the weekend. Isa sa mga balitang 'yon ay yung puro rejection ng Sandigan Bayan sa mga request ng mga may kaso. Sinampalang kaso. Oh, nandiyan yung mag BFF si Senator Jinggoy Estrada at si former Senator Bong Revilla. Nauna lang si Senator Bong Revilla may request noon ng ano ba yung request niya? Ni-reject yung bail petition, di ba? So wala, ni-reject. At saka yung pa lang latest ni Senator former Senator Bong Revilla yung petition niya, payagan siya na makasilip sa burol ng kanyang kapatid. Ito Sandigan Bayan Third Division has rejected the bid of former Senator Ramon Bong Revilla Jr. to visit the wake of his brother. Revilla and his co-accused face a non-bailable malversation case over an alleged ghost project in Bulacan's Pandi Town worth 92.8 million. Oh, yun. Yun yung mga naunang rejection ng Sandigan Bayan. Oh, pero alam po ninyo bakit anyway, for humanitarian reason, hindi na natin pwedeng tuligsahin yan. Talaga naman, non-bailable daw kasi. Pag non-bailable, lahat ng request for anything, na po. Isa pa bang request siya for hospital arrest? Wala pa. Dati si Senator Dante Marcoleta, itinakbo sa PNP General Hospital. Okay na daw. Nung siya ay sumuko daw talaga, hindi inaaresto. Sandigan Bayan nung Monday, first day ng impeachment trial. Monday, that's kung ngayon ay 13 minus 7, 6 July 6. So former Senator Bong Revilla, who has repeatedly denied any involvement in the scheme, has since filed a bail petition which remains pending. So, meron ding petition for bail si former Senator Bong Revilla. 30 more days to resolve former Senator Revilla's bail petition. 30 days pa. So, June 26, the Sandigan Bayan rejected urgent motion for furlough filed in the day nung June 26. Yan ay yung umaten sa burol ng kanyang kapatid. Okay. Ito naman, itong latest kay Senator Jinggoy Estrada, Sandigan Bayan denies Jinggoy's request to attend impeachment trial. Maraming mga legal luminaries ang nagbigay ng mga legal opinion, sabihin na natin, kuro-kuro na base sa mga experts and luminaries in the legal profession. Anyway, Ayan nga. Fifth Division of the Antigraft Court, thumbed down. Thumbed down. Dismissed, ibig sabihin nun. Senator Jinggoy's bid to attend impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Accordingly, the motion to allow accused Senator Jinggoy to attend the Senate impeachment trial of Vice President Sara, dated June 29, 2026, denied for lack of merit. The 7-page resolution penned by Associate Justice Mary Ann Corpus Manyalak. Siya yun. Siya yung... siya yung nagsabi. Okay? So, yun namang pagiging impeachment judge ni Senator Jinggoy bilang isang senador ay sinuspend din ng Sandigan Bayan. Estrada Jinggoy is suspended for 90 days as a senator due to his pending graft case before Sandigan Bayan, the Antigraft Court Sandigan Bayan. So, lahat na. yung bilang suspendido lang 30 days, 90 days rather, 3 months. Kung 92 days, sana ako makahabol pa siya. Kung yung time, yung calendar ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay tatakbo ng mga 92 days, makakasilip si, unless i-deny din ito ng Sandigan Bayan dahil for law. Parang ganun. May for law ito para umaten siya sa impeachment trial. Yun. I-dismiss na yung request niya to attend impeachment trial. Paano kaya yun pagkatapos ng suspension niya bilang isang senador? Anyway, my report, Senator Erwin Tulfo umalma sa pag-angkin ng China sa Batanes. Iginit ang pagpasa ng West Philippine Sea Education Bill. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Mariinga kinuntina ni Senator Erwin Tulfo ang mga pahayag ng mga Chinese scholars na bahagi ng teritoryo ng China ang Batanes. Pinuna ni Senator Erwin ang timing ng nasabing pag-angkin na pumatak pa sa 10th anibersaryo ng makasaysayang 2016 arbitral ruling na pabor sa Pilipinas. Dahil dito muling iginiit ni Tulfo ang pagpasa sa inihain niyang Senate Bill Number 1625 o itong West Philippine Sea Education Act na nakikita niya isa sa mga proactive measures upang mapigilan ang disinformation ukol sa teritoryo ng bansa. Dapat aniya na matiyak na mga Pilipino ay hindi madaling mauto ng mga ganitong uri ng pag-angkin na sa basic education pa lang dapat ay malaman na ng mga Pilipino ang mga aral tungkol sa soberanya ng Pilipinas. Inaatasan din ng panukalang batas si Senator Erwin ang Department of Education na magsagawa ng kukulang pagsasanay para sa mga guro at instructors ukol nga sa West Philippine Sea Education. Dagdag pa ng senador na ang pagkakaroon ng kalamas sa teritoryo ng bansa ay hindi lamang usapin ng pagiging makabayan kundi isang praktikal na paraan upang ipaalam sa mga mamayan kung ano ang karapat-dapat na sa atin di lang sa papel kundi maging sa mga likas na yaman. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Hindi ka naman katanggap-tanggap yun dahil Batanes ay party ng Cagayan, di ba? At kinakanta pa natin eh, di ba? Papalitan nila. Kinakanta ng jingle ng 8 Bulaga, di ba? Mula Batanes hanggang, mula Apari hanggang Hulo. Mula Batanes, parang may version silang may Batanes pa eh. Ibig sabihin, Pilipinas ang may-ari ng Batanes. So, yung mga ano doon, mga katutubo doon, yung mga folklore doon, mga Ibatan, di ba? O, di, paano yan? Yung pamilya Abad, gagawin na bang mga Chinese yun? Di po ba ang sabi, pamilya ba na may-ari ng Batanes? Yun si former Finance Secretary Butch Abad o Congressman, dapat Finance Secretary. O mga Abad daw po. Yun ang parang practically umaangkin sa Batanes. Anyway, Senator Jinggoy doon sa hiling niya na makadalo sa impeachment trial, yung petition niya ay naka-anchor sa following grounds. So, halimbawa, conviction of an impeachable officer requires concurrence of 2/3 of all the members of the Senate under Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution. Yun nga, isa pang ground niya, his participation as a senator judge constitutes a compelling reason that justifies a temporary leave from detention. Sabi nga niya, okay lang naman kung doon sa Senado na tatanggalin ng mga escort niyang mga taga Bureau of Jail Management and Penology, yung kanyang posas. Basta't payagalan siyang makadalo sa impeachment trial. Wala na nga, dininay na. At may concurrence pa si, may statement din na binitawan itong si Senate President Sherwin Gatzalian. Sabi niya, kinlaro niya on Thursday, that Senator Jinggoy Estrada's suspension as a senator also extends to his role as a senator judge in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Sabi niya. Kung suspendido ka bilang isang senador, pati na rin yung pagiging judge mo, senator judge ng impeachment court. Yan ang sabi ni Sherwin Gatzalian. Sabi niya, from what I understand, if you are suspended as a senator, being a senator judge is also included. So the suspension is to the senator and it carries with it all the responsibilities as a senator, including becoming a senator judge. Sabi ni Senate President Sherwin Gatzalian. Anyway, wala tayo sa agenda. Ang tawag dyan, minority tayo. So, yung mga action ng Sandigan Bayan, yun lang ating ni-note natin dahil yun lang nga po. Umpisa kay former Senator Bong Revilla, una siyang naging detenido dyan ng Sandigan Bayan under the custody of Sandigan Bayan Court, Antigraft Court. So, yung bail petition pala niya has 30 days pa to be resolved by Sandigan Bayan. Para mabigyan ng desisyon ng Sandigan Bayan, may 30 days pa. Tapos, yung request niyang umaten sa burol ng kanyang kapatid ay hindi rin napagbigyan. So, malungkot siya. Tulad halimbawa ni Senator Jinggoy, ganun. Uy, si Press, Jerry Santana, magandang umaga, Tito A. Maraming salamat sa suporta, Mr. President, Jerry Santana. Siya yung presidente namin sa aming gang club. Mm-hmm. Si Merlin Hore. Good morning, pare. Angelo Dibi. Oy, good morning. Maring Merlin. Kumusta kayo? Diyan. Maraming salamat sa suporta sa RJ Patrol. Si Jaime Samoya Bernante. Nice. Trabaho na. Lunes na pukaw na mo. Gising. Morning, Sir Angelo. Morning ka, RJ Patrol. Bisaya ka talaga, Jaime Samoya Bernante. Ha? Pukaw na mo. Di ba? O gising ka mo. Hoy, gising. Di ba? So, pukaw buntag na. Nag-ano ka ba, Jaime? Nag-intermittent fast ka ba? Eh, kasi nga, eh, kung ngayon ka lang gigising ng mga alas 10, eh, limbawa, kumain ka kagabi ng alas 8, oh, kanina alas 8, 12 hours ka nag-fasting. Oh, tapos kung alas 10, oh, di 14 hours fasting, intermittent. Ngayon ka lang haharap sa plato. Ngayon ka lang mag-aayin para sa iyong almusal. Anyway, healthy daw po yan eh. Actually, kung minsan sabi, 16 hours. 16 hours is good daw as intermittent fasting. Kung 16, 8, 12, alas 12 pa, plus 4. Alas 12 ka pa kakain ng tanghali. Ako hindi, dahil may pasubali sa akin. Anyway, pag wala naman akong gawa, alimbawa weekends, kuminsan, ganun nga, ginagawa ako, alas 11 na ako kakain, alas 12, ganun. Kung kailan medyo pa-chill-chill lang muna tayo, oh, wag lang may kumakatok sa pinto at na napakaaga, pipilitan kang lumabas. Kahit gusto mong magpa-chill-chill pa on a weekend. Anyway, break muna tayo. Ang oras ay impunto alas 10:30 ng umaga.

0: Hey, we're back. Oo, nagbabalik na po ang RJ Patrol on a Monday, July 13, 2026. May mga pagbati dito. Warmest congratulations to the newly appointed Police Brigadier General Dominic Bacay, Regional Director, Police Regional Office 4A, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Warm greetings from USEC General Charles Kalima, the Batang San Miguel Security Group, retired Police Brigadier General James Brillantes, and retired Police Brigadier General Romeo Ver. Wishing him a successful and meaningful tour of duty. God bless and long live DCRJ. Thank you, paring General James Brillantes. Good morning, pare. Oy, I belated pala. Happy birthday rin. Happy, happy birthday, belated. And happy retirement day to Kuyang Police Brigadier General Hansel Marantan. Warmest greetings from USEC General Charles Kalima, the San Miguel Security Group, retired Police Brigadier General James Brillantes, and retired Police Brigadier General Romeo Ver. As you celebrate this special milestone, may the great architect of the universe continue to bless you with good health, happiness, wisdom, and fulfillment in the years ahead. May your retirement be filled with peace, joy, and countless blessings. Cheers! God bless you always and long live DCRJ. So, of course, andito tayo sa DCRJ Radio Bandido TV on AM band 810 sa talapihitan ng inyong mga radyo. Okay, paring General James Brillantes. Isa pang report, Representative Zamora, nanawag ang personal na humarap si Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Report ng DCRJ reporter, Jong Manlapas. Jong.
1: Nananawagan si House Prosecutor at San Juan Representative Isabel Maria Zamora na personal na humarap si Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court upang direktang sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya, katulad ng ginawa ni dating Chief Justice Renato Corona noong taong 2012 impeachment trial. Ayon kay Zamora, nais ng prosecution panel na mismo ang Vice Presidente ang humarap sa paglilitis at hindi lamang ang kanyang mga abogado. Dagdag niya, inaasahan din ng publiko na personal na ipaliwanag ni Duterte ang kanyang panig. Sinabi rin ni Zamora na handa ang House Prosecution na magpresenta ng hanggang 2 testigo bawat araw kung kinakailangan. Sa pagpapatuloy ng paglilitis ngayong linggo, inaasahang iaharap ng prosecution ng ilang testigo kaugnay ng Article 4 na tumatalakay sa mga grave threats laban sa Pangulo. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jong Manlapas. Yan ang mga updates natin. Anytime this afternoon, 2 p.m., resume. Magre-resume yung impeachment trial for the fourth day. Tatlong araw last week, ikapan na araw ngayon. Oo. Oh, happy, happy birthday, Albert Brillantes. Si Jolly Gozon, Mina Paderna, Mother Lily Reyes, happy, happy birthday. Si Mother Lily, ano yan? Institution yan. Oh, institution na yan sa print media. Talaga naman. Kagalang-galang talaga si Mother Lily. Siya yung mga naunang naghukay ng este. Hindi naman. Yung naunang namayagpag sa print media. Kasama po natin yan. Siya yung pinuno yata ng NCRPO Press Corps. National Capital Regional Police Office. Yan, Presidente. Rick Reyes, dyan sa Amerika. Nag-birthday rin. Push mo yan, birthday boy. Kumakanta siya ng, ano ba yung kantang yon? Yung, minahal kita dahil hindi ka guwapa, ganun, something. Minahal kita sa pambihira, ganun. Ganun yung kanta. Kinakanta niya sa birthday niya. Hindi natutulog ang Diyos. Diba? Uy! Nag-iba ng hitsura yung hitsura ng dating OWA administrator. Uy, mukhang hindi pa huhuli ng buhay. Ang siga, si tapang. Si former Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel. Diba siya? Si Arnel Ignacio. Na-clear siya. Cleared of corruption complaints filed by Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Ombudsman dismissed corruption complaints against former OWA officials as well as the private sellers involved in the transaction. Okay, congratulations. Kapal ng bigote, ha? Kapal ng bigote. Siga. Siga pala ito si former administrator Arnel. Dati, saan ba siya dati? OWA. Dati, naging OWA administrator siya. Dati ba siya sa ano? Pagkor? Oo. Sino-sino ba ang ano? Sino-sino ba ang naghahagdang headlines today? Mga ka-RJ Patrol. Happy birthday. Puro happy birthday ang kinadala sa akin. Siyempre. Sana mayroon tayong blow the candle dito para magkaroon naman tayo ng something sweet. Something sweet. Matamis. Matamis ng ngiti sa umaga. Yun. Kwento natin ng kwentong birthday. Yun. Sabi. May mga nangyayari sa ating paligid na dapat nating ipukaw daw, sabi. May patutsada pala si DILG Secretary John Vicky Mulya, patutsada kay Congressman Pulong Paolo Duterte ng Davao City, yung son, dating presidential son. Ano po? Sinasabi niya baka high daw sa drugs si Pulong Congressman Paolo. When a purported source had told him that the International Criminal Court ordered Senator Bongo arrested. Napipreempt po yung mga kwentong ganon. So, nagre-react po ang DILG. Sabi niya, baka naman high si Congressman Pulong nang sinabi niyang may arrest. May gagawing pag-aresto ang PNP Criminal Investigation and Detection Group kay Senator Bongo. Nakakatakot daw po, mapanganib daw po ito dahil fake news ito, sabi ni Senator ni Secretary John Vic. Nakakatakot daw. Pero sabi niya, ang police, ang DILG bilang supervisor ng PNP ay laging handa kapag meron daw ilabas na arrest warrant. Itong sinabi daw po ni Congressman Pulong, pinipreempt niya kung meron mang pag-arestong maaaring mangyari, ay wala pa. So, bakit may ganung pagpipreempt ng mangyayari? Bakit daw kaya? We do not see anything like that, sabi ni DILG Secretary. But those kinds of pronouncements are dangerous. Sabi niya, he may have been high when he heard that because we do not see anything like that. Sabi ni Sir. Alam mo si, okay rin namang mag-report to the nation si DILG Secretary John Bicremulia. Eh kasi maganda po yung layunin niya. Sa tingin lang natin, ano po? Kasi kaya nga paminsan-minsan eh, parang gusto natin siyang bigyan ng ano, babala. Kasi baka mamaya, kumukontra na siya sa direksyon ng Malacanang, di po ba? Alala niyo nung andun sa, sabi ay Senate Protective Custody, si Senator Ronald Bato de la Rosa, di po ba pumunta doon si DILG Secretary John Vic Remulla? At sinasabi niyang puproteksyonan niya yung karapatan ni Senator Bato under protective custody. Ibig sabihin, hindi tulad ng mga taga NBI na talagang nakipag-wrestling kay Senator Bato. Habulan sa hagdanan, nadapa. Nadapa ang mama si Senator Bato. Siguro baka bago yung sapatos. Eh, pag nadadapa ka, yung dulo ng sapatos mo, mali yung hakbang mo sa step na preempt ng hindi lumagpas yung paa mo para itapak dun sa susunod na hakba na ano steps ng stairs. So doon siya nadapa. May sugat pa nga siya na ninurse doon nung bumoto siya bilang ika-13 senador para mailuklok bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. That was a parang makasaysayang tagpo diyan sa Senado, di po ba? Kita natin sa ano, kita natin yung pagkukumahog habulan. Ano ba 'yan? Pero yung katabi niya, staff niya po 'yon. May dala yata ng bag niya 'yon. So ganun lang talaga. May drama, may counting drama. Eh kung minsan kasi mas maganda yung may drama kaysa wala, di ba? Para may, yung mga tao ay nagkakaroon ng entertainment. Alright, may isa pa report. Impeachment Court presiding officer nilinaw na hindi maaring pigilan o pagbawalan ang mga pagtatanong sa impeachment trial. Report ng DCRG reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Nilinaw ni Impeachment Court Presiding Officer Francis G. Escudero na hindi siya pwedeng magdikta sa pwede at bawal itanong ng mga senador sa gitna ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Iginit Escudero na tumatay yung presiding officer ng impeachment court na pantay-pantay sila mga senator judges na buong laya silang lahat na magtanong at pare-pareho silang tigi-isa ng boto sa pag-acquit o pag-convict sa nasasakdal na vice-presidente. Sinabi niya hanggang paalala lang ang maaaring gawin nitong si Escudero kapag sa tingin niya ay hindi angkop o dapat iwasan ang mga tanong. Nilinaw din Escudero na maaari naman niyang pigilang sumagot sa clarificatory question ng senador ang mga abogado o ang sino mang sumasagot kung may lalabagin sa pamantayan o panuntunan. Matatandaan sa impeachment trial nung nakaraang linggo, sinita ni Senator Judge Pia Cayetano ang naging linya ng clarificatory question ni Senator Judge Risa Ontivero sa private counsel ng prosecution na si Attorney Armando Ligutan at napaalalahanan ni Escudero si Ontiveros na huwag magtatanong ng mga may konklusyon na sa hatol dito kay Vice President Sara Duterte. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat, sa report na yan. So, ang maganda kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer ay malawak yung kanyang kaalaman sa saligang batas. Kaya angkop na angkop talaga siya as presiding officer. Ang problema, maraming nagko-question dahil tinatakdan ng Sandigan Bayan, or rather, 1987 Constitution, saligang batas, hindi Sandigan Bayan, ng ating saligang batas, na kapag hindi ang presidente ang ini-impeach, dapat Senate President ang presiding officer. So, para maituwid yan is sa Senator o Senate President Sherwin Gatzalian, tumabi siya kay Senator Jesus Cordero. Anyway, nung impeachment trial ni Erap Estrada bilang presidente noon, siyempre, nasa saligang batas din po yan na kapag presidente na ang ini-impeach, dapat Chief Justice ng Supreme Court ang presiding officer. Yun, talagang masasabi nating walang question, walang pwedeng kumontra dahil itinatakda ito sa saligang batas. Pero katabi niya noon si sino ba Senate President noon? Nene Pimentel, si the late Senate President Aquilino Nene Pimentel. So, si Chief Justice Hilario Davide ang nasa kanan. Nasa kanan ba yun? Oo nga, tama. Nasa kaliwa si Senate President, then the late Aquilino Nene Pimentel. So, itong pagiging presiding officer naman ni Jesus Cordero, although tailor suit, ba? Parang sinukat ng ano, modista, ano? Lang tailor. Talagang angkop na angkop siya. Tulad nung 19th Congress, siya yung Senate President. Yun ang walang question. Kung nag-convene ang impeachment court nung 19th Congress at naituloy na hindi hinarang ng Supreme Court yung unang impeachment case na inihain kay Vice President Sara Duterte, ay tiyak, walang question yun dahil Senate President si Jesus Cordero doon at siya ang itinatakda ng saligang batas bilang presiding officer ng impeachment court. So, wala siyang katabi nun kung siya ang Senate President. Eh, ang ngayon, iba yung Senate President, Sherwin Gatzalian. So, tumatabi na lang sa presiding officer ang Senate President para magkaroon ng sense of legality. Pero parang questionable eh. Debatable eh. Pwedeng pagdebatehan po yan eh. Di po ba? So, abangan na lang natin kasi baka mamaya may mga petition na po na isinampas sa Supreme Court kaugnay sa impeachment trial na yan na pwedeng ma-question dahil nga itinatakda ng saligang batas na pag hindi presidente o vice president pababa, any impeachable official except the president, ang presiding officer dapat ay Senate President. Presiding officer ng impeachment court. Okay? Kanina, naririnig ko si Kuya Saldi Lennon na parang sinabi niya na nilaglag ng defense panel ng impeachment court. Meaning yung mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Parang nailaglag nila ang kanilang kliyente na si Vice President Duterte. Dahil po, sabi ni Kuya Salde, authenticate, nilegitimize ng depensa na mayroong video na nagsasabi si Vice President ng pagbabanta kay President Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, at former House Speaker Martin Romualdez. May punto siya, Kuya Saldi, doon. Kasi nga, tiningnan ko yung pahayag ni former Supreme Court Justice Adolf Ascuna. Sinasabi niya na sa kanyang tingin ay nagtagumpay at napatunayan ang anyay criminal intent of threat to kill ng Vice Presidente doon sa video na yon o sa aspetong yon na tinalakay sa impeachment proceedings Wednesday last week. Ito ay matapos ang pagharap sa pagdinig ng NBI Special Agent na si John Mark Kalilong at sa naging pagtatanong ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Gayunman, ilinaw ni former Justice Ascuna na hindi ibig sabihin nito ay convicted o guilty na kaagad ang Vice Presidente. Aniya, maaari pang humarap sa pagdinig ang ikalawang pangulo upang patunayan na hindi seryoso ang kanyang naging pahayag. So nandiyan na yung sino-sino ba yung mga nagtatawag kay Vice President Sara Duterte na umaten, humarap, harapin yung kanyang mga accusers, prosecution panel, dyan sa impeachment court. Unang-una si President Bongbong Marcos, sabi niya, tama, dapat umaten si Vice President Sara sa impeachment trial sa Senate Impeachment Court. Ikalawa, si Adyong, prosecution panel member, Congressman Adyong ng Lanao. Sabi, dapat to. Oh. At saka si Congressman Chua. Sino ba yun? Prosecution team pa rin yun. Ah. Oh. So, dapat ay humarap din sa pagdinig. Sabi ni former Justice Ascuna. Para mapatunayan na sabi niya na hindi siya seryoso sa kanyang sinabi. Sa bagay, hypothetical, may ano siya sinasabi, pag ako'y pinatay, meron akong uutusan na papatay kay President Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Marcos, at former House Speaker Martin Romualdez. Kung siya'y mapapatay, kasi ang tanong ng blogger doon sa particular media conference na yon, media briefing, Madam Vice President, mapanganib po yung kinakaharap niyo sa inyong buhay ngayon. Hindi niyo ba naisip yun? Yun nga po, binawasan pa yung kanyang security detail, yung mga nagbabantay sa kanya. So, sabi niya, kung ako'y mapapatay, ipapapatay nila, papapatay ko rin sila. Mag-hire ako para patayin si President Bongbong, ng assassin. Hindi na kaagad convicted. Sabi ni Justice Ascuna, humarap dapat ang ikalawang pangulo, pampatunayan na hindi seryoso ang kanyang naging pahayag, o kaya i-justify nito na dulot ito ng umano'y banta sa kanyang sariling seguridad. Sabi ni Adolf Ascuna, it is my understanding of case law that how the threat was received by the person threatened. Ito naman, ang tanong dyan, sabi ni Justice Ascuna, ano bang naging damdamin o reaksyon o ng mga sabi ay pinagbantaan si Presidente Bongbong, First Lady, at Martin Romualdez. Mayroon bang kasong isinampa itong tatlong to laban kay Vice President? Wala. So, ang pinagmula ng investigasyon ng NBI, out of their initiative, motu proprio. Ibig sabihin, pag may ganyang mga pagbabanta sa Pangulo, dapat seryosohin ang mga ahensya ng law enforcement agency. So, sabi niya. Sabi, I stand by my personal opinion and belief that the prosecution has successfully proven through the NBI witness and upon a question propounded by no less than Senator Judge Alan Peter Cayetano, the criminal intent of threat to kill on the basis of their assessment of the capability of the person threatening to carry out the threat. Ito ang punto kanina ni Kuya Saldi. Iba kasi kapag yung sabi niya, yung mga nagkakalakal ng basura lang dyan, nagsabi na papatayin kita or ipapapatay kita, edi hindi mo yan bibigyan ng bigat. Kasi ang ang tinitingnan doon yung kakayahan mong gawin, yung pagbabanta. Eh, ito, ang Vice President ang nagsabi, eh, mabigat ang naging pagkonsidera sa kanyang pagbabanta. Anyway, break ulit tayo. Ang oras, impunto alas 11 ng tanghali.

0: Hi. Babalik na po ang RJ Patrol. Alas 11:06 na po ng tanghali na bayan. O sabi ni Jaime Samoya Bernate, bakit Sir Angelo pilit nilang papadaluhin si VP Sara sa impeachment trial? Siguro kung ang mga congressman at ilang senador, kung walang bahid sa korupsyon o sangkot sa katiwalian sa mga projects, baka dadalo si Vice President Sara. Yung bang kondisyon mo, Jaime Samoya Bernate, kung ang mga congressman at ilang senador kung walang bahid sa korupsyon o sangkot sa katiwalian, baka dadalo si VP Sara. Hindi naman. Kanina kasi isang luminary na yun, Justice of the Court, Supreme Court yung nagsabi. Dapat siguro dumalo na daw si Vice President Sara para sabihin niya na hindi naman siya seryoso sa kanyang mga binitiwan. May isang blogger dito nagsabi na yung assassination plot na seryosong seryoso, presidente pa at first lady ang gusto mo, o speaker of the house pa gusto mo ipapatay, i-announce mo ba yun sa media o sa publiko? May punto rin itong kaibigan natin. Oy, andyan si Ate Bing, Febe Iglesias Bermejo at Press Jerry Santana. Thank you. Thank you for watching. Thank you for your support sa RJ Patrol. My report, Ace Barbers ginit na pagpapaliwanag ng ebidensya, hindi politika, ang focus ng House Prosecutor. Report ng DC RJ Reporter, Jong Manlapas. Jong.
1: Binigyan din ni House Trial Spokesperson at Advisor Robert Ace Barbers na nakatuon ng communication team ng House Prosecution sa pagpapaliwanag ng mga ebidensya, testimonya ng mga testigo at proseso ng impeachment at hindi sa pagsukat ng popularidad o suporta kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers, layunin nilang maunawaan ng publiko ang kahalagahan ng paglilitis at ang bigat ng mga ebidensyang iniaharap ng prosecution. Anya, kapag naipakita at naipaliwanag ng maayos sa mga ito, ang taong bayan mismo ang bubuo ng sariling pasya batay sa mga katotohanan. Idinagdag pa niya na umaasa rin ng House Prosecution na ang senador judge ang magpapasya batay sa mga ebidensya at testimonya na ihaharap sa Senate Impeachment Court.
2: Honestly, yung support, no, na maaring binibigay dun sa respondent sa ngayon, no, ang ating pangalawang pangulo, sa aming dito sa communications team, hindi naman namin ho iniisip yan. Basta ang aming iniisip kung ano yung tamang iparating sa taong bayan, dapat malaman ng taong bayan.

Hindi, tapos na, Ate Bing, tapos na yung concert ko. Nakipag-contest ako kay Jerome Eberdone, Eberdone, Elvis Presley. Kaya kailangan, pag Elvis Presley, may, ano dyan, tapos medyo long hair. O, di ba? Rock superstar, parang ganun. So, tapos na. Eh, ayos na. Hmm, di ba? Eh, ano tayo? Sabi nga, tawag dito, back to normal, back to realities tayo. So, naghanap ako ng barbero over the weekend. So, yan. Pinatastas ko yung excess. talaga naman ang ating mga dumarating na kwento dito. Sabi nga, kumusta kayo dyan sa Davao? Oo. Mukhang tiklis-tiklis ng durian yung binibenta nyo dyan, ha? Hindi naman kayo nag-aalok, nag-iimbita, ha? Mm-hmm. Yun. So, yung mga may bahid ng katiwalian, sabi ni Jaime Samoya Bernante, dyan sa Kongreso. Anyway, at Senado. Aligasyon lang lahat daw yan, eh. Sabi, Jaime, kaya ano lang tayo, play safe tayo. Huwag na muna nating i-conclude yan, mga ganyan. O, sabi nga ni Attorney Sheila Season, those who stand in sanctimonious judgment of the Vice President will send a clear message that the law can be bent when it suits the convenience of the powerful and that justice can be sacrificed at the altar of partisan interests. Siya yung nagsasabi. Siya yung lead counsel ni Vice President Sara Duterte. Kanyang, ano yan, igalang na lang natin yan. Parang si Ombudsman Boyeng Remulla. Medyo taas yung kilay ko dito, ha, doon sa sinabi niya. Ombudsman Boyeng, sabi niya, maging disente naman tayong mga tao, sabi niya. Ombudsman Boyeng Remulla on Saturday urged government officials to avoid conflicts of interest while in public office as investigations continue into lawmakers allegedly linked to anomalous flood control projects. Asa na ang sagot ng taong bayan dito sa payag mo, Ombudsman Jesus Crispin Remulla? Asa na yung mga kaso? Puro ka lang pa-press release, puro ka lang pa-media briefing na grandest corruption case is being prepared to be filed against former House Speaker Martin Romualdez. Yung mga sinasabi. Now presiding officer Chis Escudero of the impeachment court, Senator Joel Villanueva. Bakit wala? Ang bayan ay nagtatanong. Ombudsman Boyeng. Sabi ni Ombudsman Boyeng, sabi niya, nananawagan siya ng higher standards of integrity in public service. Itong conflict of interest, tigilan na natin, sabi niya. Let us set a standard in our country of decency. Para maging disente naman tayo. Asan yung 67 congressman na unang nabanggit na nagdo-double up or nagra-racket bilang kontratista? Congressman na kontratista pa sa flood control projects. Eh, kaya tayo nagkabaon-baon sa ano dito. Kahirapan, eh. Kita nyo, dahil sa kahirapan natin, hindi matugunan ng gobyerno ang ginawa lang ng gobyerno, bigyan tayo ng band-aid solution dun sa minimum wage earners. Itinaas sa mahigit 700 ang

0: daily wage ng mga minimum wage earners. Pero halatang halata po, ginawa nila yun kung kailan nagbubro, kumukulo, nagpapakulo ng mga kilos protesta or pag-rally ang Iglesia ni Cristo. Di ba ba, nataon po yun nung nagkakaroon ng rally. Biglang nag-announce ang DOLE, Department of Labor and Employment, si Secretary Tol, former Senator Francis Tolentino. Oh. Di ba? Ito naman si Ombudsman Boying, ano to, preaching ba itong kanyang mga pahayag? Eh, paano yung sabi ni Madonna? Anong sabi ni Madonna? Papa don't preach. Or you preach, you walk the talk. What you are talking, you should also walk and abide by it. Di ba? Maging decente naman tayong mga tao. Tama na yan, sabi niya. Eh parang ano, mahiya naman kayo, sabi ni President Bongbong Marcos noon sa isang sona niya. Nung nabibingit na sa paglabas, pagka-discover ng taong bayan, yung napakatinding korupsyon sa pagnanakaw ng pera ng kaba ng bayan. Sabi ni Ombudsman Boying, public officials should not mix business with politics. Magnegosyo ka kung gusto mo, pero huwag kang magpo-politika. Tama po. Nasa batas po yun. Public service is a public trust, and dapat yung mga businessmen mag-divest sa kanilang mga shares of interest o shares of stocks, shares of investments sa isang private company. Sabi ni Ombudsman Boying, the issue is not limited to party list representatives. Bakit mo nabanggit yung party list? Di po ba yung mga party list representatives ang yayaman? Di po ba ang unang layunin ng batas ng party list? Magkaroon ng representasyon ang mga marginalized sectors, ibig sabihin yung mga nasa laylayan ng kahirapan. Eh, bilyonaryo yung mga party list representatives, di ba? Na-imagine nyo ba yun? May bilyonaryo na ano representative nagre-represent ng isang party list group. Noting that several district congressmen also who allegedly serve as government contractors, yan nga po, are also under investigation. Ang bagal naman. Ang sagot ng taong bayan, tagal. Oh. He earlier disclosed that Ombudsman is investigating at least 8 other contractors in connection with alleged irregularities in flood control projects. Contractor na naman. Contractor na naman, Ombudsman Boying. Asan yung mga contractor? Let's set a standard in our country of decency. Maging decente naman tayong mga tao. Sabi niya. Oh. Tapos, wala naman. Nakanganga pa ang taong bayan. Anyway, isa pa report, impeachment court ito. Update pa rin na impeachment. Alas dos mamaya, tuto kayo dito at blow by blow, papakinggan ninyo dito sa DCRJ, mapapanood nyo sa Radyo Bandido TV ang continuing trial dyan sa impeachment court sa Senado. Report, impeachment court presiding officer Escudero humihingi ng pang-unawa sa publiko kung medyo naging mabagal ang unang tatlong araw ng impeachment trial. Medyo nakasmile tayo bigla doon. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Humingi ng pang-unawa sa publiko si Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Francis G. Escudero kung naging mabagal ang unang tatlong araw ng paglilitis ng Impeachment Court kay Vice President Sara Duterte. Napuna kasi ng publiko na sa loob ng tatlong araw noong isang linggo ay isang testigo lamang ang naisalang na impeachment court at maraming naging pagtatalo. paliwanag ni Escudero na tulad naman na mabagal ang umpisa dahil nangangapa at nagsasanay pa ang maraming mga abogado ng prosecution at depensa at maging itong mga senator judges kabilang na siya na tumatay yung presiding officer pero masasanay din ani ang lahat sa pag-usad ng impeachment trial. Tiniyak ng presiding officer na sa mga susunod na araw at linggo ay mas mabilis itong kanilang paglilitis kay BP Sara na maaring gawing dalawang testigo sa isang araw at medyo madaragdagan lamang ang oras ng paglilitis. Subalit sa kabila nito, sinabi naman ni Escudero na sa kabila ng pagsisikap na mapabilis ang paglilitis, tinitiyak nila na dadaan ito sa tamang proseso at naaayon sa batas. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. May mga basag kotse ba nangyayari? Ano nangyayari sa ating what's happening in the country, Mr. General? Mag-ingat daw po tayong lahat. May basag kotse, buhos, pintura. Nangyaring insidente sa Quezon City. Mag-ingat po tayo. Bubuhusan ng pintura? Aba, nag-level up na itong basag kotse. Itong mga masasama loob ba? Alright. Nangyari ito noong July 8 around 10:30 p.m. Gabi. Gabi po. Gusto ko lang pong i-share ang nangyari sa amin ngayong gabi, July 8. Para maging aware, isang point of awareness para sa lahat. Bigyan ng babala ang lahat, lalo na sa mga dumadaan sa area na ito. Habang pauwi kami, bigla na lang may bumato ng pintura sa sasakyan namin. Habang dumadaan kami sa Quezon Avenue, ang partner ko ang nagmamaneho habang kaming tatlo ng mga anak namin ay nasa likod ng sasakyan. Ang unang target ay ang salamin sa driver's side hanggang sa halos buong sasakyan ay nabuhusan na ng pintura. Sobrang kapal ng pintura kaya halos wala nang makita sa daan. Sa halip na huminto sa madilim na bahagi ng kalsada, ipinagpatuloy ng partner ko ang pagmamaneho hanggang makarating kami sa mas ligtas na lugar sa may security bank. May security guard, employees at iba pang tao doon sa area, so we felt safer there. Doon namin na feel na kahit papano marami pa rin mabubuting tao. Pintura, ha? Pintura. Dati hindi pintura. Saan ba yan? Malapit ba sa Banawi yan? Kasi pasabihin mo, may mga pintura dyan. Oo, mga pinturang nangyayari. Oo. Mag-ingat po tayo sa mga ganyan. Pintura ngayon, ha? Nung araw kasi, hilaw na itlog. Naalala niyo po ba? Sa C5, may mga babala doon sa C5 na sinasabing babatuhin yung windshield mo ng hilaw na itlog. Doon sila doon sila sa taas ng footbridge. Pag patawid ka, babatuhin yung windshield mo ng hilaw na itlog. Ngayon, pag binuksan mo yung wiper, lalong kakalat yun sa windshield. Lalong lalabo yung windshield mo. Kasi parang malagkit po yung itlog na hilaw. So, ang mangyayari, babagal ka o ihinto ka sa tabi para buhusan mo ng tubig, halimbawa. Andyan na, biglang susulpot yung mga holdupper. So, ingat po tayo. Andiyan na, mabibiktim maka ng holdupper dyan. C5 yun nangyari. Dito naman sa Quezon Avenue, hindi naman. Security Bank, saan ba yung banda? Security Bank. Diyan ba yun sa malapit sa Roses? Papuntang Fairview sa Quezon Avenue? O dito sa Banawe, pabalik ng Welcome Rotonda? Kasi pintura kasi, alam mo na, hardware. o saan nakuha yung pinturang ibinato. Anyway, ingat-ingat po tayo. Maraming may mga ganong, ano, alas 10:30 ng gabi. Eh talagang medyo tahimik na ng konti yung gabi niyan. Good morning, Sir Angelo. Oy, si Shirley Uy Ang. Maraming salamat, Shirley, sa iyong pagsuporta sa RJ Patrol. Good morning sa inyo lahat. And thank you for watching and your support sa RJ Patrol. Mamaya, continuation, magre-resume yung impeachment trial dyan sa Senado, sa impeachment court, presided by Senator Chis Escudero. Oh. Uy! Ano daw yung mga... Uy! Bakit daw inalis ni unang executive order na ginawa ni President Bongbong Marcos ay i-dissolve or abolish? Oh. Mukhang nahuli na daw yung nagbato ng pintura. Mukhang nahuli na ng PNP yung grupo ng Bukas at Basag Kotse dyan sa SLEX Laguna area naman. Baka yan yung tumira ng mga gamit mo sa gasolina. Nako po, pinaalala pa sa akin yung Basag Kotse at Bukas Kotse sa SLEX. Oh, nahuli na daw. Oh, at pinaalala pa yung mga nang biktima sa akin. That was, I think, 2006. Nangyari po sa akin yan. Binasag po yung likod, dinistrong ka, ang sasakyan ko. Tapos, nilimas yung laman ng kotse. Nasa loob kami ng isang fast food dyan sa may Shell. Binyang. South Luzon Expressway northbound, pabalik na ng Maynila. Galing po kami noon ng Banga, yung firing range dyan sa Kalamba. Nag-practice po kami. Kasama ko pa, pastor pa yung kasama ko, si Brother Telmo. Yun. 6:30 na ng gabi, sabi ko, mag-early dinner na lang tayo sa fast food, Jollibee. Bago ko tayo makarating sa Maynila. Yun pala, mabibiktima ako doon. Pagparada ko, doon sa parking area, diagonal parking sa tapat ng Jollibee, dyan sa Shell gas station, mayroong mall, commercial district, commercial complex. Wala sa loob namin, baba kami. Yun. Yun pala, maraming mga tawag dyan, nagsusurveillance ng mga masasamang loob dyan. Eh, hindi tinted yung harapan ng salamin ng sasakyan ko. Nakita po yung mga nikilado na gamit ko sa pagbaril. Kasi po, nagturo po ako ng shooting noon. Nagkandak ako ng clinic bilang isang gun instructor. Diyan po sa Kalamba, sa Banga, ang tawag doon, yung magandang firing range po dyan. So, nakikita nila from the front windshield, yung sa harap ng salamin ko, yung mga basag kotse, bukas kotse, nakita nila yung mga magazines, yung mga inikilado, plated. Kitang-kita kahit na yung side ng mga shield, windshield, ng sasakyan, ay madilim. Pero yung sa harap, nakita nila ang silip nila. Uy, may mga gamit. O, yun. Ang ginawa, tinabihan. Nung mabakante yung parang pinalis nila or ano nangyari. Yung katabi ko na mga parking slot. Tinabihan bigla ng isang L300. Ah, hindi. Grandia na Toyota, ang kanan. At kaliwa, parang L300 lang. Van. Na parang utility van. Yung hindi pang pasahero. Yun, nalimas. Magagaling, alam mo naman mga aral yan sa kotse, yung mga criminal elements. At takal na nun. Nirimahin pa ako nitong kaibigan kong range officer, si Kuya Willie Villacorta. Mag-o-central na to, pero ang lakas-lakas pa na katawan nito. Jogging kasi. pag-jogging, walking, palakas ng katawan. Eh, palakas ka, push mo yan, Kuya Willie Villacorta, range officer, retired Manila's finest lieutenant colonel, police lieutenant colonel. Mabuhay ka, pero medyo nagpaalala ka ng medyo malungkot, ha? Kuya Willie, ha? Shirley Uy Ang, Sir Angelo, pag umaga, nagbato ng itlog sa salamin ang kotse, mainit ngayon, may sunny, side up na, kulang na lang kape at tinapay. Oo nga, tama ka. Pag mainit, magiging malasado yung binatong itlog. Lalong lalabo, parang puputi lalo yung windshield mo dahil malagkit. Eh kung sensitive ka, isipin mo, wala kang bahid ng pagdududa na huholdapin ka, tatabi ka doon sa ano, mag-hazard ka lang para sa buhayan ng tubig. Akala mo, honest mistake lang, baka nagkamali lang, nahulog lang doon sa footbridge yung tawira ng mga tao. Tapos nasalo na windshield mo, lagot ka. Yun. Eh, pag-araw, pero alam ko noon, gabi, bandang gabi yung nangyari sa C5. Hold up sila. Di po ba may island yung C5 at may mga puno ng kahoy? Doon nagtago yung kasabwat nung nagbato ng itlog, hilaw na itlog. So, isang lang ang tanong, John Vic Rimulya, ano na? Oh, sabi ni Shirley Uy Ang, hindi na general ang tinatanong. Si DILG Secretary John Vic Rimulya niya tinatanong. Tama, tanongin natin Shirley Uy Ang, si Secretary John Vic Rimulya, ano na nangyayari sa ating bansa? Bakit dati, nung 6 na taon ni Tatay Digong, pag naglakad ka, parang wala kang problema, kahit pang Hermes at Louis Vuitton, Louis Vuitton yung bag mo, eh, kaya mong iwas-iwas dyan na wala ang gagalaw sa'yo. Eh. Ngayon, ano na, sabi ni Shirley Uy Ang. Break muna tayo. Ang oras, 11:32 ng tanghali.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
3: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
2: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
3: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mac Serbisyo, Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Alas 11.36 na po, nagbabalik ang ating RJ Patrol on a Monday, July 13, 2026. So, history made at Wimbledon. Ito na ang nakasmile na champion ng ladies singles champion sa Wimbledon, Linda Noskova. Lives the Venus or the Venus rosewater dish as the 2026 ladies singles champion. Ang ganda ng ngiti niya. 21 years old ka edad din, pero pinagmamalaki natin pa rin ang ating pambato na si Alex Iala. Kahit hindi siya nag-champion, nakalaban naman niya ang mga seeded player ng world. Tinalo niya ang defending champion ng Wimbledon. First time in the history na ang isang totoong purebred Filipina ay nakapasok sa Wimbledon at nakarating pa ng fourth round. Ang galing mo, Alex Iala. Siyempre, pambato, napakalayo na rin ang narating ni Alex sa tennis, World Tennis Association. So, patuloy tayong nagmamalaki at nagko-congratulate. Bumabati sa ating kababayan, Alex Iala. May isa pang report, habagat magpapaulan sa Metro Manila at iba pang lugar. Report ng DZRJ reporter Chris Lucas. Chris.
1: Iniulat ng PAGASA na sa kabila ng paglabas ng bagyong Iday sa Philippine Area of Responsibility, patuloy na magiging maulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa southwest monsoon o habagat. Ayon sa PAGASA, makararanas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan. Habang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang isolated rain showers o thunderstorm naman ang iiral sa malaking bahagi ng Luzon na dulot pa rin ng habagat. Samantalang sa Visayas at Mindanao ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorm dahil sa localized thunderstorms. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Maraming salamat, Chris Lucas. So magbaon kayo. May biglang bumubuhos na ulan, ha? Baon kayo ng payong, sombrero, kapote, ano man pananggalang sa... Mahirap magkasakit. May binabanggit silang COVID variant, ha? May sinasabi silang parang akala mo ano lang, simpleng respiratory problem. Paubo-ubo, pasipon-sipon. Eh, meron ka na palang, positive ka na pala. Pero hindi naman po tulad nung Delta na napakalupit ng COVID noon. Marami tayong mahal sa buhay na tayo ay naiwan dito. Iniwan tayo. Dahil po dun sa Delta ng COVID-19. 2021 yata yun, namayagpag yun. Kakatakot din yan kung minsan ano po. Sabi ni Shirley Uyang, Alex Iala, huwag kang magpabola dyan kay Jumping Jack. Uutangan ka niyan. Uutangan, ang dami niyang maleta, di ba? Shirley Uyang. Tama ba yun? Well, hindi ko alam eh. Oh. Sabi ni Shirley Uyang, sabi ni John Vic Rimulya, safe daw sa Pilipinas. Asa ng safe dyan? Sabihin mo yan sa pader na may nakasulat na bawal umihi dito. Corny joke. Corny ka rin mag-joke, ha, Shirley Uyang. Hindi. Alam mo bang humingi ng tawad si Secretary John Vic Rimulya? Kasi may inarestong ano, construction worker naghahalo ng simento. Siyempre, ang init ang araw dyan sa Mandaluyong. Naghubad, hinuli. Eh sabi ni Secretary John Vic, hindi naman ganoon ang extent ng utos ko sa mga sa mga pulis. Eh, kung talagang ano, mahirap ding hindi ka maghuhubad dahil napakatindi ng init ng katawan mo dahil nagtatrabaho ka sa construction. Eh dapat ano 'yun, exempted 'yun sa sa batas ng bawal 'yun naka tawag 'yan. may tawag dyan eh, yung bottoms up. Topless. Walang damit na pangitaas. Isa pang report. Impeachment Court presiding officer bukas sa petisyon sa Supreme Court sa 16 votes ruling. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Inami ni Senate Impeachment Court presiding officer Senator Judge Francis Jesus Cordero na bukas siya sakaling mayroon mang magpipetisyon kaugnay sa ruling na 2/3 o 16 votes sa mga senador ang kailangan para magkaroon ng conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inami ni Escudero na ito yung umiira na desisyon ng Korte Suprema sang-ayon man o hindi sila dito. Sa umpisa pa lang na impeachment trial noong July 6 ay sinabi na rin ni Escudero na kung meron mang gustong kumwestiyon sa posisyong ito ay maaaring umakyat at magsumite ng petisyon sa Supreme Court dahil ito ay justiciable controversy. Tinukoy ng presiding officer ang desisyon sa Bayan versus Zamora kung saan kahit 23 na lang ang senador noon dahil umangat sa pagka-vice presidente ang nooy senadora Gloria Macapagal Arroyo ay ibinasi pa rin ang botohan sa 24 na senador. Samantala, sinabi naman ni Senator Judge Ping Lacson na mas mainam kung ngayon pa lang ay may magpepetisyon na sa Korte Suprema upang maresolba ng usapin sa voting threshold para sa acquittal o conviction ng vice presidente. Sa ngayon kasi ay nasa 21 ang mga senador, judges, dahil nga patuloy pa rin nagtatago si Senador Ronald Bato de la Rosa habang naharap naman sa kaso at nakakulong sina Senator Jinggo Estrada at Rodante Marcoleta. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat Jojo Sikat. Oh, si Congresswoman, si mamamayang liberal Party List Representative Laila De Lima, sinabi niya dapat huwag makaboto yung mga nakakulong. Aba, kaninong ano, linya yan? Hindi daw dapat mag-enter ng boto sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ang mga nakakulong. Sino ba mga nakakulong? Jinggoy? Marcoleta? Wala pa yung iba. Di ba? Ayos naman daw si Senator Marcoleta, pwede na mag-travel. Ayos na daw yung katawan niya. Ito, Ping Lacson, Laila De Lima. Alam mo, may isa lang ang direksyon nila eh. Sino pa ba dyan? Siyempre sa majority block sa Senado. Di ba? Yan ang agenda nila eh. Gusto nilang pababain yung voting numbers para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Ito si Ping Lacson, di ba? Gustong-gusto niyang Senator Ping. Yung 16 votes, ibaba sa 14. Oh, 14 votes to impeach Vice President Sara Duterte. Oh, ano ba? Ano ba talaga? Wala pang binabanggit, ha? Wala pang binabanggit si Sherwin Gatsalian. Kasi kung minsan, magdidepende yan kung yung nagsasalita ba ay may pinanghahawakang malaking puder na kapangyarihan. Ano po? Si Laila De Lima, hindi dapat makaboto sa impeachment ang absent. Sino ba yung absent? Bato de la Rosa. At mga nakakulong na senador. Opo. Yan ba ay unanimous na? May ruling na ba ang Senado tungkol dyan? Ang tanong dyan eh.
3: If law is only in accordance with power, who else is truly served with justice?
0: Kung ang batas daw po ay nagkukumpormi lang sa kung sino yung nasa may kapangyarihan, yung sino pa kaya ang aasa na makakatamo ng tamang hustisya.
3: Convicting an officer is not just about a person. It is also about the principle, our justice system that upholds the law. If the law can be twisted to the will of the powerful, people risk losing confidence in due process.
0: Tama po, tama po. Ang totoong hustisya ay dapat nakabase sa facts, evidence, due process, hindi impluensya ng malalaking politiko o yung mga nasa rurok ng kapangyarihan. Oh, tama, punto po yan. Oh, what is your view? Sabi nga, yung batas ba ang mangingibabaw sa politika? O politika ang mangingibabaw sa batas? Over the law. Politics over the law? Or law over politics? Yun lang. Eh kasi po, ano yan eh, parang ehemplo yan eh. Sabi nga ng infomercial nung panahon ng Marshall, oh, ang isang bagay na masama kapag ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng bata. So yung next generation, mamanahin nila kung anong mangyayari sa ating bansa ngayon. So, ano kaya ang future ng mga susunod na henerasyon? Isa pa report, Philippine Coast Guard nakiisa sa National Peace Walk at Musia Kalayaan 2026. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
4: Nakiisa ang Philippine Coast Guard o PCG sa National Peace Walk at Musia Kalayaan 2026 na ginanap sa Quirino Grandstand bilang pagunita sa 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award nitong Hulyo 12. Kasama ng PCG sa naturang aktibidad ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga civil society organization, national youth organization at iba pang sektor na nagsama-sama upang isulong kapayapaan, pagkakaisa at paggalang sa international na batas. Suot ang puting kasuotan bilang simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa. Sama-samang naglakad ang mga kalahok bilang pagpapakita na kanilang suporta sa mapayapang pagtataguyod ng soberanya, soberanong karapatan at jurisdiction ng Pilipinas sa West Philippine Sea, alinsunod sa umiiral na international na batas. Nakiisa rin sa programa si PCG Deputy Commandant for Operation Vice Admiral Edgar Ibanez na kumakatawan sa Philippine Coast Guard at nagpapahayag ng patuloy na suporta ng ahensya sa mga inisiyatibang nagsusulong ng kapayapaan, katatagan at responsableng pangasiwa sa mga karagatan. Ayon sa PCG, ang pagunita sa makasaysayang arbitral award ay pagpapatibay ng patuloy na suporta ng bansa sa kapayapaan, pagkakaisa at paggalang sa international na batas sa karagatan. Ako si Romel Madrigal, nagugulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Alex Iala inviting in Malacanang Palace. Balato Alex, if merong ibibigay sa'yo. Joke lang, sabi ni Jaime Samoya. Sinong second witness, Sir Angelo, para mamaya? Ang pagkakalam ko, ang regional director ng NBI, ng BARM, Jeffrey Lontok ba ang pangalan niya? Di ako sure dong full name niya, pero regional director ng BARM, Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM. Ang purpose ng pag-testify niya mamaya, kung siya yung tama na nasa kalendaryo, ay patotohanan niya kung in fact and indeed, nagkaroon nga ng pag-contact si Vice President Sara Duterte ng isang assassin, yung hired gunman, hired killer, dun sa sakop ng BARM. Yun yata yung
3: yun yata yung magiging purpose yata. Oo. Kaya sabi nga ni Kuya Saldi Lennon kanina, dapat murder, pero wala pa namang attempted lang siguro. Oo. Attempted or frustrated. Wala pa naman. Wala pa naman nangyari. At hindi nga nagreklamo si Presidente, si First Lady at saka si Martin dun sa pagbabanta na naganap. Pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Shirley Uy Ang, si Alex Iala, generous donate yung mga napanalunan niya, share niya sa mga kabataan at sa mga shelter ng dogs. Kaya baka mabola ni BBM. Ibig mo sabihin, yung incentive niya, baka bulahin pa siya ni President Bongbong Marcos na mag-donate ka naman. Alam mo si President Bongbong Marcos, nabanggit ko yung cultural characteristic, ano? Ilocano. Ilocano at Waray. Kasi Waray-Waray yung nanay. Ilocano si tatay. Napansin ko lang nung araw, parang nakatingala kami kapag may mga ganun, yung mga umuuwing mga Carlos Yulo for that matter, panahon na yata niya yon, gold medalist, ano po. Napansin ko, hindi naman siya generous sa ano, mga yung reward. Napansin ko lang, typical na Ilocano. Parang, oh sige, iisipin natin muna. Pag-isipan muna natin yan. Yung incentive. Anyway, isa pang report, Senator Risa Ontiveros, pinaiimbestigahan ang pulisiya ng ERC, Energy Regulatory Commission. Report ng DCRG reporter Jojo Sikat. Jo.
5: Nag-aid si Senadora Risa Ontiveros ng resolusyon na humihiling na investigasyon sa ironically unfair o nakakainatang hindi patas na pulisiya ng Energy Regulatory Commission sa proteksyon ng consumer kasunod ng mga ulat na mamaling singil sa kuryente dahil sa maling meter reading habang patuloy na nahihirapan mga consumer sa pagtaas ng presyo ng kuryente. Muli ipinaalala ni Ontiveros na mandato ng ERC na protektan mga consumer ng kuryente pero ang ilan sa kasalukuyang pulisiya ito ay maaaring ipinapasa-pasanin sa mga taong dapat itong protektahan o sa mga consumers. Dapat aniyan na busisiin mga pulisiyang ito at i-update kung kailangan ng Kongreso. Ang proposed Senate Resolution 509 ni Ontiveros ay naglalayong alamin kung ang Republic Act 9136 o itong Electronic Power Industry Reform Act ay piralo at itong Magna Carta for Residential Electricity Consumers ay dapat nagbibigay ng sapat na proteksyon sa mga sambayanahang ilaw buwan na nagre-reklamo tungkol sa irregularidad na singil sa kuryente dahil nga sa mga maling meter reading. Binanggit sa resolusyon ang mga reklamo ng ilang mga consumers na nakakatanggap ng kakaibang tas na singil sa kuryente nga at dahil sa maling meter reading habang pinapahiwan ng ERC ang mga consumers na bayaran muna under protest ang pinagdudahang bill para makaiwas nga sa posibleng pagkaputol ng kuryente. Sinabi naman ng Meralco na hindi kailangan bayaran ng mga customer na may pending billing dispute at kinukontest ang halaga habang sinisiyasat ang kanilang kaso. Nakasaad din sa resolusyon na bagamat kinikilala ng Magna Carta for Residential Electricity Consumers ang karapatan na questionin ang singil sa kuryente, hinihingi na advisory ng ERC na bayaran muna itong mga consumers, itong pinagdudahang singil bilang prerequisite sa pagkontesta ng maling billing. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Jojo Sikat. Napapanahon yan dahil may anunsyo yung Meralco, magtataas daw ng bill for the month of July, August. Magtataas sila ng rates. Kumbaga. So, marami ulit umaray. Dito daw sa ating bansa may pinakamataas na ano singil sa kuryente ano. Bago tayo magtapos ay naaalala ko na may inihanda akong word for the day. Ang word for the day ko ng Monday today, partisan. Partisan spelled PARTISAN. A partisan is a strong, often uncritical supporter of a specific political party, leader, or cause. As an adjective, it describes actions, ideas, or policies that are biased or one-sided. Di po ba sa military, sabi, non-partisan. Eh, dito tayo sa media mismo, dapat nasa gitna tayo, neutral. Wala tayong dapat pinapakitang ano. Dito sa RJ Patrol, disclaimer ko lang, I speak for myself dito, not the management being involved. At wala pong nagdidikta. So, kung ano po yung tinatalakay nating issue, nandiyan lang po tayo sa facts. Hindi po tayo halatang kumikiling. Oh, wala yata yung singsing ko. hindi mo fraternal member. In political systems, being partisan means putting the interests of one's own political party above the broader public interest or fair compromises. Partisan. Partisan politics, policies or actions driven by party loyalty rather than objective problem solving. Aray ko, yan nga po. Alam niyo na kung ano yung sa pagpolitiko ang pinag-usapan. Ano ba yung pangarap ng bawat politiko? Eh di ba para proteksyonan yung kanilang personal interest, vested interest. Wala pong loyalty sa bayan, sa kapwa politiko. Nako po. Sa ano yan eh? Sa kanilang negosyo, sa kanilang pera, sa kanilang ganun. Pag sinabi mong non-partisan, libre ka from any party affiliation, parang nasa media tayo, or hindi ka bias, completely objective. Objective lang po tayo kung ano yung nandito, ano yung dapat malaman ng publiko, yan ang pinararating natin. Eyes and ears of the public, yan ang sinasabi natin. Kuminsan, napagsasabihan yung mga kapatid natin na ganun, malungkot. Kuminsan, naalala ko nung ako'y director ng news department, ang Radio Patrol, may mga dumarating sa akin mga white paper. May mga involved na mga subordinates ko na nai-involve daw po sa corruption or payola system. Pero ang aking pinairal po nung ako'y pinuno, no-take policy. Marami pong naghangad na lumapit sa akin para sumapi sa kanila. Hindi po ako. My record speaks for itself. Diyan sa aking network, pati yung mga andyan pa na naiwan namin na mga key officials ng network, sila mismo nagsasabi na hindi tayo nagkaroon ng bahid. Di po ba? Yun ang pinagkakaiwasan ko. Yung mabali ko yung legacy ng tatay ko na nagbilin sa akin na mas maganda yung may maganda kang pangalan kaysa may maganda kang mansyon at kotse na dinedirty finger ka naman ng mga naging kasama mo or mga nakakompetensya mo sa larangan ng yung tinahak na field of field of endeavor o yung buhay mo, vocation, occupation, whatever ang tawag mo doon. So bumaba tayo diyan na hindi naman sobrang linis pero at least wala silang masabi. Bababa na po natin ang tabing sa ating Monday episode ng RJ Patrol on July 13, 2026. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Kung may bala kayong buksan ulit, huwag nyo na masyadong i-tape na madami. Para hindi masyadong matagal pag i-unseal.

Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship.

pasado utang ilan ninyo? Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na naging

nila, na keso taksin, keso korap, abusado. Utang ina ninyo. Sino ang korap?

nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung puking ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami.

0: Martín. Nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera.
1: And the last one.

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, babalikan natin ang impeachment trial maya-maya pagkatapos nilang mag-break. At samantala ito pong mga pinag-uusapan dyan, matalagay pa rin natin. At meron din tayong mga reports. Kaya tuloy-tuloy po itong pang-apat na araw ng impeachment trial. Hindi kaya Vice President Sara Duterte. Katatapos lang direct examination dito sa witness, sa si Attorney Lontok ng NDI. At nagtatanong yung mga senator judges at susunod yan. Mamaya, tingnan natin kung ano mangyayari kung merong itong cross-examination naman. Unahin muna natin, may report si Chona Yu. Ito modernisasyon ng mga airport at seaports, pinabibilisan ni Pangulong Marcos sa DOTR. Alamin muna natin yung report na yan, ha, Chona?
2: Pinabibigyang prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Transportation Secretary Giovanni Lopez ang pag-aayos ng mga airports at seaports sa buong bansa. Nais kasi ni Pangulong Marcos na isulong ang modernisasyon sa mga transport infrastructure para makasabay sa paglaro o paglago ng turismo at pagdami ng mga biyahero. Sa talumpati ni Pangulong Marcos sa inaugurasyon ng Port of Binondi sa Camiguin, inilimbawan nito ang lugar na hindi na sapat ang ilang port facilities dahil sa dumaraming local at foreign tourists. Tuwing peak season, nagiging problema rin anya ang pagkuha ng boat tickets na nagiging pagkakataon para sa mga unauthorized ticket processors o fixers na pagsamantalahan ang mga biyahero. Kasabay nito, sinilip din ng Pangulo ang bagong Port Operations Building at pinasinayaan ang Light Craft Landing Station sa Binondi Port. Inaasahang aabot sa 950,000 na pasahero at mahigit 155,000 na sasakyan ang dadaan sa mga bagong pasilidad pagsapit ng taong 2030. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na makatutulong ang mas maayos na port operations para mabawasan ang mga fixers at smuggling habang magsisilbing ligtas na daungan nito ang light craft landing station para naman sa mga mangingisda. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Ayan, ha, tuloy natin. At may report din si Jong Manlapas, itong Office of the Vice President, naka-alerto naman. At naka-alerto at, para sa paghanda at sa pagtulong sa mga apektado ng Bagyong Inday. Alamin muna natin yung report mula kay Jong Manlapas. Jong?
3: Nag-deploy na ng relief operation ang Office of the Vice President o OVP Disaster Operations Center sa Cagayan Valley bago pa man tuluyang tumama ang Bagyong Inday sa Ilagang Luzon upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga maapektuhang komunidad. Ayon kay OVP Disaster Operations Center Chief Amart Ehe, alinsunod sa direktiba ni Vice President Sara Duterte, nagsagawa na ng maagang preposisyon at deployment ng relief goods sa mga lugar na inaasahang tatamaan ng bagyo. Sa Santa Ana, Cagayan, nakapaghatid na ang OVP ng ayuda sa 1,500 pamilya, kabilang ang mga mangingisdang hindi nakapalaot dahil sa ipinatupad na gale warning. Bukod dito, nakahanda na rin ang mga relief goods sa lahat ng OVP satellite office sa buong bansa upang agad na maipamahagi sa mga komunidad na maapektuhan ng kalamidad, habang nanatiling naka-alerto ang ahensya sa patuloy na pagtugon sa mga nangangailangang pamilya. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Joe Manlapas. May panibago po tayong bagyo, ha? Papasok pa lang. Itong bagyo na yan, sabi po ng PAGASA, ano pa ito? Ito ay low pressure area na binabantayan nila dyan sa east na silangan ng Visayas. Nag-develop na ito, naging subtropical depression na at pinangalanan nitong Haishen, international name po yan. At sabi ng PAGASA, posibleng pumasok sa Philippine Air Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga. Malayo pa ito, nasa 1,265 kilometers east of Eastern Visayas, sa labas pa rin po ito ng Philippine Air Responsibility. Ito'y may taglay na hangin na 55 kilometers per hour at may bugso na 70 kilometers per hour. Ito'y kikilos sa susunod 12 oras at posibleng pumasok na sa Philippine Air Responsibility mamayang gabi o bukas na umaga. At yan ay papangalan ng Josie, pagpasok niya dito sa Philippine Area of Responsibility. Ayan po, ha? So, meron pa tayong panibagong bagyo na dapat ipaghandaan din. At meron pa, naku, itong mga namatay lang dito sa bagyong Inday, ha? At saka itong, well, pinalakas nito yung habagat, umabot na ngayon sa 21. Ayan po ang report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nasa 21 na yung mga namatay dyan. At dyan sa total niyan, sabi ng NDRRMC, may na-confirma silang isang namatay at binavalidate pa nila yung 20 na iniulat na patay. Okay, may report si Chona Yu. Ito si Health Secretary Ted Herbosa, nagbitiw na po sa pwesto at ipinalit naman itong si Dr. Pohalte. Siyang tinaglagang kapalit nitong si Herbosa. Aluminado report mula kay Chona Yu. Chona?
2: Nagbitiw na sa pwesto si Health Secretary Ted Herbosa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito ay dahil sa lagay ng kalusugan. Sumailalim sa operasyon sa tuhod si Herbosa at nangangailangan ng 3 buwang therapy. Ayon kay Castro, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dr. Jose Britanio Pohalte Jr. bilang kapatid ni Herbosa. Si Pohalte ay naging chief ng Philippine Orthopedic Center bago na italagang kalihim ng DOH. Hindi naman sinagot ni Castro ang tanong kung ano ang mangyayari sa patong-patong na kasong graft na kinakaharap ni Herbosa sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Castro, mas binigyang prioridad ni Pangulong Marcos ang kalusugan ni Herbosa. Ilan sa mga kaso ni Herbosa ang umano'y bid rigging sa 1.8 billion pesos na mobile clinics, 1.5 billion pesos na halaga ng medicine wastage at 98 million pesos na radio program contract at iba pa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Pero tingin ko dyan, yung tungkol sa ombudsman, di na natin kailangan itanong yan. Siyempre, tuloy-tuloy na yan. Ha? Tuloy-tuloy na yan. Maraming kaso eh. Kaya tuloy-tuloy na yung investigasyon dyan para siyempre malaman natin kung may kasalanan o wala. Okay, ito may report ulit si Joe Manlapas. Itong House Prosecutor, ha? Dito sa paglilitis doon ito si Vice President Sara Duterte, nakatuon ngayon sa pagtukoy kung karapat-dapat pa siyang manatili sa tungkulin. Yun, Illuminati Report. Jong.
3: Binigyan diin ng House Prosecution Panel na papasok na sa panibagong yugto ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan tututukan na ang tanong kung karapat-dapat pa ba siyang manatili sa pwesto bilang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Ayon kay House Prosecution Spokesperson at Advisor Robert Ace Barbers, layunin ng impeachment na alamin ang pananagutan ng isang opisyal sa kanyang katungkulan at hindi ang magpataw ng parusang pagkakakulong.
4: Kasi ang malaking tanong, ikaw ba ay karapat dapat na manilbihan o manungkulan bilang pangalawang pangulo after nakita natin itong mga ebidensyang inilatag na ito?
3: Samantala, sinabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega de Fipe na mananatiling pareho ang estratehiya ng House Prosecution at nakabatay ito sa lakas ng kanilang mga ebidensya sa halip na sa mga usapin o ingay sa labas ng impeachment court.
5: Ako siguro baka itong part na to, itong Article 4, baka posibleng mas maikli siya kaysa dun sa inaasahan kasi yari talaga dito sa threats. Yaring-yari sila dito.
3: Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Pero may survey pong nilabas itong non-commissioned Tangier survey na ginawa noong July 7 hanggang 10. Eh, sabi, lamang daw ang prosecution. Bahagyang-bahagya lang naman. Ha? Kung pagtutunan ng pansin, yung public opinion. Yan. Dun sa survey, lumalabas na 32% ng mga respondents ang pumapabor sa prosecution, sa performance, at 30% naman ang pumapabor sa depensa. Ayun. So, ibig sabihin, halos parehas pa rin. Ha? 50-50 pa rin. Yun, ha? May report naman si Chris Lucas. Itong LPA, ganap ng Tropical Depression, magiging at maring pumasok sa PAR ngayong gabi. Illuminati report, ha, Chris?
6: Iniulat ang pag-asa na ganap ng Tropical Depression High Shen ang dating low pressure area sa silangan ng Visayas. Namataan ang bagyo 1,265 km silangan ng Eastern Visayas at ito ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. May lakas itong taglay na abot sa 55 km per hour at pagbugsong hanggang 70 km per hour. Sabi pa ng pag-asa, nakikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran at maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa Lunes ng gabi o Martes ng madaling araw at tatawagin itong bagyong Josie kapag nasa loob na ng PAR. Ayon sa pag-asa, inaasahan ding lalabas ito ng PAR sa Miyerkules, July 15. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang paalala ng ahensya na maging alisto at maging handa sa anumang oras upang makaiwas sa anumang peligrong dulot ng mga pag-ulan at pagbaha. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Ayun, ha? So marami tayong mga paghahandaan pa rin. Kailangan ingat tayo. Dahil yan pong bagyo na yan, ha? Eh magpapalakas pa rin itong habagat. Marami pa rin ulan ang hihigupin yan. Itong kung matatandaan nyo, itong bagyong Inday, hindi naman tumama sa atin yan, eh. Malayo, pero nagpaulan sa atin dahil hinigup niya yung habagat. Okay, report naman ni Jong Manlapas. Itong si... ito raw House Prosecutor hindi maapektuhan ng posibleng pagdalo. Ito si Vice President Sara Duterte sa paglilitis. Illuminati report mula kay Jong Malapas. Jong?
3: Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi sila maapektuhan o mai-intimidate kung personal na dumalo si Vice President Sara Duterte sa Senate impeachment trial at tuloy pa rin ang kanilang presentasyon ng mga testigo at ebidensya. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Representative Sia Alonto Adyong, ang sentro ng paglilitis ay ang proseso at pananagutan, hindi ang presensya ng sinuman sa impeachment court.
7: Idadagdag ko lang, it's not so much on the presentation of the case of the prosecution. It's her owning to her narrative that she is not guilty of all these charges. And the people deserve to know from her the truth. At the very least, denying all these allegations. So, hindi doon sa prosecution or mayroon bang epekto sa prosecution. Ito yung matagal ng panawagan ng taong bayan na pumunta siya kasi this is her trial. At marinig sa kanya, from her, kung ano yung mga kasagutan nila dito sa kaso na pinipresenta against her, no, ng prosecution.
3: Sinabi rin ni House Prosecution Advisor Robert Ace Barbers na handa ang kanilang legal team sa pagdinig, dumaluman o hindi ang vice-presidente. Dagdag pa ng prosecution, makakabuti kung personal na haharap si Duterte upang direktang maipaliwanag ang kanyang panig sa publiko at masakot ang mga ligasyong nakasaad sa Articles of Impeachment. Anila, Ito ang tamang pagkakataon para marinig ng taong bayan ang kanyang depensa sa harap ng Senate Impeachment Court. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Tuloy natin yung ating mga report muna. Itong si PBBM, bibiyahin Singapore. Ha? Bukas siya, bukas bibiyahin. Kaya alamin natin, may report dyan si Chona Yu. Chona?
2: Tutulak patungong Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas, July 14 hanggang 16. Ito ay para sa isang working visit. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layunin ng pagbiyahe ni Pangulong Marcos na patatagin pa ang bilateral relations ng Pilipinas at Singapore na magsisilbing susunod na chair ng Association of Southeast Asia Nations sa susunod na taon. Sabi ni Castro sa mixing working visit, nakataktang magkaroon ng courtesy call si Pangulong Marcos kay Prime Minister His Excellency Lawrence Wong kung saan inaasahang isusulong ang pagpapalawak ng kooperasyon sa trade and investment, environment and health, at regional and global development habang patuloy na isusulong ang commitment ng dalawang bansa hinggil sa ASEAN centrality at regional stability. Makikibahagi rin si Pangulong Marcos sa Milken Institute's private roundtable discussion sa Philippine Embassy sa Singapore kung saan makakasalamuhan niya ang mga business leaders bilang bahagi sa isinusulong ng pamahalaan matapos kilalanin ang Pilipinas bilang upper middle income country. Si First Lady Liza Marcos naman ay magbabahagi ng kanyang mensahe sa Global Economic Cooperation East Summit bilang tugon sa imbitasyon ng Future Economic Cooperation Council, isang India-based economic platform na nagbubuklod ng mga business at government leaders upang isulong ang Global Strategic Economic Cooperation. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Ito pang apat na araw na po ngayon ng impeachment trial. At ang sumasala ngayon, itong si NBI Regional Director, si Attorney Lontok. At yan inirap ng prosecution dyan sa impeachment trial. Kaya siya daw seryoso at totoo. Sinasabi, sinasabi niya na seryoso at totoo yung pagbabanta nitong si VP Sara Duterte sa buhay ng Pangulo at nung kanyang First Lady at kay dating Speaker Martin Romualdez. May report si Jojo Sikat. Jojo?
8: Iniharap ngayong araw ng prosekusyon ng testigong si NBI Regional Director Jeremy Lotok sa ikaapat na araw ng paglilitis.
9: After these, you're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
10: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Radio Bandido, 8:10 AM.
8: May pumaslang sa pangalawang pangulo at huwag itong ititigil hanggat hindi napapatay ang pangulo ang unang ginangat itong House Speaker. Pinanggit din ito ang iba pang online press conference noong October 18, 2024 ng pagbabanta ng BP na gustong putulin ang ulo ng Pangulo. Ipinunto rin ni Lotok ang paglilitis o ng mga statement ng PNP, AFP at NSC na siniseryosong banta ito ng Vice Presidente sa Pangulo. Nag-issue aniya ang NBI sa mga mamahayag ang supwena na dumalo sa video conference ni BP Sara dahil may personal knowledge sila sa pagbabanta sa Pangulo sa naturang pulong balitiaan sa pamagitan ng online. Bukod sa media, sinabi ni Lotok na nag-issue rin aniya ang NBI na supwena kay BP Sara at pinadalo lamang nito ang kanyang abogado sa NBI sa kadahilanan na may nauna ano itong schedule na office matters at ang issue muli ng supwe ng NBI dito kay Vice President Sara kung saan nakasaad dito na iniimbestigahan din ng NBI banta sa pangalawang pangulo. Ani yan nilotok sa pangalawang supwe na muling hindi dumalo ang BP at ang kanyang abogado muli ang pinadalo sa naturang impitasyon. Ayon kay Lotok, bilang nag-iimbestiga ay maituturing na seryoso at totoo ang pagbabanta ng Vice Presidente sa Pangulo. Itinuturing nila itong content ng apat na faktor ng pagbabanta ng Vice President sa kanyang video ay maituturing na seryoso ang pagbabanta ng Vice Presidente.
11: As the Chief Investigator at that time, the utterances made by the Vice President was serious, and the threat was real and actual, sir.
8: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ituloy na natin, may report pa si Chone Yu, itong supplier ng... Okay, babalikan na natin itong impeachment. At nagbalik na pala sila diyan sa impeachment trial. Balik tayo sa Senado.
11: Your Honor, kung bakit ho namin inimbitahan ang Vice Presidente, may separate ho kami na sulat noong December 2. In-inform po namin siya na, ma'am, iniimbestigahan din ho namin yung alleged threat against sa life mo at para ho ma-expedite ito, bigyan niyo po kami ng any information na pwede maging lead doon sa investigation namin. Unfortunately, wala ho kaming na-receive na information. Hindi naman po kasi nag-appear ang Vice President, Your Honor.
12: Pero nagpadala ba siya ng representative to represent her doon sa subpoena ninyo na pinadala sa kanya?
11: Nagpadala siya po ng representative and then with a letter, sir. In fact, dalawang beses po yung letter na yon. Yung unang letter niya, ang sabi niya, hindi siya maka-attend kasi nga meron siyang office matters to attend to.
12: Yeah. Sorry to cut you off. Pakinggan na natin niya para mapaiksi tayo. So, sino yung representative na pinadala niya at ano na pag-usapan ng NBI investigator at sa kanong representative ni BP Sara?
11: I think it's attorney Paul Lawrence Lim, kung di ako nagkakamali. Ang kumausap sa kanya, Your Honor, yung dating director, Jaime B. Santiago.
12: What was discussed during that meeting between attorney, ano pangalan ulit?
11: Lawrence Lim po.
12: Attorney Lawrence Lim and the people from the NBI, particularly the investigators investigating the threat against the Vice President.
11: Yun nga, pinapaliwanag lang ho ng abogado, Your Honor, yung laman ng letter kung bakit hindi makakapunta yung Vice Presidente. And in fact, doon sa pangalawang letter, may sinasabi ang abogado na 6 years ago, may threat ang Vice Presidente. So hopefully, confident ang Vice Presidente. Naiimbestigahan nyo rin yung issue na yon.
12: So 6 years ago, pero hindi nyo ba na...
11: 6 months. 6 months yata, Your Honor, 5 to 6 months.
12: Alright, so sinabi nung representative ni BP Sara na 6 months ago, there was a threat against the life of the Vice President.
11: Yun po yung nasa letter.
12: Okay, inusisa nyo ba kung ano yung threat na pinagsasabi niya?
11: Nag-conduct ho kami, Your Honor, ng open source. Wala ho kami na-validate, sir, na aside doon sa pag-aalis ng 75 personnel, na security personnel from BP, SPG,
12: okay.
11: And then inilipat ho sa Manila, wala ho kaming na-validate nor na-confirm. Your Honor, insofar ho as cybercrime division is concerned, pero hindi ko po alam, baka yung intelligence service namin meron o kaya yung director may alam.
12: Last na lamang, Mr. Witness, kasi sabi mo, ulitin ko dun sa 6 months ago naka-receive ng threat against Sir Black on BP. Sabi mo kanina, sabi ng abogado, right? So, kasi kung ako sa'yo, if I was the investigator, I would say, okay, ano yung threat 6 months ago? Pwede ka bang magpakita ng mga ebidensya? Pwede ka bang makita ng proof or mga witnesses na pwede naman interviewin to that effect for that?
11: Your Honor, ang nag-usap po, Your Honor, si the then Director Judge Jaime B. Santiago at saka yung lawyers, Your Honor.
12: So, hindi... Okay. Last na naman po. Now, can you say in certainty na talagang wala o meron threat against the life of the Vice President?
11: I cannot.
12: Based on your investigation, based on your experience.
11: Well, given na wala ho kaming validated information at confirmed in any data, hindi ho ako makakapag-comment, Your Honor. Kailangan ko po yun.
12: Thank you, Mr. Witness. Thank you.
13: Thank you, Senator Judge Raffy Tulfo. Senate President Gatchalian. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano. Thereafter, Senator Judge Aimee Marcos. You may proceed, Senate President.
14: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, narinig ko kanina nung tinatanong kayo ng prosecution na yung statements ni Attorney Zulaika Lopez ay walang kinalaman dun sa threat na ginawa ng Vice President. Tama po ba?
11: Kinonsider namin siya dun sa totality ng aming investigation. Then nakita namin na even before nung situation ni Attorney Zulaika, base dun sa utterances ng Vice Presidente, meron na ho siyang kinausap. So,
14: yan ang next na tanong ko. Ibig niyo ba sabihin na even prior to this video, meron na siyang nakausap na kinontrata?
11: That's the utterances, Your Honor. Ang sabi niya, huwag kang mag-alala, ma'am, sapagkat may kinausap na akong tao. Ang sabi ko sa kanya, pag namatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Marcos, si former speaker. So, nakita namin, may kinausap na siya. Even before the press conference was held on November 23, 2020.

0: I don't remember, Your Honor, using the word threat, actionable threat, Your Honor.
1: Threat is actual, sorry. Threat is actual, no? So, I take this to mean na meron talaga siyang kausap na kinontrata.
0: That's what we believe, Your Honor.
1: And kung yan ang paniniwala niyo, dahil ito ay pagbanta, no, sa ating Pangulo, may ginawa ba ang NBI na imbestigahan kung talaga bang merong nakontratang gagawa nitong banta?
0: Yeah, I think a couple of months ago, may binuuho ang aming direktor. Nagbuo siya ng task force to investigate threats against the life of the president. Kaya lang hindi na ho ako part noon, Your Honor. July 2025, nalipat na ho ako sa ibang region. So, wala na po akong idea. I think yung intelligence service namin at yung director, yun ho yung pwedeng makasagot, Your Honor.
1: Actually, yun ang next na tanong ko dahil tayo dito sa ating bansa, sanay tayo sa whole of government approach, whole of nation approach. Dapat mayroong whole of agency approach, in this case, the NBI. Ang tanong ko, meron ba kayo mismo o kasama ba kayo mismo doon sa pag-iimbestiga ng actual na threat, yung pagkontrata ng tao na pwedeng gawin itong threat na ito?
0: I believe so, Your Honor. The fact na mayroong binuong special task force.
1: At kasali kayo doon?
0: Hindi po ako kasali, Your Honor.
1: Bakit hindi kayo kasali doon? Ako nagtataka dahil kung banta to sa buhay ng ating Pangulo at nanggaling sa opisina niyo yung source, dapat kasali kayo.
0: You mean, Your Honor, since nasa regional office ako, nung nagbuo ng task force, definitely itatap nila yung mga regional offices. Na meron ba dyan sa region ninyo na information o intelligence na ganito? Meron hong ganong practice, Your Honor.
1: Pero kayo mismo, kasali ba kayo doon sa nag-imbestiga nung actual, yung kinontratang tao? At meron bang nakitang ganon?
0: Hindi ko masasagot yan, Your Honor. Ang makakaalam po niyan, yung aming intelligence service kasi nasa 40 po nila yan at ng aming director.
1: At meron bang ginawang coordination? Kasi ito, Pangulo, no less than our president. Meron bang ginawang coordination kayo o yung binawang task force ng NBI kasama ang nag-coordinate sa NSC, nag-coordinate sa PSG at sa iba pang mga national agencies? Dahil Pangulo natin to eh.
0: Opo.
1: Meron bang ganun na ginawa kayo o yung binuong task force?
0: Well, and so far as the cybercrime division during that time, ang focus ho namin is yung investigation dun sa threat against the life vis-a-vis yung November 23, 2024 utterances. Now, in so far dun sa sinasabi niyo po, Your Honor, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service po namin. Kasi ano na po yun eh. Para siyang deep dive intelligence gathering na po yun.
1: Ang punto ko lang naman is, sa ganitong napakahalagang banta, ini-expect ko sa NBI na meron silang whole of agency approach na kasama kayo dahil nanggaling doon yung...
0: Yes, Your Honor. Yung binuho ng director na memo, nag-create siya ng task force, and then yung task force, tinatap po dyan lahat ng regional offices. Anong information meron kayo iba to dito sa central office?
1: Anong resulta nun? Last question,
0: well,
1: sa presiding officer.
0: In so far as the NBI BARM is concerned, yung hawak ko pong region, meron kaming ongoing investigation pero hindi ho related doon sa kausap ni Sara. Meron kaming iniimbestigahan na nag-threaten sa presidente. As a matter of fact, na-identify namin. So, ongoing pa siya, nag-aantay lang kami ng order galing sa taas kung ano yung guidance. Sir.
1: Thank you, Mr. President.
2: Thank you, Mr. Senate President. Noted and entered into the records. Senator Judge Alan Cayetano is recognized. You have 2 minutes, sir.
3: Mr. President, susundan ko na yung kay Senator Wynn, Senate President.
0: Yes po, Your Honor.
3: Yeah. Good afternoon, Mr. Witness. So, dediretsuhin ko na, no? So, what we're trying to figure out here kasi is, are you really investigating whether my threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned, including the president? Or are you only investigating the video and finding kung meron siyang crime? So I asked Agent John Mark Kalilum, hindi daw niya kinausap

sa mga ito. Na-recover din ng mga operatibang bypass money, Google money at iba pang ebidensya na gagamitin sa pagsasampa ng kaso. Nakaharap ngayon ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Hindi inaabsuelto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa flood control scam si dating Budget Secretary Amina Pangandaman nang italaga bilang chairperson at chief executive officer ng state-run na Al Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman nangangahulugan ang appointment na inaakusahan, hinuhusgahan o inaabsuelto ng Pangulo si Pangandaman. Sabi ni Castro, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng pamahalaan, partikular na ang Office of the Ombudsman, sa mga anomalya sa flood control projects. Binigyang diin ni Castro na naging bukas ang administrasyon sa pag-iimbestiga kahit sino pa ang nasasangkot sa anomalya, kaalyado man o hindi. Kung mayroon man anyang ikakaso o ebidensya laban sa isang individual, ay malaya magsampa ng kaso ang sinuman. Matatanda ang nagbitiw sa pwesto si Pangandaman bilang Budget Secretary noong Nobyembre 2025 nang madawit sa anomalya sa flood control projects. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Inamin sa ikaapat na araw ng paglilitis sa impeachment court kay Vice President Sara Duterte ni National Bureau of Investigation, Regional Director Jeremy Lotok na naalarma itong mga law enforcement sa naging pagbabanta ng Vice Presidente kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ni Attorney Lotok na maaari mag-take advantage ang ibang grupo at samantalihin na naging pagbabanta ng VP sa Pangulo. Halimbawa niya, may mangyari sa Vice Presidente ay samantalahin ang pagbabanta at may mangyari na hindi rin maganda sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Wala man mangyari sa Vice President, posibleng mag-take advantage din ng ibang grupo o individual para masisi ang Vice Presidente sakaling may mangyari sa Pangulo, unang ginang at dating House Speaker. Aniya, maraming anggulo ang posibleng mangyari sa pagbabanta sa Vice President Sara sa Pangulo, kaya naaalarma sila mga law enforcement na maaaring magkaroon ng disorder, chaotic at anarchy itong society sa pagbabanta na ito ng Vice Presidente.
2: Well, Your Honor, pwede hong mag-take advantage ng ibang grupo dyan, ibang individual. God forbid may mangyari sa Vice Presidente for one reason or the other. Matitrigger ho ngayon yung instruction and then papatayin ngayon yung, God forbid again, ang Presidente, Lisa Marcos, ang former Speaker. And in fact, even yung triggering na phase na yon, pwedeng mag-take advantage doon yung ibang grupo thinking na pag in-assassinate natin ang tatlo, ang sisisihin ang Vice Presidente. So marami hong angulo, Your Honor, para sa amin sa law enforcement. Medyo magiging disorder, magiging chaotic, magiging anarchy yung society pag hindi siya na-address.
1: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko na huwag maging duwag sa pakikipaglaban sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pahayag ito ng Pangulo sa 10th anibersaryo ng pagkakapanalo ng Pilipinas sa South China Sea Arbitral Ruling. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ipinursigi ni Pangulong Marcos ang pakikipaglaban sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea matapos ang ilang taong pagpapabaya ng nakaraang administrasyon. Pero ayon kay Castro, dapat na idaan sa diplomatikong pamamaraan at na ayon sa international law ang pakikipaglaban. Iginit pa ni Castro na hindi isang pirasong papel.

0: na may tuturing na basura lamang ang nakuha ng Pilipinas noong 2016 sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sabi ni Castro, totoong ipinaglaban noon ni dating Pangulong Benigno Aquino III ang karapatan ng Pilipinas, subalit pinabayaan naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Martes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi, kasama na po ang ating mga ka-senior citizen. Laki po ang ating pananalangin na sana po ay nasa mabuting kayong kalagayan at kalusugan ng ating pong mga OFWs sa lahat ng sulok ng mundo na sinasabi po malaki ang ating utang na loob dahil sa pamagitan ng kanilang mga remittances ay patuloy na umiikot ang ating ekonomiya. Kaya mahalaga po sa atin ang ating mga OFWs na sa halip po na palawakin at i-develop ang ating mga resources para nang sa ganun ay magkaroon po ng oportunidad, ha? Magkaroon ng trabaho para kumita ang marami nating mga kababayan ay tila umasa na lamang po tayo sa mga OFWs at sa mga foreign investor na ayon po kay Cora Guidotte, Investment Relations Officer ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Negatibo po ang ating investor o ang mga mag-i-invest dito sa Pilipinas dahil sabi nga nila hindi raw po lang sa flood control, ha? Kaya negative ang ating mga investor kung hindi dahil po sa korupsyon, wala nang tiwala ang mga investor, maging ang ating pong dating Finance Secretary Benjamin Jokno ay nagsasabi po na sa halip ilagay sa mga proyekto o programa ay dinadala na lamang po sa ayuda, ayuda, ayuda, mga kaibigan. Kakarampot na ibinibigay na halaga sa ating mga mahihirap na mga kababayan na kalimitan ay kung sino lang ang malapit sa mga politiko, maging sa mga punong barangay, ay siya pong nakakakuha lamang ng mga ayuda. Ayan, kaya yung pong tinatawag natin na pagsisimula ng impeachment trial na ngayon po ay tila nasa ika-apat na araw na po ng paglilitis o pagdinig diyan sa impeachment trial laban sa ating Vice President Sara Duterte na pinaniniwalaan po na ito ay politically motivated, ha? Dahil po sa darating na 2028 presidential o national election ay alam nila, ha, na sila ay walang laban sa ating Vice President Sara Duterte. Kaya lahat ng paraan na kanilang magagawa para tuluyang mawala sa politika ang ating Vice President Sara Duterte, at hindi lamang po ang ating Vice President Sara Duterte, na kung ating papansinin ay halos lahat ng Duterte gusto nila ay mawala sa politika. Ganyan po ngayon ang nakikita natin na nangyayari, ha? Puro pamumulitika sa halip na ang atupagin, sa halip na ang tutukan ng pansin, ay ang mga pangunahing problema ng bansa at ng mamamayang Pilipino. Humihingi po ng 1 trilyon pondo di umano ang ating Defense Secretary Gibo Chudoro dahil nga po sa problema natin sa West Philippine Sea na para magamit o maaaring makabili ng mga kailangang para kung sakaling magkaroon ng any eventuality ay meron daw pong magagamit na sandata dapat noon pa. Ha? So, dito po tayo ngayon sa nangyari na pagdinig kahapon, ha? Kung saan matapos po yung tinatawag na testigo na si Kalilong na sablay, mga kaibigan, nakapuntos po ang depensa, ha, diyan po sa punto na yan sa pamagitan ng kanilang ng defense counsel na si Attorney Narbasa. Ito pala ay apo ng dating Chief Justice Narbasa, mga kaibigan. Kahapon po ay si Attorney Jeremy Lotok ng NBI na nasa cyber crime din po yata o cyber ang kanyang kung saan siya ay nakadestino, katulad din po nitong si Kalilong, mga kaibigan. Pero ngayon, ito po ay abogado, pero nakikita natin na ang mga sagot sa mga tanong ng depensa ay puro one line at out of context ang mga sinasabi po nitong si Attorney Jeremy Lotok. At ito pong sinasabing grave threat, ha? Ito po ay hindi kasama o hindi pwedeng isa sa gawing dahilan para ma-impeach ang isang impeachable official. Hindi po ito impeachable, ha? Yung sinasabi nga ni Vice President Sara Duterte na kung siya ay mapatay, di ba, ay meron na siyang kinausap para patayin ang ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr., ang kanyang may bahay, ang First Lady Lisa Araneta Marcos, at ang dating Speaker of the House Martin Romualdez, ha? Na sinasabi nga na yan daw po ay isang grave threat laban sa ating Pangulo, ha? At sa First Lady at kay dating Speaker Martin Romualdez. Pero sinasabi po, ha, sa ng ilang mga abogado at maging sa paglilitis, yan ay masasabi lamang pong grave threat kung direkta na sinabi ng ating Pangulo sa isang tao. Halimbawa, pag hindi mo yan nagawa, papatayin kita. Yan po ang pwedeng sabihin ninyo, grave threat. Pero, ha, yung pong sinabi ng ating Pangulo na kung ako ay mapatay, may kinausap na ako na patayin, ha, ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., ang First Lady at si Martin Romualdez, mga kaibigan. Hindi daw po direkta, kaya walang grave threat. Hindi raw po, mga kaibigan, yung sinasabi na yan nasakop ng grave threat, mga kaibigan. Kaya conditional, na conditional po, sabi nga, kill them if they will kill me. Yan, yun po ang sabi, dapat, ha, ni ang ating Vice President Sara Duterte. Kaya walang grave threat, mga kaibigan. Pero sinasabi nga po natin na tila ang gustong push

pangatlo na pong pangatlo o pang-apat na pong impeachment, pagdinig sa impeachment laban sa ating Vice President Sara Duterte. Kaya huwag po natin titigilan, mga kaibigan, ha? At huwag nating kalilimutan, ito pong flood control scam na mismo tayong mga mamamayang Pilipino ang biktima nito pong mga sangkot na tila umiiwas o sadyang iniiwas, pinoproteksyonahan ng mga nakinabang din po tumanggap ng mga mali-maletang salapi. Ha? Yan pong tinatawag na mga mastermind, ha? Na alam na po ito ng ating mga kababayan sapagkat maliwanag po na sinabi ni dating Appropriation Committee Chairman Sal Dico ng 19th Congress na ang pinakamakapangyarihan, ha, pinakamataas sa kanya ang nasa likod ng malawakang flood control and infrastructure project, mga ghost project, mga kaibigan, na ang hindi nating malaman ay kung bakit ang NBI ay nakikialam. Ang trabaho po ng NBI ay mag-imbestiga. Ha? Ngunit dahil sa siya, ang NBI ay nasa ilalim po ng kapangyarihan ng Executive, DOJ at NBI, eh sila po ngayon ang tila masigasig na nag-iimbestiga o sila rin ang umuusig na para magbigyan ng proteksyon. Ha? May iwas sa pananagutan ang mga mastermind, mga kaibigan. Kaya yan po ang nating nakikita at naiintindihan sa mga nangyayari sa mga kaganapan na puro pag-iwas, ha, ang ginagawa sa mga pagsasalita ng mga maka-administrasyon, ha, yung pong mga taong sangkot, yung ating mga mambabatas, ha, na sinasabi 90% sa ating mambabatas, mga kongresista at mga senador ay sangkot dyan po sa malawakan na iskandalo na siyang pinakamalaki sa kasaysayan po ng ating bansa, mga kaibigan, na umaabot sa mahigit 1 trilyon piso, ha, na kung saan bilyon-bilyon ang mali-maleta, ha, na ipinamahagi sa mga kongresista, sa mga opisyal ng ating gobyerno at sa iba pa para hindi magsalita, para proteksyonan ang mga utak o mastermind ng malawakan na flood control scam. Hindi po natin dapat kalimutan ito. Kahit ano pang issue ang gawin nila na pantakip, hindi makakalimutan ng taong bayan ang bilyon-bilyon pisong umaabot sa trilyon na ninakaw sa kabila ng nakikita nila na paghihikahos, paghihirap at pagdadaluhap ng marami po nating mga kababayan na namamatay sa baha, at dahil sa baha, namamatay sa gutom, wala pong trabaho, ha, walang oportunidad. Yung mga dapat makapag-aral, hindi po nakapag-aaral, at yung mga may sakit na dapat ay may pambili ng gamot o magamot sa mga ospital na dati-dati ang Philippine General Hospital ay meron pong ibinibigay ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na 100 million, mga kaibigan. Ha? Pero ngayon,

0: ay wala na rin po. Kaya yan ang isa sa mga dahilan kung bakit ang taong bayan ay hindi na ninyo maluloko na kahit ano pa ang mga issue na inyong isubo para mawala ang focus sa korupsyon ng taong bayan, hindi po mawawala sapagkat patuloy na naghihirap ang marami po nating mga kababayan. Hindi po itong impeachment ang magiging sagot sa mga nagugutom nating mga kababayan, sa mga kababayan nating walang trabaho, walang oportunidad na ibinibigay ang ating gobyerno maliban sa mga kakarampot na ayuda na ilang araw lamang, isa, dalawang araw lamang tapos na sa kanilang mga babayarin at sa kanilang mga isusubo sa kanilang mga bibig. Kaya hindi po natin, sabi nga, ito pong mga ngayon ay isyong pinalalabas ay hindi po makakapawi sa kagustuhan ng ating mga kababayan na dapat malantad ang katotohanan. Bagamat alam na po ng ating mga kababayan ang maaring posible na sila, na siya pong mga nasa likod nitong malawakan na korupsyon ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. dahil hindi po yan magiging gaa o batas na para magpalabas ng pondo ang DBM o Department of Budget and Management na pinamumunuan po ni Amina Pangandaman na ngayon ay tila naging executive pa ng Al Amana Bank, mga kaibigan. Yan po ay bangko ng mga Muslim, yung Al Amana Bank. Matagal na po yan, pero mukhang ngayon lamang ito mabibigyan o matututukan ng pansin, mga kaibigan. At hindi po lahat, hindi po yan makakabawas sa sinisigaw ng taong bayan na katotohanan. Dapat pong may managot or accountability at justice and democracy, justisya para sa demokrasya nang sa ganon ay magkaroon po ng kapayapaan. Kaya yung pong impeachment trial ay tila po nagiging katatawanan lamang sa sambayan ng Pilipino dahil sa mga ipinipresenta na mga witness na tila sablay o sablay, mga kaibigan, sapagkat obvious, halatang halata po ang mga sagot na one line, iisa lamang po ang kanilang mga sagot. At kapag ka hindi alam, nagtuturo, ituturo yung direktor, na ito naman po direktor ng MBI na dapat ay humarap kahapon, tila humingi ng pag-postpone ng kanyang pag-upo sa witness stand hanggang July 20 dahil tila a-attend di umano sa isang conference o law enforcement assembly, mga kaibigan. Pero hiningan po sila ng sertifikasyon na kung talagang siya ay dadalo sa sinasabi niya na dahilan kung bakit kailangan ipagpaliban ang kanyang pag-upo sa witness stand. Yan, mga kaibigan. Yung mga sagot ng witness ay tila robot sapagkat ang kanila pong mga sagot ay tila one line lamang, mga kaibigan. Isa lang. At kapag ka hindi alam, ituturo na yung direktor o kung sino man para lamang makaiwas sa tanong na halatang halata, scripted, dahil kapag ka may tanong, kailangan po siyang tumingin doon sa mga dokumento o papeles na nasa kanyang harapan. Kaya ang mga sagot, halata, dahil puro pag-iwas, ha? At iisa lamang po ang tinutumbok, yun ay para mabigyan ng diin yung kanilang akusasyon sa ating Vice President Sara Duterte na grave threat, mga kaibigan, na hindi naman po nila binibigyan ng puntos kung bakit nakapagsalita ang ating Vice President Sara Duterte o bakit nakapagmura at nakapagsabi ng pagpatay, ha, na kung sakali na siya ay mapatay, ito ang inyong papatayin. Ha. Patayin ninyo ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., patayin si First Lady Lisa Marcos, Lisa Araneta Marcos, at si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi nila inusisa, ha? Hindi sinagot, hindi pinaliwanag, maliban dun po sa ipinakita ni Attorney Narbasa na video kung saan ay umiiyak yung kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez dahil gusto siyang ilipat sa Bureau of Correctional sa disoras ng gabi. Kaya siya po ay takot na takot. At yung iba pang mga ibang mga yung sinasabing Oplan Romanov, ha, na kung saan ay banta sa kanyang pamilya, yun din pong pag-aalis nung kanyang pinagkakatiwalaan na security, ha, yun po ay mga isa sa dahilan kung bakit yung kanyang tinitimpi na galit ay nagpuyos at nakapagsalita ng katulad ng kanyang sinabi. So, yun ay out of emotion. Pero tayo po ay may pag-uulat mula sa ating kasama, Jojo Sikat, Defense Panel. Inilabas ang certification ng Department of Justice na nagsasabi na insufficient ang mga ebidensya ng NBI laban kay Vice President Sara sa pagbabanta sa Pangulo. Jojo Sikat, ibalita mo.
1: Inilabas ni Atty. Mark Binluan ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ang certification ng Department of Justice na may pecha na February 5, 2025 sa isinusmiting mga dokumento ng National Bureau of Investigation na NBI sa kanilang isinagawang investigasyon sa pagbabanta sa buhay ni Vice President Sara kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dati House Speaker Martin Romualdez. Sa naturang paglilitis, ipinakita sa PowerPoint presentation ni Attorney Binluan ang certification ng DOJ na nagsasabing insufficient ang mga ebidensya ng NBI kaya hindi maaaring magpatuloy ang preliminary investigation. Nakasaad din sa naturang sertifikasyon ng DOJ na may petsa ng February 5, 2025 na hindi offended party ang NBI sa kasong grave threat laban kay Vice President Duterte at wala rin aniyang complaint abidabit na isinumite ang offended party na sina PBBM, First Lady Lisa Araneta Marcos at dati House Speaker Romualdez.
2: Let me to read, the complaint / referral does not contain all the necessary evidence to prove the essential elements of the crime. Therefore, it is recommended that the same be first referred for case buildup. Okay? Now, let me get this straight. I'll summarize first and then I'll ask the question. So, the subject incident happened on November 23, 2024, and the NBI conducted fact-finding investigation, as you said. You subpoenaed individuals, conducted interviews, gathered evidence, among others, as you said also, and the NBI spent over 2 months or until January 30, 2025 for this process. Is this a fair summation of what we had just discussed?
3: I don't think so, Your Honor.
2: Mm-hmm. You don't agree. And yet, when the NBI transmitted the case to the DOJ on January 30, 2025, the DOJ found it to be insufficient for the conduct of preliminary investigation.
1: Objection. Pinaliwanag naman ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lontok na naglabas muli ng certification DOJ ng sumunod na mga araw, February 10, 2025, kung saan sinasabi na mayroon silang sufficient evidence sa isinagawang investigasyon. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Pabatiin po muna natin si Boy Atrasado, kung minsan po ay si Don Redondino, kung minsan pinsan ni Kim Jong-un. Ngayon po, tila kamag-anak niya, si Senate President Di Umano, Win Gatchalian. Okay.
4: Morning po dito, Carmen. Good
0: morning
4: po sa inyo. Morning. Sama-sama po tayo. Mamaya ang alas 8 ng umaga.
0: Yes. Mahina po ang ipinisinta na testigo na Attorney Jeremy Lotok at tila ito tulad din po ni Kalilong ay marami din pong mga kaso ha, na dapat ay harapin. Yan, mga kaibigan. Pero sinasabi nga po natin, mga kaibigan, sa impeachment trial, hindi po mahalaga kung sino man ang manalo, kung sino man po ang matalo diyan sa impeachment laban sa ating Vice President Sara Duterte. Ang talo po ay ang taong bayan, ang kawawang Juan at Juana Pasangcruz na siya pong magdurusa, siyang sasapo ng lahat ng kahirapan, lahat ng klaseng sakripisyo kung sakasakali, mga kaibigan. Kaya sa bawat pagdinig, naaalala natin ay salapi ng taong bayan, sapagkat sa bawat pagdinig din po ng impeachment trial, gumagastos po tayo ng 25 million a day. Yes. Isa pong pagtatapon ng salapi ng taong bayan sa gitna ng paghihirap po, sa gitna ng sakripisyo, sa gitna ng pagdadaluhap nating mga mamamayang Pilipino na tila baliwala dito po sa kasalukuyang administrasyon. Si Romel Madrigal, mayroon pong pag-uulat, walang urungan sa laban kontra droga, San Pedro at Department of Health, TRC, pinatibay ang ugnayan sa rehabilitasyon. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Pinalakas pa ng pamahalang lungsod na San Pedro ang kampanya laban sa illegal na droga sa pamamagitan ng muling pagpirma ng Memorandum of Agreement sa Department of Health Treatment and Rehabilitation Center, Tagaytay City. Isinagawa ang MOA signing ceremony sa DOHDRC sa Barangay Kaisuyo, Alfonso, Cavite sa pangunguna ng City Anti-Drug Abuse Council ng San Pedro. Layunin ng panibagong kasunduan na higit pang mapalakas ang paghahatid ng mga serbisyong pagpapagamota, rehabilitasyon at suporta sa paggaling ng mga individual na nakakaranas ng paggamit ng ilegal na droga. Ayon sa pamahalang lungsod, mahalaga ang patuloy na ugnayan ng lokal na pamahalaan at ng DOHDRC upang matiyak na may sapat, abot-kaya at pangmatagal ang mga programa para sa rehabilitasyon at pagbabagong buhay ng mga persons recovering from substance use. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, muling pinagtitibay ng dalawang institusyon ang kanilang iisang layunin na makabuo ng iisang ligtas, mas malusog at mas mapayapang komunidad na malaya sa epekto ng ilegal na droga. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Thank you very much, Romel Madrigal. Isunod po natin ang pag-uulat ng ating kasamang Chona Yu. Mas mataas na penalty sa mga nagtatapon ng basura. Sus Mariano, eh yung mga basurang itinatapon nito pong 18 plus 4 na dating mga sundalo, hanggang ngayon hindi pa inaaksyunan ng Malacañang. Pero itong mga nagtatapon ng basura, ikakasana po ng Malacañang. Chona Yu, ibalita mo.
6: Pinag-aaralan na ng pamahalaan ang pagpapataw ng mas mataas na parusa para sa sinuman na mahuhuling nagtatapon ng basura. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito ay para madisiplina ang taumbayan at maiwasan ang mga pagbaha sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Ayon kay Castro, nakababahala na may mga nahuhuli sa CCTV na nagtatapon ng basura sa creek habang ang iba naman ay nagtatapon habang umaandar ang sasakyan. Sabi ni Castro, ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan para maiwasan ang pagbaha, pero sadyang may mga individual na irresponsable. Pakiusap ng Malacañang sa publiko, maging responsable para sa sarili at sa bayan at iwasan na magtapon ng basura kahit saan. Kung hindi naman anya makatutulong sa paglilinis sa mga drainage, ay mas magbubuting huwag nang maging sanhi ng problema sa pagbaha. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Alam po ninyo, mga kaibigan, kung napapansin ninyo, sari-sari na mga magagandang balita ang pinalalabas. Ha? Pero ang hindi nating madalumat, ang hindi po nating maubos maisip, ha? Kung bakit itong sinasabi nga natin na imbestigasyon dito po sa flood control scam, ha? Ay bakit hindi po maaksyonan ng agaran ng ating mga kinauukulan, di ba? Pero nakita naman po ninyo, yung magtatapon ng basura, agad na ikasa ng Malacañang. Pero yung mga pinagtapunan ng basura ng 18 plus 4 na mga dating sundalo, eh bakit hindi po inaaksyonan ng Malacañang, mga kababayan, di ba? Tapos kung ano-anong mga issue, 1 trillion, ha, na hinihinging pondo ng ating Secretary of National Defense Gibo Chudoro, para daw makapaghanda laban sa anumang eventuality na maaring maganap sa pagitan ng China at ng Pilipinas, na nakikita po natin na ginagamit tayong bala ng US para digmain nila o magkaroon ng dahilan para digmain nila ang China. Matagal na pong atat si Trump na para digmain ang China. Pero umaabuso po ang China sapagkat alam nila na isa ng kahibangan yung sinasabi nilang dahilan na for historical reason o historical rights. Kaya sa kanila, yung dati ay Palawan, ngayon ay Batanes naman, mga kaibigan. Isa rin po yung issue na para ma-focus tayo ngayon, hindi po dito sa flood control, kundi doon naman po tayo ma-focus sa maaring digmaan na mangyari. Ha? Kaya humihingi nga ng 1 trillion. Pero nagugutom ang taong bayan. Kaya nga sabi ng mga ibang nakakausap natin, mas mabuti pa nagyerahin tayo. Di ba? Kaysa tayo ay mamatay ng gutom. kailangan tugunan din po ninyo yung dinaranas na kahirapan ng marami nating mga kababayan tulad din po ng inyong pagtutok, ha, para madagdagan ng pondo ng Armed Forces of the Philippines sa pagdepensa sa ating bansa. Mahalaga din po, ha, yung depensa, pero sa ngayon, sa nakaambang gutom, ha, eh talagang isa rin po yan sa dapat tutukan ng ating gobyerno. Yes. Ano ba ang mahalaga? Ang gutom ng tao o yung mga equipment para sa pandigma o para sa digmaan ang mahalaga? Pareho po eh. Parehong buhay ng mamamayang Pilipino ang nakataya. Yes. Pero kayo na mga sangkot diyan sa bilyon-bilyon na umaabot ng trilyon, at hindi lamang po yung flood control na yan, binabalot pa rin tayo ng utang na umaabot sa 18 mahigit trilyong piso, na tayo rin po ang magsasakripisyo hanggang sa kaapu-apuhan natin ay magbabayad ng utang ng utang ng utang na ninyo, na kami ang magbabayad. Hindi po ba?
7: Yes.
0: Oh, so kailangan po, wag nating kalimutan na kailangan makamit natin ang hustisya. Kailangan magkaroon tayo ng hustisya. Kaya nga sinasabi, mas mabuti pa na tayo ay digmain, mamatay tayo sa digmaan, kaysa mamatay tayo sa gutom.
7: Mm-hmm.
0: Di ba? Yes. Napaka halaga at napaka bigat ng ating problema kung ating pong iisipin, nakaharap tayo sa digmaan, buhay din ng mga Pilipino ang nakataya, samantalang kayong nakapagnakaw ng bilyong-bilyong salapi, napakadali ninyong makaalis ng bansa, di ba?
7: Yes.
0: Sino ngayong maiiwan? Hindi ba kami na mga mamamayang Pilipino na kami-kami ang magpapatayan sa pag-aagawan sa aming ikabubuhay? O, ilulot mga iba dyan, mga supermarket, groceries, di ba?
7: Makasurvive.
0: O, para lamang makasurvive. Hindi nyo ba naiisip yon? Kaya sinasabi nga ng ibang mga kababayan natin, mas mabuti pang mamatay sa digmaan kaysa mamatay kami ng gutom na wala kaming kalaban-laban.
7: Yes.
0: Habang kayo lalabas ng bansa at doon hayahay ang buhay sa salapi naming ninakaw nitong mga ilan na sangkot sa mali-maleta na idiniliber ng mga dating sundalo na sinasabing may mga evidence, may mga litrato, may mga video, pero ayaw ninyong imbestigahan, ayaw ninyong imbitahan para imbestigahan dyan sa BRC,
7: mm-hmm,
0: o sa tinatawag nating
7: Blue Ribbon Committee.
0: Blue Ribbon Committee. O, sa halip, inalis ninyo si Marculeta at ikinulong, sabi nga, two birds in one shot, di ba?
7: Yes.
0: Dahil hindi na siya makapagtatanong dito sa ginagawang impeachment trial. Di ba?
7: Yes.
0: Mabubusalan na ang kanyang bibig, di ba?
7: Mm-hmm.
0: Sa paghahanap ng katotohanan, kung sino ang dapat managot, at hindi yung turuturuan ninyo, tinuturo ninyo yung mga walang kasalanan, yung mga kritiko, yung mga umuusig, naghahanap ng katotohanan, ang siya ninyong ipinakukulong. Nag-aambisyon pa na maging Chief Justice, eto lang eh, ha? Sa pagiging Ombudsman Jesus Crispin Remulla, eh nagdadaluhap na eh, ha? Hindi mo alam kung ano-anong mga kaso, basta lamang masampa mo ng kaso na hindi makapagpapiansa kahit alam mo na walang katotohanan at lisya o hindi tama yung mga kasong isinasampa mo, ikinukulapol mo dito sa mga inaakala ninyo na mga maglalantad ng katotohanan. Tinatanong ngayon ng taong bayan, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, dati humahanga ako sa iyo, humahanga ako sa iyong ama dahil sila ang nagpaganda at nagpatahimik sa Cavite. Pero ngayon, isa ka sa kinasusuklaman ng marami nating mga kababayan dahil sa wala sa lugar na mga pagdakip, pagkaso sa mga hindi naman dapat kasuhan kapag ikaw ay kritiko, kapag ikaw ay lumalaban, sigurado kulungan ang iyong bagsak. Diba? Yes. So, nasaan ang hustisya para sa mamamayang Pilipino? Wala na ba kaming karapatan magsalita? Wala na ba yung tinatawag na ginarantihan ng ating saligang batas? Diba? Yes. Na freedom of speech, mm-hmm. freedom of expression. Nasaan na po yun? Ombudsman Crispin Jesus Remulla. Wala na bang karapatan ng mamamayang Pilipino na mag-usisa, hanapin ang aming pera na ang puhunan namin, dugo, pawis at luha,
8: yes.
0: para lamang kami makabayad ng aming mga buwis, ng mga singilin sa aming mga katulad ng Meralco, mm. tubig na nagtataasan, halaga ng pagkain na halos hindi na pumaabot, lalo na ng mga mahirap nating mga kababayan. Pag magdadagdag kayo ng sweldo, hulugan pa, kakarampot na idaragdag ninyo samantalang nakapagdanakaw kayo ng bilyong-bilyong piso. Itong si Eric Sylvester, 120 million ang tinanggap na donasyon mula sa pinaghihinalaan o sangkot sa flood control, kung kaya ipinris ang kanyang mga bank account, mga asset at iba pang mga properties, na ibig sabihin mayroong nakikitang probable cause na isangkot sa flood control kaya pinris ng AMLAC.
8: Yes.
0: Pero ang 75 million na campaign donation na tinanggap ni Senator Marculeta na sinasabi paso na yung batas, di ba? Mm. Na nagpapataw ng kriminal.
8: Yes. Ha? Na-decriminalize yung, na.
0: Na-decriminalize na po noong 1991. Yes. Yung batas na yan. Pero kinasuhan ninyo ng plunder at pagkatapos ng sumuko, hindi po siya inaresto, ha? Itong si Mike Defensor ay hindi po inaresto, kundi sila ay kusang sumuko dumiretso sa Sandigan Bayan para humingi ng TRO. Mm-hmm. Ha? Pero hindi sila pinagbigyan, kaya agad dinala dyan po sa krami at sa kulungan kung saan nakakulong ang isa ring matapang na ating senador, dahil alam niya wala siyang nilabag, kaya nanindigan, pero inaresto at ikinulong ito pong si Jinggoy, Senator Jinggoy Estrada, na dati po ay hindi rin po natin niyang hinahangaan, sapagkat nakulong po yan eh, doon sa DAP-PEDAP ni sino nga ba yung nakakulong ngayon? Na si
8: Napoles.
0: Napoles, di ba? Mm. O, yung may sinasabing dapat ibalik, maging itong si Senator Bong Revilla. Meron pa itong dapat ibalik na 500 million na hindi na nating alam. Mm. Ha? Yan po ay maring pampolitika sapagkat dalawang remulya ang nakaposisyon, may hawak ng kapangyarihan na kalaban sa politika sa Cavite.
8: Yes.
0: Oh, mga anak nila ang ngayon ay mga nakaupo, anak, kapatid, mm-hmm. di ba? Ang nakaupo diyan po sa Cavite na maaring
8: nila.
0: Na maaring gusto ng mga remulya na sila na naman ang kumontrol o humawak ng Cavite. Puro po politika, pamumulitika, nakakalimutan yung kanilang sinumpaang tungkulin to serve, ibig sabihin pagsilbihan.
8: Yes.
0: To serve the Filipino people, pagsilbihan ang mamamayang Pilipino, proteksyonan ang bansa at ang mamamayang Pilipino. Proteksyonan ang batas na sinasabi nating pinakamataas, mas mataas pa sa pangulo ng ating Republika ng Pilipinas dahil no one is above the law, maging ang ating Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
8: Yes.
0: Kaya dapat po lahat yan ay sumailalim sa imbestigasyon. Bakit ayaw ninyong imbitahan? Bakit ayaw ninyo sa pamagitan ng online, sa Zoom, na magsalita si Saldico at sabihin kung ano ang nalalaman niya dito sa pinakamalaking scam na nangyari sa kasaysayan ng bansa? Nakakahiya na po tayo sa buong mundo, for that matter. Halos lahat alam na, sapagkat nai-interview si Marculeta, nai-interview si Cayetano ng mga foreign news. Oh, ano ngayon, di ba?
8: Yes.
0: Ang Taiwan, headline, korupsyon, Marcos Jr. Kaya sikat na sikat po ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa buong mundo. Kaya nga hindi siya pinautang eh. Di ba?
8: Mm.
0: Ng saan ba siya?
8: Korea.
0: Korea. At ibinabando pa. Di ba?
8: Mm.
0: Oh. Ngayon, pumupunta sa ibang bansa para humanap ng investor, dahilan.
8: Ngayon, papuntang Singapore na naman yan.
0: Oh. Sus Mariano, garapong walang asukan. Wala kayong habas sa gitna ng kinakaharap na mga problema na dapat ay naririyang ka, Pangulong Bongbong Marcos Jr., para resolbahin. Magtulong-tulong kayo ng inyong mga galamay para resolbahin itong namamayani na kaguluhan sa loob ng bansa. Nakagawa mo pang umalis ng bansa? Para ano? Eh, maliwanag naman sinasabi ng relation officer ng Bangko Sentral, maging ng dating Finance Secretary Benjamin Jokno, na may kasalanan ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. at dating Speaker of the House Martin Romualdez sa paglaki ng korupsyon at paglaki ng utang na ninyo na kami ang nagbabayad. Di ba?
8: Yes.
0: At maging ang aming kaapu-apuhan, yun po ang masaklap eh.
8: Mm.
0: Pati yung aming kaapu-apuhan na wala namang kalaban-laban. Hindi alam kung bakit nagkaganito ang ating bansa, kung bakit tayo ay nabalot ng utang tapos sila ay magbabayad. Pero tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot, Don Redondino, ang bilang ng telepono sa mga gustong tumawag at sa mga magpapadala ng inyong mga mensahe.
8: Yes.
0: Pakiusap, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at inyo pong ishare sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala. Marami pong salamat.

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Inuulit ko po yung aking pakiusap sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig at taga-panood na sana po inyong i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng bansa para po makarami tayo ng mga nakikinig at natutulungan para lumiwanag ang kanilang mga isip at nang hindi magkaroon ng mga maling haka-haka, spekulasyon at nang sa ganon ay manatili po ang katotohanan sapagkat katotohanan po ang siyang magpapalaya sa atin. Dom Pepot.
2: Sa mga tatawag po, ang bilang po namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magpapadala po ng mensahe, pakisend po sa inyo mga Facebook, ang Radio Bandido TV, nakikin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo, nakikin po yung palatuntunang pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan, padala po kayo mensahe sa Facebook at maging sa YouTube, babasahin po namin ang Tita Carmen mga mensahe nyo.
0: Okay, at si Jojo Sikat, may pag-uulat na ating papapasukin. Kahilingan ng prosecution na padaluhin ngayong araw si NBI Director Attorney Malibag, Matibag, tinabla ng impeachment court. Sa halip, pinadadalo ito sa susunod na linggo, araw ng Lunes, July 2026. Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Hindi pinagbigyan ng impeachment court ang kahilingan ng prosecutor panel na padaluhin ngayong araw ng Martes o kaya bukas araw ng Miyerkules si NBI Director Attorney Melvin Matibag upang tumayong testigo sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa halip ay pinasisipot ng impeachment court si Matibag bilang testigo ng prosecution sa Article 4 ng impeachment trial ni BP Sara sa araw ng Lunes, July 20, 2026. Si Matibag ay testigo sa Article 4 o ang grave threat ni BP Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Hiniling ni House Prosecutor at Iloilo Representative Lawrence Defensor na payagan ng impeachment court na may harap na ngayong araw itong si Matibag dahil dadalo ito sa isang regional summit sa Thailand kasama ang Federal Bureau of Investigation at Royal Thai Police. Tinutulan naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang manifestation na ito ng prosecution na aniyay bad taste at bad precedent para sa masusunod na testigo sa paglilitis. Sinabi naman ni Presiding Officer Francis Jesus Cordero na walang inisyong sopwena para paharapin sa impeachment trial ngayong Linggo si Matibag at noong Miyerkules ay tinanong pa niya kung harap si Matibag at ang sagot ng prosecution team ay hindi, maging si Senate President Sherwin Gatchalian ay sinuportahan ang posisyon ni Cayetano na hindi pwedeng basta na lamang magsingit ng witness na hindi nakaschedule dahil kailangan din ng mga senator judges na pagandaan at pag-aralan ng mga testigo at ebidensya ang ilalatag sa trial.
4: Sinusuportahan ko po yung statement ni Senator Judge Allen Cayetano dahil hindi lang naman po yung counsels ng prosecution at defense na naghahanda. Pati mo mga senator judges naghahanda rin.
3: Para sa linggong ito, ang mga naisipwena ng impeachment court ay sina NBI Regional Director Jeremy Lotok na humarap kahapon, Chief of Staff, Office of the Vice President, Attorney Silieca Lopez na harap ngayong araw, at House of Representative, Office of the Senate Sergeant at Arms Captain Belinda Bello na harap naman bukas, araw ng Miyerkules. Ako, si Jojo Sika, nagulat para sa DJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, maraming salamat, Jojo Sikat. Si Chona Yu, may pag-uulat, Pangulong Marcos tiniyak ang buong suporta kay Alex Ayala. Okay, Chona Yu, bakit kaya...
5: Ginawaran ng presidential citation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Filipino tennis star na si Alex Ayala. Sa homecoming reception sa Palasyo ng Malacañang, sinabi ni Pangulong Marcos na buong suporta ang pamahalaan kay Ayala. Ayon sa Pangulo, magsabi lamang si Ayala kung ano ang kinakailangan nito sa kanyang mga susunod na laban. Proud si Pangulong Marcos sa karangalan na inuwi ni Ayala sa Pilipinas. Si Ayala ang kauna-unahang Filipina na nakapasok sa Wimbledon. Nagbiro pa si Pangulong Marcos na wala namang protocol ang Malacañang sa paggawa ng karangalan kay Ayala. Inimbento lamang anya ito para makapagpa-picture kay Ayala. Nagpasalamat naman si Ayala kay Pangulong Marcos. Sabi ni Ayala, wala sa kanyang panaginip na makakasama sa isang dinner ang Pangulo ng Bansa. Pangako ni Ayala, patuloy niyang dadalhin ang imahe ng Pilipinas sa kanyang mga laban saan mang panig ng mundo. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Okay lamang po, suportahan natin ito pong kinikilala natin na mahusay na atleta sa tennis na napabilang po sa Wimbledon. Pero ang tanong ng ating mga kababayan sa ating Pangulo, bakit hindi suportahan ang mga sumisigaw nating mga kababayan ng accountability?
2: Yes.
0: Ha? Na kailangang may managot yung mga sangkot. Eh, paano naman? Eh, sinasabi, sangkot ang ating Pangulo. Bakit naman susuporta ikaw talaga, Tita Carmen, no? Pero papasukin po natin ang pag-uulat ng ating kasamang Romel Madrigal, barangay captain, kakasuhan sa Umanoy Land Grab, pagbawi na uwi sa madugong sagupaan, 12 timbog sa Laguna. Romel Madrigal, ibalita mo.
6: Nakatakdang sampahan ng mga kasong kriminal ang isang barangay captain ng barangay Kaliraya, Lumban, Laguna, kaugnay ng Umanoy Sapit ang pag-ukupa sa isang pribadong ari-arian na nauwi sa pananakit at pag-aresto sa 12 katao. Batay sa reklamo, sinasabing pinangunahan ni barangay captain Silvino Dublan Jr. ang mahigit 100 katao sa pagpasok sa property ng SM Fernando Realty and Developer Corporation. Sa insidente, winasak umano na ang mga bakod at security outposts habang 3 security guard ang nasugatan. Inireklamo rin na pansamantalang pinigil ang 2 gwardiya at nakuhang kanilang service firearms. Agad naman nagsumbong ang security personnel sa Lumban Municipal Police Station dahil upang magsagawa ng operasyon ang mga police at SWAT team. Sa isinagawang operasyon, na-aresto ang 12 katao na kasalukuyang nakakulong sa Lumban Lockup Facility habang inihanda ang mga kasong isasampa laban sa kanila sa Office of the Provincial Prosecutor sa Santa Cruz, Laguna. Iniulat din ang mga gwardiya na nawawala ang ilang mahalagang kagamitan kabilang ang mga two-way radio, construction tools at humigit kumulang 83,000 piso na nakalanong mano para sa mga sweldo ng mga gwardiya. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Barangay Captain Dublan kaugnay ng mga paratang na nananatiling mga aligasyon habang dinidinig ang kaso sa tamang proseso ng batas. Ako, si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Nasaan na po, ha? Nasaan na ang sinisigaw ng taong bayan na katotohanan? Nasaan na ang isinisigaw ng ating mga kababayan na hustisya, sapagkat sa bawat sentimo na inyong ninakaw na umaabot sa bilyon-bilyon hanggang sa trilyong pisong mahigit, nasaan na po ang paglalantad ng katotohanan, ang managot, ang dapat managot, nang sa ganon ay mabigyan ng hustisya ang taong bayan? Hindi ba dapat imbestigahan ng Blue Ribbon Committee o kaya'y kasuhan, di ba? Sa ating korte, ang inaakalang mga sangkot diyan sa malaking nakawan o korupsyon sa DPWH, na ngayon ay mayroong mga sinasabi na tila yung chief of staff, ha, nung si Secretary Vince Dizon nangungulekta raw, ha, sa parking, ha. Oh, at naku, ang dami po, maging yung sinasabing kay Bunawan na siya dapat ay maging state witness ayon sa ating ombudsman, Remulia. Eh, ang kinukuha pong state witness, yung Liz, yung may pinakakaunti na partisipasyon sa krimen o sa anomalya o sa anumang krimen, mga kaibigan. Pero ito pong si Bunoan, ha, ay may malaking bahagi bilang kalihim ng ating Department of Public Works and Highway Robbery, mga kaibigan, di ba? Oh, malaki po ang kanyang partisipasyon na kinasasangkutan sa flood control and infrastructure project. Yes. Oh, yan, di ba? Oh, so tayo po ay babasa na. Babasa na po tayo. Sige, basa
2: Black
0: na.
2: Black Sir Jeans Dennis Almohano, good day M. Tita Carmen and James. Day 5 na. Open up na ni Senator Amy Marcos kay Attorney Lotok ang kahalagahan ng typo error ng mga important papers na legal documents, di ba?
0: Eh, ano naman ang halaga ng typo error na sinasabi? Nagtatanong lang yung petsa. Mm. Eh, kung ano-ano yung sinasabi mong typographical error. Mm. Ang sasagutin mo lang, opo, hindi po, di ba? Mm. Yung kung tama yung petsa. Sabi ni Shirley Uy, ang fake news po yung issue sa Batanes na inangkin ng China. Imbento lang daw yan, sabi ng CTNR host Kaado, gawa-gawa lang ni Gibo Tariela, another source of corruption. Lang yan ang hinihingi ni Gibo na pera, ginagamit ang China.
2: Sabi ni Sir Joril Relos, biruin mo, sa dami ng taong gobyerno, tanging si BP lang ang may accountability na iniimbestigahan, anak na.
0: Okay. Tayo ay may tawag po. Si Father Hendrix Haben, nasa linya po. Magandang umaga.
2: Morning po, Father Hendrix.
0: Oo. Okay. Opo.
7: Hello, Tita Carmen.

0: Kung napapatay siya, oh.
1: Kaya nga, yun, bakit hindi nila matanggap yung salita na yun? Hindi lang makikita ng hindi totoong nagbigay siya ng threat na hindi sila lang yung binigyan niya ng talagang threat na yun, Tita Kani. Yun lang,
0: kasi, maraming salamat. Kasi yun ang kanila kasing gustong patibayan na may grave threat laban sa Pangulo, laban sa First Lady, laban sa dating Speaker of the House, Martin Romualdez. Kaya, scripted po, scripted yung binabasa o yung sinasabi ng mga testigo. At maging yung abogado, alam niya yung script, di ba? Nagre-rehearse po yan bago mag... dumating yung araw ng trial, nagre-rehearse yan. Yeah. Pero sabi nga, tatawagan natin si Father Henriques. Asan ba yan? Father Henriques, asan na ba? Okay. Si Father Henriques. Okay. Wala pa? Sige, basahan.
2: Mula kay Sir Carlos Acuesta. Good day, M. Tita Carmen, Tito James. Ito mga sinungaling na witness ay dapat kasuhan din eh. Sakaling din nila mapatunayan yung kanilang akusasyon at pagbayarin sa lahat ng ginastos sa impeachment na puro kalokohan lang.
0: Oo nga, puro kalokohan eh. Dahil halatang halata naman na scripted. At ang mga sinasabi out of context. Yes. Ha? One line kung sumagot. Ha? Okay. Wala. Si
2: sabi ni Winnie Kalingasan, good morning po Ma'am Carmen, Sir James, watching po from Hong Kong.
0: Uy, maraming salamat. Pakiayos lang. Oo. From Hong Kong. O, sige. At, siyempre, yun ang kanilang patitigasan eh. Ha? Yung kanilang pagtatanggol, pagbibigay protection. Ha? Nagtataka nga tayo bakit MBI ngayon ang pumapapil eh. Ha? Pagkatapos itong si Director Matibag ay humihingi pa ng tinatawag na pagpapaliban, di ba? Ng kanyang pag-testify dahil lamang sa dadalo siya sa Law Enforcement Summit, di ba? O yun ang kanyang dahilan kaya humihiling siya na sa 20 na ng Hulyo, taon 2026, siya daw mag na siya ay uupo sa witness stand. Yan. Eh gusto na natin marinig eh. Kung ano ang sasabihin nitong si Director Marites Malibag. Eh, ano
2: matibag,
0: nga ba?
2: Matibag, matibag.
0: Melvin Matibag. Melvin Malibag. Matibag. Yan, mga kaibigan. Tignan mo, kakanda bulol-bulol na tuloy ako. Ah, kasi ito mahilig bulong-bulong. Marites daw ang sabi nila. Hindi naman daw... Melvin eh. Ito rin po, ha? May tila sinasabi na ghost project dyan sa Cebu, ha? At maging yung kanyang may bahay na si Congresswoman ng Laguna.
2: Ann Matibag.
0: Tila mayroon ding ghost project na nagkakahalaga ng bilyong piso, ha? At di umano, ito ay may nabili ng bahay sa Amerika. Eh, ganun naman po eh. Halos lahat yung mga yan. Tamo, sabi nila, pag naging presidente, yung si Ace Barber at saka yung isa pa na congressman, na kapag si Inday Sara o Vice President Sara Duterte ang naging presidente, aalis na raw sila ng bansa dahil ayaw nilang maging pangulo o nek-nek nyo. Sino niloloko nyo? Kaming taong bayan. Kaya kayo aalis dahil natatakot kayo. Dahil uusigin kayo ng mamamayang Pilipino. Sinabi naman ni Vice President Sara Duterte na hindi siya vindictive eh. Kung siya magiging pangulo, yung kanyang pangalawang pangulo ang siyang mag-aasikaso sa mga taong nagkasala sa taong bayan. Siya ang harapin niya ay kung paano aayusin ang bansa na nangangailangan di umano ng 25 hanggang 30 taon para maayos natin ang ating bansa at nang sa ganon makapamuhay ng matino ang ating mga

0: susunod na henerasyon, yes. Di ba? Okay. Okay, si ano, sabihin mo nga si Father. Oo. Si Father Hendricks, ha? Ay nasa linya na. Okay. Ayan, sige. Maraming sasabihin si Father Hendricks. Naku, mga kaibigan, talaga naman po, ha? Sa gitna ng katakot-takot na mga issue, ha? Na ating pong kinakaharap. Yung pong mga dapat na mag-ayos, ha? At humarap sa mga isyung ito, ay bakit tila mas minamarapat pa na magtungo sa ibang bansa. Eh, nakatakda na naman daw pong umalis ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., patung Singapore, mga kaibigan. Ha? Kaya, sinasabi po natin sa ating mga kababayan, yung pong tinatawag na hustisya, ha? Yung hustisya at accountability. Yes. Bakit hindi ito imbestigahan na kung saan ang may malaking kinalaman o sangkot o mastermind ng isinisigaw ng mismong mamamayang Pilipino. Okay. Si Father Hendricks, nasa linya po. Magandang umaga.
1: Father Hendricks.
0: Malakas po ang inyong monitor. Pakihinaan ng feedback dahil nagkakaroon ng feedback.
2: Okay na po ba?
1: Okay na po.
0: Opo, hinaan lang ang konti ang monitor. Naririnig po.
2: Ba't mo inalip?
0: Okay, magandang umaga, Father Hendricks. Okay. O, bumasa ka muna, Don Pepot.
1: Mula naman po kay Ma'am Winnie Kalingasan, kinukurakot nyo ang pera ng flood control kaya nagbabaha eh.
0: Yan.
1: Mula kay Sir James Dennis Almohano, tita, in-interview ng Congressman Leila De Lima, na sinabi ni De Lima na hostile witness daw si Attorney Zulaika Lopez.
0: Okay. Nasa linya po natin si Father Hendricks. Magandang morning.
1: Ayan.
0: Magandang
1: Father.
2: Magandang morning, Tita Carmen.
0: Opo. Yung po nga, ano po ang obserbasyon nyo kahapon sa pagdinig?
2: Tita Carmen, baka nagtataka yung mga tao bakit ako pumapasok dito sa... mga talaga. Lingid sa kanan ko at kumuha rin ako ng pagkapari.
0: Opo.
2: Kaya nga...
0: Nag-asawa siya kaya
2: namin. Si Principal Tita Carmen, abnormal situation begets an abnormal reaction. Wow. And that is normal. Di ba?
0: Opo,
2: yung issue ng Romanov.
0: Yes, opo.
2: Yung issue ng persecution ng sa mga Duterte. Issue ng tungkol sa DepEd at marami pang ibang panggigipit. Mm-hmm. So, abnormal situation begets an abnormal reaction and that is normal. Mm-hmm. Yung utterances na sabi niya na papupugot ang ulo at saka yung kung pagsay na patay ay patayin yung tatlo ay yun ay dapat ay hindi alisin sa context. Yung konteksto na binanggit ko kanina, mga persecution na nagaganap. At saka napag-aralan namin sa abogasiya yung tinatawag na condition precedent.
0: Yes, oo.
2: At saka at the same time hypothetical. Kung ako ay mapatay,
0: if
2: ay di patayin sila, ay paano paano kung hindi?
0: Hindi pa po namamatay. Hindi wala pa.
2: Pagpatay. Yun nga eh. Ang tawag doon, argumentum ad hominem. At saka condition precedent. Na maraming mga ginawa sa pamilya nila at sa kanya, kaya niya nasabi yun. Yes. So yun ang konteksto. Mm-hmm. Ay ang iba naman dyan ay ang nakikita lamang ay patayin si Marcos, patayin si Lisa, patayin si Romualdez. Yun lang ang nakikita nila.
0: Kasi po, Father, yun ang hina-highlight eh. Yun ang binibigyan diin nila eh. Para maakusahan ang ating Vice President ng grave threat.
2: Una kita kan men, ang grave threat, ako'y nasa Supreme Court mediation. Nahawakan ko yung ganyang kaso eh. Kaya nga, therefore, yung grave threat is covered niyan ng lower court.
0: Hindi po yan impeachable. Hindi kasama sa impeachable. Ay,
2: hindi impeachable. Di ba? Lower court pati ang may domain ng grave threat. Ngayon ang sinasabi nila, yung grave threat is tantamount to betrayal of public trust. Di ba? Yun ang impeachable. Pero nabitray ba ang public trust? Ang trust rating ni Sarah hanggang ngayon ay super plus, mas mataas kay Marcos, kay BBM. Negative 5 na nga si BBM.
0: 27.
2: So, na kung may public trust, wala. Di ba, yes. Tita Carmen?
0: Opo.
2: Yes. Pwede siguro yan. Namimintay niya yung trusting.
0: Hindi ba, Father, kung absolute threat, kung halimbawa, dinirekta mo na sinabi mo, o kapag hindi mo ito ginawa, o kung may gusto ka, tapos hindi ginawa, papatayin kita. Yun, di ba?
2: Okay.
0: Yun ang...
2: At ang isa pang problema dyan, yung mismong... aggrieved party ay hindi nag-complain.
0: Oo.
2: Si Bongbong, hindi nag-complain. Si Lisa, hindi nag-complain.
0: Si Romualdez.
2: Ay, sila ang mga direct parties. Di ba ang nag-complain raw NBI?
0: Yun nga, nagtataka tayo bakit pumasok ang NBI dito eh.
2: Kaya nga, makikita mo, there is a grandeur design. Yung magkakutsaba ng NBI, ang DOJ, ang sandigan, ang executive, all of them is part of grandeur design.
0: At saka, Padre, nasa para ilalim hindi, siya lahat ng executive eh.
2: Ay, yes, Tita Carmen. At saka ang ulterior motive, ang tawag niyan ay ulterior motive. Ang ulterior motive niyan ay political.
0: Yes,
2: yung 2028 is in the offing. It is coming pa. And surely, itaga mo sa bato na si VP Sarah will be elected as a president. Kaya ayaw nilang siyang maging presidente. Kaya nila ipinail ang impeachment complaint. Yun lang, no other. Ikalwa ng ultima, Carmen, is to...
0: Wawala?
2: 1.3 for this year. 1.3 trillion. Di ba mga ulterior motive yan?
0: Pagtatakip, pantakip na isyo.
2: Pantakip. Para pagtakpan. Pantakip. Para huwag mabuto si VP Sarah.
0: At para mapagtakpan din yung mga may kasalanan o nasa likod nitong malawakang korupsyon.
2: Ang problema... kahitness, si Bunuan,
0: Yes.
2: Ay si ang mas malaki ang papel dun sa korupsyon.
0: Pati anak, sangkot.
2: Oo, yung nagpagawa sila ng malaking building.
0: Yes. Okay. Nawawala.
2: Si Takad, yung yan ay cover up, ulterior motive. Aalsin yung pagkakasabi niya sa konteksto. Ang konteksto niyan, kaya nasabi ni Sara yan, ay because of the governing circumstances na yung Romanov, yung ikalwa, yung tangkarin sa kanya, yung maraming mga panggigipit na nangyari na.
0: Okay.
2: Kaya niya nasabi. Kaya sinabi ko, Tita Carmel, Carmen, ang take-off point ko, abnormal situation begets abnormal yes. reaction. And that is normal. Yes.
0: Okay, salamat po.
2: Alangan namang matuwa ka, Tita Carmen, dun sa ginagawang panggigipit sa iyo, ay ikaw ay magiging taong abnormal.
0: Tama po. Maraming salamat po, Father, hanggang sa ulit na pag-ano ko po sa inyo.
1: Thank you po, Father Hendrix.
0: Si Jojo Sikat, may pag-uulat. Resolusyon sa pagbibigay pugay kay Alex Ayala sa makasaysayan tagumpay sa Wimbledon, inihain ni Senator Mark Villar. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Nagain si Senator Mark Villar ng Senate Resolution No. 507 na nagbibigay pugay at pagbati sa Pilipina tennis star na si Alexandra Alex Maniego Yala bilang pagkilala sa kanyang makasaysay mga tagumpay at mahalagang ambag sa larangan ng tennis, gayon din sa pagiging inspirasyon niya sa milyong-milyong Pilipino lalo na sa ating mga kabataan. Kinikilala ng resolusyon na makasaysayang kampanya ni Yala sa 2026 Wimbledon Championship kung saan siya naging kauna-unahang Pilipino na kapasok sa round of 16 ng isang Grand Slam single tournament matapos talunin ang ilang pinakamahuhusay na manlalaro sa mundo kabilang ang defending Wimbledon champion at dating world number 1 na si Iga Swiatek. Ayon kay Senator Villar, ang tagumpay ni Alex ay patunay na world class ang atletang Pilipino. Aniya ang sipag, disiplina at tiyaga ay nagbibigay inspirasyon sa ating mga kabataan na mangarap na malaki at magsumikap upang mabot ang kanilang mga pangarap. Ipinuntumpa ni Senator Mark Villar na sa bawat panalo ni Yala, mas lalong itinataas ang bandila ng Pilipinas at ipinapakita sa buong mundo ang husay at determinasyon ng atletang Pilipino. Higit sa lahat, ipinapaalala niya ni Alex sa ating mga kabataan, ang tunay na tagumpay ay bunga ng sipag, tiyaga at determinasyon. Sa edad na 21 years old, nakapagtala si Yala ng mga tagumpay na bihirang maabot sa mundo ng tennis. Siya ang kauna-unahang Pilipino na kampiyon sa Grand Slam Junior Singles matapos mapanalunan ang 2022 US Open Girls Singles, ang unang Pilipino sa open era na nagwagi sa isang Grand Slam Main Draw Singles match, isang WTA Singles Champion, gold medalist sa 2025 Southeast Asian Games at ang pinakamataas na italang rank ng Pilipinong tennis player sa kasaysayan matapos maabod itong world number 28. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Gaano po katotoo itong nakuha nating impormasyon, ha? Na tila, ha? Tinatakot daw o pinepressure, nakakasuhan ang magkapatid na Villar. Ha? Kaya po naalala eh, dahil yung balita ni Jojo Sikat eh, ha? Dalawang magkapatid, ha? Villar at Cayetano. Ha? Ganun din daw po itong si Senadora Amy Marcos at Senadora Loren Ligarda. Ha? Anito, kakasuhan, balak na naman ninyong sungkitin para sa pagbubutuhan, makumpleto kayo at madagdagan pa, hindi lang 16, ha? Yung inyong makukuhang boto. Sa pilitan, takutan ang ginagawa po sa ngayon. Pero si Chonayu, may pag-uulat, hirit na buksan ang green box na naglalaman ng tax detail ni Vice President Sara Duterte, pag-aaralan ni Pangulong Marcos. Wala bang pananagutan dyan si Pangulong Marcos? Okay, Chonayu, ibalita mo.
4: Wala pang natatanggap na formal na request mula sa Senado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para bigyang otorisasyon ang pagbubukas ng tinatawag na green box na naglalaman ng tax details ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mance Carpio. Sa gitna ito ng nagpapatuloy na impeachment trial kay Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sakali magdumating ang hiling na ito mula sa Senado, aaralin at titingnan muna ni Pangulong Marcos ang naturang box. Sa pananaw ng Malacanang, sinabi ni Castro na mahalaga ang mga dokumento para makita ng taong bayan ang katotohanan. Paglilinaw ni Castro, hindi naman nakikialam si Pangulong Marcos sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Duterte. Ako si Chonayu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chonayu. Paganda ng paganda. Itong si Auntie Claire, na hindi naman clear ang mga paliwanag, ha? Para po itong si Senadora Risa Hontiveros, paganda ng paganda, ha? At gaano rin katotoo yung balibalita, ha? Magtatambal Sus Mariano Garapong walang asukal. Sigurado na, ha? Sa basurahan kayo dadamputin. Tatakbo daw eh, ano ba? Risa Win, Win Risa, hindi ba?
1: Yes.
0: Tambalang Win Risa. Risa for President Win. Hindi ka na nagkasya dyan sa pagiging parantila security guard mo ni presiding judge Senator Escudero, di ba? O tatakbo rin to as Vice President ni Risa o Senadora Risa Hontiveros. Nakusus Mariano, Garapong walang asukal, basa.
1: Mula kay Ma'am Winnie Kalingasan, ma'am, yung mga loka yung mga witness nila.
0: No nga, sabi po ni, dami na sabi po ni Angelo Redaha, Tuesday morning, kabandido, Tita Carmen Ignacio, Kuya James, Bukas, Sweldo, Malolos, Bulacan, Anna Gray, good morning, Tita and Sir James, Rick Orasyon, good morning, Tita Carmen and Sir James. Sabi po ni Anna Gray, wala na po tayong baka atang magsalita at pilit binubusalan tayong napakawalang hiya at sobrang kapalang mukha ng gobyernong yan. Wala silang ginagawa kundi magnakaw. Naku. Ha? Sige.
1: Sabi ni Sir Jesus Denzel Mohano, hi, shout out to Chantal. Wish you were here.
0: Believe naman ako sa pagmamahal mo, Dennis Mohano.
1: Si Dennis talaga, eh.
0: Sabi ni Mercy Fernandez, Narciso, good morning po, Madam Carmen and Sir James. Sabi ni Sally Sueño, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Sabi ni Rowell Claros, good morning, Tita Carmen and Kuya James, si Boyet Velasco. Good morning.
1: Sabi ni Sir Sunny Makatol, good morning po, Tita Carmen, Sir James. Wala na talaga. Mga opisyal ng gobyerno, wala nang matino. Dahil sabi, tatakpan lang talaga magnanakaw. Sa kaban ng bansa, palibasa, nakinabang silang lahat.
0: Sabi ni Teresita Cruz, agiling mga OFW dyan sa Singapore. Alam nyo na, salubungin nyo si Bongbong. Bigyan ng mainit at malakas na sigaw. Katulad ng ginawa dyan sa Vancouver. Sabi ni Sari Sueño, kawawang Pilipino, ninakawa na, pinaglululuko pa, binobola, ginagago, walang ginawa, kundi pamumulitika. Ubus na pera, ang malungkot. May nagtatanggol ba? Eh, nagtatanggol, nakita nyo, kinukulong eh.
1: Sabi ni No Love Serve, thanks to God. Pilipino Filipino Patriots, like na po, share na po, like na po, done na po. Live streaming and whatever team replay. Salamat.
0: Sabi ni Sally Sueño, binoto si Marcoleta, Jinggoy Bato, pinakulong nyo. Pero si Madriaga, wanted criminal. Pero nakakalabas para tumistigo, ganyan bumaboy ang mga nagtatakip sabi sa mga anomalya.
1: Sabi ni Sir Arthur Head, 100% dismissed na po ASAP ang offline impeachment trials na 70 million per day ang gastos na constitutional pa, budol pa, kangaroo court pa, salot at terorismo sa Pilipinas.
0: Sabi ni Sir Louis Ang, fake news po yung issue sa Batanes na inaangkin ng China. Imbento lang daw yan, sabi ng GTNR host Kaado. Gawa-gawa lang ni Gibo, Tariela, o nabasa na natin.
1: Sabi ni Mang Batasar Elaine, last week nagkalat sa balita at social media na magkasama si Vince Dizon at Bangbang na nagpapaganda ng inaayos sa mga drainage sa Metro Manila. Tapos umambon. Umambon lang, naging ilog ang Manila at Quezon City.
0: Sabi ni Villamor Velasco, Santiago 1:22, mamuhay kayo sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Si Rick Oracion nanonood, sabi ni Rick Oracion, si Attorney Jeremy Lotok ay nagkakanda sablay-sablay ang kanyang testimony. Napansin ng presiding judge at pinuna ang mga mali, typographical error ang affidavit. Pangalawa, typographical error ang subpoena. Kaya, ang ginawa ng prosecution ay mag-object ng mag-object na di pinagbigyan ng presiding judge. Sabi ni Sally Sueño, napakadamot ng gobyerno sa mga Pilipino, panaylabas ng bansa ng mga yan. Alam nila pagkakaiba pero ayaw nilang maayos ang bansa. Pero ang mga OFW, yan ang pangarap sa Pinas at mahal ang Duterte.
1: Mula naman kay Mama Salinda Villarisa, good morning to you both. Move on na ba tayo? E may nalunod, lumubog na naman sa buong kapaligiran natin eh. Move on na ba? Bendalos, kalokohan nyo ang sambayan ng Pilipino. Thank you po.
0: Sabi ni si Cindy Cruz ay nanonood, sabi ni Rowell Claros, laging tumitingin si Lotok na witness ng prosecution kay Attorney Lagutan. Eh, paano kindat ng kindat si Attorney Lagutan? Dapat hindi ito Attorney Lagutan eh. Attorney Kindat. Bakit na kay Lagutan ba ang sagot sa katanungan ng defense attorney?
1: Sabi ni Mabas Marisir Cuenya, good morning po. Dati ang nakakuha ng gold Olympian natin, nagbibigay ng almost 5 million ng Malacanang ha, under PRD administration.
0: Sabi ni Rick Oracion, ang ating mga athletes ay gumagawa ng pangalan sa mga international sports, samantalang si Jumping Jack at ang kanyang administration ay nakilala na sa international scenes na rampant ang korupsyon. Lalo na yung flood control project corruption. Si Teo Villa nanonood, si Evangeline De Salisa, good morning Tita Carmen and Kuya James. Pwede pong magtanong, wala na po ba si Sir Ira Panganiban sa Morning Pilipinas? Hindi ko po alam. Sige.
1: Sabi ni Sir Carlos Acuesta, good day po, Tita Carmen and Tito James. Pambarangay lang yung kinakaso nila kay BP Sara, kaya kayang-kayang solusyonan niya ni Cap. Pinapalaki lang nila, di inisip yung milyong gastusin kada hearing.
0: Sabi ni Robert Claros, Tita, sa hearing kahapon si Senator Amy ang star sa hearing sa grupo ng minority at kaya pala hindi pumipicture ang bilyar sa hearing. Opo, sige.
1: Mula kay Mercedes Reyes, Tita Carmen, Kuya James, pakanano naman yan ng mga gobyerno ng mga Maka-Marcos. Kahit ikulong nila ang mga senador, batas po makapagbubuwag ng namatay na at iba pang mga bansa.
0: Ang paalala po natin sa mga senador, ha? Magpakatatag kayo, manindigang kayo. At tignan po ninyo si Senator Jinggoy Estrada. Ha? Kahit pa sabihin, kakasuhang kayo. Kung kayo po ay maninindigan, pagdating ng oras, makakamit din ninyo ang katarungan. Ha? Sabi ni Maximo Murato, sigurad lang sa sarili ang sinabi ni Vice President Sara at hindi banta. May nagtanong kasi sa siguridad ni Vice President Sara, kaya sinagot lang ang tanong at sumagot lang. Huwag mag-alala, pag namatay ako, may taong gaganti para sa kamatayan niya, hindi banta kundi habilin sa taong pinagkakatiwalaan niya.
1: Sabi ni Sir Jaime, naging bobong dati ay brainy pero ngayon ay sharp sa prat.
0: Sabi ni Sari Sueño, ang impeachable yung pumirma ng blankong budget, guni-guning flood control na pinagyabang mo, nasalanta ang Pilipino sa baha, galit sa pagmumura ni Inday, Sir, minus 27, pagmumura ka rin ng OFW Manhid C. Asa na yun? Manhid C. Sir, okay.
1: Sabi ni Sir Jesus Dennis Almohano, tita, pati si Congressman De Lima, bagong haircut niya. Nagpapaganda na rin. Ang nawala lang sa limelight ay si Franz Castro.
0: Sabi ni Robert Claros, Father, ano po ang masasabi niyo? Father, ano po ang masasabi niyo sa mga religious o kaparian ngayon, pati mga madre? Ingat po kayo sa inyong sarili, Father, para kay Father Hendrix Gaben. Opo, sabi ni Robert Claros, bakit wala yata si Senator Pia at Senator Robin? Ang matitira na daw po dyan, dalawa na lang, si Senator Bongo at si Senator Robin Padilla. Dahil pinipilit po nila, kaya hindi tayo, inuunahan ko na. Yan po ay impormasyon lang, ha? Base sa nakuha kong impormasyon na sinasabi na pinipressure na po, ha? Pinipressure na ang dalawang magkapatid na Villar at Cayetano, kasama na po si Senadora Amy Marcos at Senadora Lauren Legarda. Ha? O, sabi ni Romeo Sungang, good morning, madam, at sir, mabuhay, laban!
1: Sabi Sir Eugene, ano kaya ibibida ni BBM sa SONA?
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, fundraising ma'am, Carmen Sir James, hindi tatakbo.
1: Sige. Sabi ni Mercedes Reyes, may lover na po si Claire, secret lover po niya. Pati si Ontiveros, may mga lovers na sila.
0: Sabi ni Robert Claros, tita, baka tatakbo palabas ng bansa para makaiwas sa asunto ni Pangulong Sara. John Observer is watching. Romeo Sunga, magnanakaw ang puno. Siyempre ang mga alagad, magnanakaw din.
1: Sabi mo, Winnie Kalingasan, problema po lahat na nasa gobyerno, bangag na.
0: Sabi ni John Observer, yung testigo nila na si Lotok, puro typo ang sagot, paano mo paniniwalaan siya? Sabi ko sa inyo, kahit sandamakmak ang achievement mo, pag dumikit ka sa administrasyong ito, basag ka o masisira.
1: Sabi ni Sir Numungkiyo Pigalios, good morning po, Tita Carmen.
0: Sabi ni Rosa C, di nga nakikilam, isang DM, text, message, call away. Boom, sabi. Sige, sabi ni Teo Billy, ay naku tita, kanina pa ako natawag. Nakapasok, eh kasi po pumasok si Father Hendrix. Pasensya na. Sabi ni John Observer, nakita niyo ba yung makeup at lipstick niligutan? Anong brand kaya nun? Maano yung kanyang tawag, foundation, maputi siya,
1: Sabi ni Jeans Daniel Muano, tita, war against poverty, war against crap and corruption, sana ang main target ng susunod na Pangulo.
0: Eh sinasabi po na ito daw pong attorney Ligutan ay di umano, ha, kaanib ng CPP, NDF, at yung kanilang grupo lumaban, ha. Isa raw po itong rebeldeng grupo, ha. So, ngayon alam na natin na kung totoo man o hindi, bahala na po kayo na mag-research. Ang sinasabi po at paalala natin, kailangan po maging mapanuri tayo, mapagsuri, ha? Kung kinakailangan mag-research, mag-Google kayo. Sabi nga ni Robin Hood Padilla o Senator Robin Hood Padilla, Google ang kanyang ginagamit sa pag-research, kaya siya ay galing sa University Prison. Sige.
1: Sabi naman ni Ma'am Winnie Kalingasan, ma'am, ang mga loka po, yung mga witness nila.
0: Sabi ni Juanita Estacio, sa mga senador na judge, isa para sa lahat, not para sa isa. Dapat para po kayo sa sampatas at makatarungan na desisyon. Hindi dahil sa kalaban ninyo sa politika, hindi dahil sa nadaanan kayo ng maleta, sapagkat pinanonood po kayo ng buong mundo. Yes. Ha? Dahil kayo po ay naka-televise, naka-YouTube. Mm-hmm. Ha? Kaya hindi nyo dapat ipakita kung ano man ang inyong partidong kinabibilangan. Dahil nakatitig sa inyo ang buong mundo, dapat maging patas kayo sa inyong mga sasabihin. Kung hindi, sira na ang inyong mga political karir. Hindi po bobo, hindi tanga ang mamamayang Pilipino. Yes.
1: Mula kay Sir April Aris Ibera, bakit po inuuna pa yung impeachment kay BP Sara kaysa dun sa mga unahin nila yung mga nalulubog na sa baha?
0: Simple lang po ang sagot. Iniiwas nga po Umiiwas at pinagtatakpan yung issue ng malawakang flood control corruption. Kaya impeachment ang gusto nilang i-focus. So, ayan, mga kaibigan, padala, meron pa, sabi ni Robert Claros, ang naging kapalit ba sa pag-iimbestiga ni Lotok kay Vice President Sara ay promotion, kaya NBI Director na siya ng BARM. Aba! Sus Mariano Garapon, eh, sablay nga eh. Sablay, maski itong si Kalutang ba yun?
1: Kalilong.
0: Ah, Kalilong. Ha? Hindi po lumutang eh. Ha? Sablay, lumubog. Kaya, puntos, ha? Ang defense. Ha? Kayo, wala pa kayong puntos. Sige.
1: Sabi ni Ma'am Sarisenyo, pagyayabang ni Bebe sa zona na nakakasukat nilinis ko ang pera ng bansa at kalaban sa politika.
0: Uy, nilinis mo yung pera ng bansa? Kaya ba naubos? Malinis, di ba? O, yun ang sinasabi po natin. Sus Mariano Garapong, walang asukal, o. Kulang po ang dalawang oras, eh. Para himay-himayin at ating busisiin itong mga ginagawa ng kasalukuyang administrasyon na hindi po tila makatarungan para sa taong bayan at maging sa mga investigasyon. Hindi po patas, ha? Dahil one line ang sagot at one line ng isip ng mga gumagawa ng script.
1: Yes.
0: Nakikita po natin eh, ha, na yung script nila, iisa lang ang pinatutunguhan, yung ma-impeach. Idinidiin po ang ating Vice President Sara Duterte para ma-impeach at nang mawala at hindi maging sagabal sa kanilang anumang balakin na pananatili sa posisyon. Yun lang po ang nakikita natin eh. Gusto nilang manatili sa posisyon sa mahabang panahon. Kaya kung hindi man ma-impeach ang ating Vice President, yung kanilang idinidribble na con-us ay isuswak naman nila, isushoot nila para maging daan na mapalitan ang ating 1987 Constitution na magpapahaba sa kanilang termino. Kaya wag po tayong tatanga-tanga. Ha? At
1: isip-isip.
0: Isip-isip tayong lahat. So, final words na.
1: Okay, salamat sa Diyos. Salamat sa lahat. Salamat ka po, James Gojo. Lagi po sabi, lagi yung pinagawin mo. Tama, God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam. At siyempre, nagpapaalala na ingatan ng ating kalusugan, kain po ng mga gulay, at iwasan ng mga mamantikang pagkain. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
5: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM.